0: TikTok man lang mo.
1: Oh, pera sa nangaunron ha ka. Oh, pera lang sa mga nangaunron. Yes.
2: Kaning kay... magpahigayon sir og deworming ba? Aduna ba mo ipahigayon nga mass orientation sa mga ginikanan for awareness unsay mga side effect nini?
0: Okay. Ginahimo gyud na muna sila kay para gyud ma clarify, para ma dili maglibog, para mawala ang ilhang kahadlok gyud. Ah. Para pud okay, accomplishment pud na namo og kanang amuapod ng pagtabang sa mga kabataan, kabatanunan, o naamay mga ginikanan nga dili, good sila, close, good ang ilang panghuna-huna, yes, aling purga. Eh,
2: mahadlok lagi.
0: Mahadlok. Pero inibitaw na mo o explain sa ilaha, kanang PTA meeting, diha na dahin sila mangayo o pagtugot o mamirma na. Ah. So mas maayo good ay nga kinahanglan good ay o kinahanglan, i-explain sa ilaha pag good o lalom ang tatabang sa purga para makapirma dayon sila sa pagtugot o sugta nilang ilang anak nga purgahon.
2: Oh, ang ihatag ni sir, katog hapong tablita sa una o inject na?
0: Okay, tablita ka ni siya nga ang tawag, ang generic name ani kay Albendazole 400 milligrams. Dayon, amog yun ang gipaniguro nga dili pag yun expired ang tambay.
1: Oh, yes.
0: Oh, kailangan mo hatag mag-expired. Munsay, kana mo'y hadlok, mo kadaot bud na.
2: So before sa deworming ni sir, umana sila pamahaw paniod to o dili pa mukha.
0: Among gi paniguro. Nay uban nga humag pamahaw na mo ihatag. Napoy uban nga eskwelahan or midwife nga gusto nila nga inig humag paniod to. Pagka alas 12. Kay kami naniguro mi ning follow pud mi sa Department of Education nga no disruption nga dili mi mo kanang mo interrupt sa klase. So paghimuon na muna siya alas 12, alas wala una, ana ting recess, ingana. Namo na siya paghimuon.
1: So ang pag kuan ba purga, unsa man ni siya gad? Kanang humana sa kaon or before sa kaon?
0: Among gipaniguro among para safe gyud kay
2: humana kaon
0: og kaon.
1: Si kay sa unang panahon man gyud, ayaw sa kaon kay magpurga. Nga unsa
2: ka? Maluya ang mga bata ana.
0: Napuingon nga doktor nga inig humaay ni kuan gabi daw imnon. Ana. Pero kami
1: ang recommendation
0: adlaw na mo kay ngano man kung adlaw kay bata pa ang bata, makaistorya siya kung unsa ang iyang gibati. Kay kung gabi natulog na dayon sila, dayon na ang gibati ang bata. Dayon mo istorya sa siyang mama o papa, pero grabe ang tulog sa iyang mama o papa. Dili siya kapamukaw o maayo. Dayon, kung gabi kayong dako, layo, ang ilahang balay, disod na dayon sila pag-adto sa mga lugar sa mga kuwan.
1: Batiyon, magdaghang kayo. Pero atong balik ko no, peras na nga on karong na batiyon, naglihok-lihok ang bitok sa diyan.
2: Sir, unsa may sintomas aning bata nga gibitok?
0: Naagyod na, simptomas ana. Nga gibitok ang bata. Una, klaro kayo nga gisimkuan ka nang gidako ang iyahang tiyan.
1: Dili nga ang gibitok, masiguro ka kinako magagtiyan. Pero dayon, ang mga dagko nga gidakog tiyan. Unsa na?
0: Dayon, kuan po, simptomas po na kanang luspad. Anemic ang bata. Kay, ang iyahang nutrients, tuwa man padulong sa mga bitok.
2: Ikaw
0: ang sabihin. So, luspad ang bata. Magputi-puti ang iyahang fingered kuan beds ana dayon
1: niwang
0: siya nga nakubiyan dayon mo na among purpose nga nung tagaan na mo siya purga kay para aktibo siya sa eskwelahan, mo answer siya nindot ang iyang performance dito sa eskwelahan. Kay kung dili mangani siya magpapurga, sige na noon siya absent.
1: Okay. Kay luya.
2: So inigoman na nag-inom sa tambal sir. Sa muna, magbawas din sila, din magawas itong mga kuan binuhi sa LTN.
0: Hindi po ta kasiguro na ay mga
2: oras pa na. Oras pila ka na ay mo epek.
0: Napay mga, maabot siguro ng mga kay 30 minutes.
2: 30 minutes.
0: So pwede na, posible nga na dayon nga kalibangon ang bata, maglisod ay kanang lain na dayon ang yahang paminaw nga kalibangon na dayon siya. Pwede kita. Muinom taan na.
1: Sir, pwede so, mo ma- na si Ele?
2: Pwede mo ma-identify kung saan yung klase yung bitok, sir?
0: Daghaman ka, na pinworm, kananay hookworm, ana, daghan kayong klase ng mga bitok. Bisag ka ning kigwa.
1: Kigwa.
0: Ang kigwa. Mawala ni siya. Daghan kayo nga kakit na kaya balok karon nga, ay, kigwahon man ko. Mas maayo nga mo inom taan ng pinworm, dili. Kanang albendazole. Naana siya sa mga baligya, sa mga parmasya. Pero anaa po na siya sa health center. Pero
2: palito na siya sa pila mangini.
0: Na naagyo na siya sa mga presyo sa mga 20, 30.
2: Mga 4 sa mga girikanan. Okay, dugag lang ang huwag din mo sir. In addition, sa

0: na nutritious food products, mga pan, ana, dayon na ay cookies, buhatag pud og bugas. Daghan kayo ni sila nga mga bata diri sa Pagadian City Division, 4,000 kapin. Ana siya, dugay na kay ni siya nga programa pero karon hantud karon gipadayon gyud kani siya nga programa, kaning school-based feeding program. Daghan pa kayong mga programa sa mga kuan sa related sa health sa nga kuan sa gipadayon sa Department of Education. Yes, pero kani importante kaayo.
1: Sa programa ni Mayor Sammy Kausab nga libreng serbisyo alang sa masa ang Share a Milk Food Feeding Program sa tanang mga daycare students, mga kinder og sa mga elementarya nga nagpadayon sa karon.
2: Yes.
1: Og wala tayong oras. Sa pagpadayon sa inyong programa ang kakuhan kauban sa mo ang guest karon nga Sir Albeg Sinadhan Roda og ako ang hinggalas kahinan sa gihapon Dodge Marzon.
2: Daghan ba unta kayo taghisgutan apan sa next time around na lang Sir Albeck da daghan kayo tang sama sa school canteens nga unsa gipamaligyang pagkaon og unsa poy maabil sa atong mga kabataan siguro kabahin sa mga kanang mga naay mga with disabilities ng mga kabataan. Pero next time around, kawa na tayo time. Siyempre pa naman, sa ngalan sa atong amahan sa syudad, sa Pagadian Mayor Samico, o sa Pagadian City 15 Council na adya sa City Councilor G. Guerrariusa, City Councilor Lansco, City Councilor Engineer Roger Acidilio. Kini si Redrio Mingon, God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Asenso Pagadian. Asenso Sambonga del Sur.
3: Asenso Pagadian, Mayor Samico.
4: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
5: 106.2 Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
6: Armando Castillo ng Danday.
7: Puyatay?
6: Mendoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, ay nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung

0: Kalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: 101.3.
1: Ngayong muling napapanahon ang hand, foot and mouth disease or HFMD, mag-ingat lalo na mga magulang at tagapag-alaga. Ang HFMD ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nakakaapekto sa mga bata at maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng lalamunan, kawalan ng gana sa pagkain at magkapantal sa kamay, paa at bibig upang makaiwas o galing maghugas ng kamay. Sundin ang tamang paraan ng pag-ubo at panatilihing malinis ang kapaligiran. Kapag may sintomas, agad na magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na health center. Tandaan, malinis na kamay, ligtas na pamilya. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: a las 8:30.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady ilang-ilang ko.
2: Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
3: Nagtumar ako sa bila-bila, duha man ako kabuyan, naarang-arang na ako kuman makapanaw na tapos ako kamot na ingas-ingas na ako kuan hapyas bila-bila. Kumanak, makalakaw naman ko.
4: Usan to usan na si Kitay nga?
3: Na-stroke.
4: Na-stroke ka?
2: Sa Paragis, Bilabila, dili

0: difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: July is National Blood Donor Month. Ngayong National Blood Donor Month, kinikilala natin ang kabayanihan ng mga blood donors na nagbibigay ng pag-asa at pangalawang pagkakataon sa buhay ng mga nangangailangan ng dugo. Ang pagdo-donate ng dugo ay isang simpleng gawain na may malaking maitutulong sa buhay ng iba. Ang isang bag ng dugo ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng sumasalalim ng operasyon, mga biktima ng aksidente, mga inang nanganganak at iba pang nangangailangan ng agarang lunas. Kung ikaw ay nasa tamang edad, malusog at kwalipikadong mag-donate, hinihikayat ka naming makibahagi sa mga blood donation activities sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Today's best music.
3: 106.3. Okay, let's do this.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Banyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Sa

July 30 is World Day Against Trafficking and Persons. Mga kababayan, mahalagang maging mapangmatsyag at protektahan ang ating sarili at kapwa laban sa human trafficking na patuloy na banta sa kaligtasan at dignidad ng bawat tao. Ang mga biktima ay kadalasang niloloko, pinagsamantalahan at inalisan ng kalayaan. Ngayong World Day Against Trafficking and Persons, hinihikayat ang lahat na maging alerto, alamin ang mga senyales ng trafficking at agad na magsumbong sa mga otoridad kung may kahinahinalang aktibidad sa paligid. Makiisa sa pagbuo ng isang ligtas, mapagmatsyag at malayang komunidad para sa lahat. 106.3

9:21 in the morning. That's Kyle Raphael for you with Libo-libong buwan. Uuwian ikaw. Ikaw ang uuwian. Sana all. Sa mga na ay mga mauuwian at may naghihintay na uuwian, mag-ingat po kayo kung nasan man kayo ngayon. Para pag uwi niyo sa bahay, may isang maligayang taong naghihintay sa inyo. Di ba ganyan? Dapat mag-ingat para safe na makauwi. Safe na makauwi at makita mo kung sino yung naghihintay sa bahay ninyo. Yung mahal na mahal mo. Pwedeng tao, pwedeng hayop. Ganyan lang naman talaga ang buhay ngayon. Pwedeng tao, pwedeng hayop, pwedeng parcel. Ay, seryosong seryoso niya. Palikoon lagi kay Dylan. Diba? Ingunana naman ang mga realidad ron. Masahe gani, iniguli na to, amgig tao. Walay tao nga maabdan. Pero of course, the song is telling us about a special person. So, ana lang na siya. Ang uban, walay special person. Ang uban na ay mga cats and dogs nga nagpalipay sa ilaha. So, okay, ragihapon na. Mungkin say, naghulat dito sa inyohang balay. Pasalamaton og mapasalamaton gihapon ta. Nanaray, natay gawas nga, natay balay nga kapuy-an, natay balay nga ulian, napagigahulat na to. Diba? Ana lang na siya. 9:22 in the morning. Good morning, Nemo. Salamat sa pagpaminaw.

0: difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 9:30.
3: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kun din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O usa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
5: Said Health Report.
6: Health Report.
7: Si Ami Pakarat nakasinati o pagpanakit sa tiyan. Magpadala unta sa iyang bana sa Balay Tambalanan. Apan may gamit sa Said Liniment Oil na ulian.
8: Kita mo kong tiyan nga. As in, tanang haplas na gisulayan na ako. Wala jig ko na ulian. Kadlaw na magpadala na unta kong ospital. Sakit ko kayo akong tiyan nga. Grabe ka to. Tuwad na ko, sir. Tanang haplas. Ibuata sa kong bana. Wala jig ko na ulian. May gani kaya ato nga tayo mga kusir. Wapagid po na abli. Dahil pagpag-abli, mauto siya na akong gigamit. Effective yun kay siya kay pagkaugma na wala mag ang kasakit sa kong tiyan.
7: Said Liniment Oil. Minutos lang. Wagtang ang baratian. Ginama sa Said Pharma o giapod-apod sa Said Marketing Incorporated.
0: It's Annabelle on 106.3.

Regine Velasquez for you with Pangako right here on the Morning Bell. Hello sa mga friends nato. Diya sa may Manigo, Badak, Dato, Udin, Sinsuot, Maguindanao del Norte. Thank you so much for listening. Good morning sa inyo ha diha. I hope okay ra ang tanan. Diya sa inyohang lugar. Again, salamat kaayo sa pagpaminaw.

0: 101.3 Bell FM.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay na sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
4: Ang sarap.

10:03 in the morning. Almano for you with Tahanan right here on Bell FM. Puro na lang yun yung mga tahanan na kumakanta. Mano ba ni sign na makapalit ko og house and lot? Di lang, pud house. Apilan na lang pong lot kayo para wala na din tayo problema. Manifesting? Kung kamo nag-manifest mo mga kuhan diha, mga partner in life, lahi po niya ako ah. Ni kuhan ako, ni move on ako, di rin ako speak a page siya kung kinauhi. Di rin ako sa house and lot. Sa ako ka na ako na pag-acquire, no? Pero wala ta kabalo. Pero as good din yun, na yung mga taong mahal sa lihim. Sinisekreto ang pagmamahal. Pero later on, mahitabo rag yun, o mahitabo, nga parang yun na sa inyo, ha? Bisan pag dili, kwan, bisan pag isekreto na nimo. Naragay mga ways nga mag-meet mo, ana, nga tao. Naragay mga panahon nga mag-abot rag yun ang inyohang mga inyong mga landas. Ana na siya. Kamo, diha mo anang mga love life. Rico's house and lot. Para iwas baha, Diyos ko. May gani kay ay, gahapon, nag-ulan diha ito. Ay, abi man ako, gintog straight na ang init. Ni ulan man kagahapon. Pero bas hindi ay. Pero namin news, no? Gana na po yung LPA nga musuluray. So, amping lang gihapon ta. Wala dito tayo choice, ana. Pasalamat ra gihapon ta. Gaulan kay para matabangan nato ang atong mga mag-uuma. Kay once nga, I don't know if we are really affected by the El Nino. Appeal ba ta rin? Pero mag-appeal na kabas ako. Mauna po na, diha na po na magproblema. Mahal na po na ang atong mga palalito, ang atong mga pagkaon, ana, especially atong mga vegetables and crops. So, pasalamat. Pasalamat gihapon ta nga na po ay ulan. Kay syempre, katabang taana sa mga kuan, mga nanginahanglan gyud sa atong mga farmers. Kay syempre ang ilahang mga negosyo, ang ilahang pagpaningkamot na adiha sa ilahang pagpananom. Nya walay ulan unsaon na lang, di ba? So yeah, pasalamat gihapon sa unsa may maabot sa atong kinabuhi. Sometimes dili ta kasabot pero ato na lang sabton. Nga nagihapon ay mga tumong ug tinguha. Ah, grabe. Nagihapon ay mga kuan, rason o ganong nahitabo na, di ba, Aljon? 10:05 in the morning.

0: 106.3.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: Uy na, may kanian ka. Ali, mga ano ta?
5: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
6: Nay, uy, kung sa akong mulod, wag kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee.
5: Mao ba? Hangiun lang sa nato, nak. Diwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
6: Pero nay, gyamyo naman ako. Dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
5: Unsaon kani nato ba? Ay, pagdali gyud ka onak aron kuyugan kunimo.
6: Nay, uy. Na problema na ganita, ilaan pagyug kunimo. Asa man dito nay?
5: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing agyatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty. O 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmone Street. Ugang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
7: Ania si Nanay Susima Dagsaan, samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Tanarawan ko andong, kanira yun akong jabiti, niya, panakit sa lawas, maulian man ko.
9: Kung sabi yun ang imong gibati sa una na yung wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis.
8: Dili ko talakaw ay. Tanawra ko lang kung ano sa kuan o, jabiti. Kani o, Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na.
7: I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
10: Strongest 106.3 Bell.

the company for you with Muntik na Kitang Minahal. Only here on The Morning Bell. Hindi ko alam kung bakit muntik-muntikan at hindi natuloy. Pero sabi, may nabasa ako kagabi. Pag medyo mabigat sa loob, hindi yan para sa'yo talaga. Kuminsan kasi, di ba, maabot tayo sa punto na undecided tayo, hindi natin alam kung totoo ba o hindi, kung ipagpatuloy ba o hindi. If may mga pag-alinlangan man, kailangan talaga pakinggan mo yung ano ang nasa puso at isip mo. If you feel na medyo something is off, huwag mo nang ipagpatuloy kasi sabi lang naman, I don't know with you because of course kayo naman ang magdidesisyon at the end of the day. Hindi daw para sa'yo yung mga ganong bagay. Kasi may pag-alinlangan ka. Kasi if it's really meant for you or if you really want it, wala na yung second thoughts. Diretso-diretso na yan. Kaya kung muntik ka mang nagmahal sa isang tao, siguro hindi talaga pagmamahal yun. Or hindi pa ganun talaga ka lalim yung kung ano man yung nararamdaman mo para sa taong yun. So maybe someday, one day, baka maiintindihan mo or baka talagang magkakatuluyan at magmamahalan kayo. O, diba? Pero syempre, dun tayo sa dapat sigurado tayo kung ano yung nararamdaman natin. O, diba ya? Tagalog na tayo ngayon. Diyos ko! Anyway, 10:22 in the morning, right here on The Morning Bell. Here's Jaya. Oh, no, it's not Jaya. But Rob Daniel or Daniel with Wala Na Bang Pag-ibig right here on The Morning Bell.

0: a las 10:30.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
5: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
6: Adirico Computerized Optical Clinic. Malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adirico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naanahimutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adirico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
7: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energize ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon ra yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sa

TJ Monterde for you with Puhon. Puhon, puhon, maluoy ang Ginoo. Ug mo pabor ang panahon nato, unsa nin mga ambitions nato, atong mga planos kinabuhi. Ug para sa ato, puhon itugot gyud na, di ba? 10:55 in the morning, manong di tamawad-an ug pag-asa ani. Padayon lang yung gihapon ta. Hangad-hangad. Hangad-hangad sa itong mga planos kinabuhi. Kay basin di ay tugutan puntas panahon. Gipahulat lang ta. Gipahulat ta hantod sa hangtod. Dili po hantod sa hangtod. Basta gipahulat lang ta din. Pasiguro yung mga giparealize sa ito amo nang wala pa ihatag o sa magali ng mga gusto na itong mahitabo sa itong kinabuhi. Papa Juning Pelare, good morning. Mama Carmen Pelare, kay Charmy Jane Pelare, hello. Hello, Sir Roger and Mom Virginie. Barshana, Barshana ba na? Besh, malibog, biyadjig ko besh, promise. Kasi masayop, diyo ko anigbasa. Sab-anagudani. Anyway, thank you very much for the company. I will see you again tomorrow morning for the morning bell. I'm Pink Kanunay. And stay happy and be hopeful at all times. Okay, God bless you.

0: 106.5
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ningsulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. So, ano, maninda ko niya. Niasaan sa bukas. Ano, isulay mo, diba? Mawalay mo ka, kapoy. Ako bitong bata. Na ako nanguma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya, ane. Siya makawa man yun ni kakapoy, ma.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Nakagarad, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
5: Mm-hmm.
4: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-light

0: kids ako, nose the pick. Karun, wala na kay, wala na mong putiya.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Ta-ta-ta-ta-ta. Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Ano?
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
5: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
6: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a healthy
7: family. Are you planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adao sa hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 11 y media.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati o kanunay katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
5: Kapoy kayo, sir. Kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya. Kapoy kayo. Kaya nga, ning sulay ko aning paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Kaya nga iman ko. Kuan lang, maninda ko diha. May asa sa bukat. Dahil palingki. Oo, maligi ako diha.
6: Ano ang maligi ako diha?
5: Mais.
6: Yung sa mga mo sa kanay sa naminaw karon ay sa yung testimonya sa yung bati na nawala yung mga kapi sa panawas din sa itong doktor.
5: Katong wapa maka sulay ani, sulay mo diba, mawala mo ka kapoy, ako bitong bata nga na ako nang uma, hindi po diyan ginom, mo gamit niya ka nang gikas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa, madyo ni ka kapoy ma. Mga ganyan na pilit, permin ako palitan. Soledad Rodriguez. Madaong Dagong
6: Playdom
5: 24.
4: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bilabila.
8: Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
9: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235. 106.2.

0: Yeah. Check this out.
1: What do I check?
0: Brand new track from Bell.

0: isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
1: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan o mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayanan nga nagpangidaron o 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With a power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 12 y media.
4: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, imsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kung di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ko ato sa pag-atake na ko sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, manipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, hinsog na akong paglawas, niya okay na kayong akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, magsa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
4: Busa sa unsamang balatian at dunay para Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
6: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Bilabila Capsule o Coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuhan, ning capsule o coffee, nga Paragis Bilabila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko. Ingon ana.
7: Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila, capsule, o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
7: Bila edad din mo ron, ma'am?
6: Ako, 55 na.
4: Busa sa unsamang balatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila. Bilabila. Paragis, Bilabila.

0: break it down.
1: Oras, a la una sa hapon.
2: BBC.lit.lit. Balitang, balitang.
3: Kabagting ug kabulkada maayong hapon kaninyong tanan ania ng BBC Daklit Balita ala una. Ni participar ang CMO Response Team sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion sa Municipal Wide Interagency Territorial Defense Operation nagipahigayon sa Gipuz, Zamboanga del Sur. Nakip sa kalihukan ang mga lecture bahin sa Preventing and Countering Violent Extremism West Philippine Sea ug Fire Safety. Unman ang mass evacuation drill nagitambungan sa 500 ka civilian isip kabahin sa pagpaligun sa koordinasyon alang sa kalinaw ug seguridad sa komunidad. Inyo nabati ang Daklit Balita launa. Ako si Bagting 29, Cheryl Uniot Liraza. Daghang salamat ug mayong hapon kaninyong tanan.
2: BBC Daklit Balita. 106 points.

106.5. Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.

0: Virginia.
1: Ngayong Hulyo ay Filariasis Mass Drug Administration Month. Ang filariasis ay isang sakit na dulot ng parasitong na ipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Kapag hindi naagapan, maaari itong magdulot ng matinding pamamaga ng mga binti, braso o ari na maaaring humantong sa permanenteng kapansanan at makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Upang maiwasan ito, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng kulipikadong mamamayana na makiisa sa Mass Drug Administration sa pamamagitan ng pag-inom ng mga ligtas sa epektibo at libreng gamot. Ang simpleng pag-inom ng gamot ay malaking hakbang para maprotektahan ang inyong sarili, pamilya at komunidad. Makiisa para sa isang filariasis-free na Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.

mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog pun, o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.3

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas dos.
4: BBC Taklit Balitang.
5: Kabagtingo kabelkadas ani ang BBC Taklit Balita alas dos. Patay ang usa ka lalaki human gidunggab sa usa ka 24 anyos nga suspect sa Puruksay sa Upper Panaga, Barangay Subay 2, Pitugo, Zamboanga del Sur kagahapon alauna 15 sa hapon, Hulyo 28, 2026. Napalga ng biktima nga wala na'y kinabuhi sa iyang umahan nga adunay daghang samad sa lawas. Padayon karon ang hot pursuit ug manhunt operation sa Pitugo Municipal Police Station aron madakpan ang suspect. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 2. Kini si Bagting 8, Shelo Maristura, daghang salamat ug maayong adlaw.
4: BBC Daklit Balitang. 106.2

0: tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: 106.2. This song is brought to you by Big Shot Hotdog. Bigatin sa lasa, suwak sa bulsa.

8. Day of July is National Allergy Day. Ang National Allergy Day ay isang paalala upang palakasin ang kamalayan tungkol sa mga allergy na maaaring makaapekto sa ating kalusugan. Ang allergy ay maaaring dulot ng pagkain, alikabok, pollen o iba pang triggers na nagdudulot ng pangangati, pamamaga o hirap sa paghinga. Mahalagang alamin ang sanhi ng allergy at iwasan ang mga ito. Huwag ding makatubiling kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan at payo. Sa kaalaman at pag-iingat, mas mapapanatili natin ang kalusugan ng bawat isa. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.3

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
7: Kabagting o kabalkadas ani ang BBC Daklit Balita alas 3. Dakpan ang usa ka 67 anyos nga mag-uuma human giingong giluba ang iyang 64 anyos nga asawa sa barangay Dato Tutukan, Dumingang, Zamboanga del Sur kagahapon Hulyo 28, 2026. Ang biktima nakaangkon og daghang samad ug gidala sa ospital sa Ozamiz City alang sa dugang medikasyon. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 3. Kini si Bagting 8, Shelo Maristura. Daghang salamat ug maayong adlaw.
6: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
8: Yeah. Check this out.
9: What about check,
8: brand new track from Bell, huh?

0: it down. 106 points.
1: Uy na, may kanian na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naun sa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung sa akong magod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato na biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gyud daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaan ina to ba? Ay, pagdali diha kaunag aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili taman laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas og singsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, ugang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup, mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106 points.

0: 106.0.
1: Adiri ko Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukat pa niya tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adiri ko Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanay himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio,
2: okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
2: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
3: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: July 17 is National Cardiopulmonary Resuscitation Day. Ang CPR ay isang mahalagang life-saving skill na maaaring gamitin sa mga emergency tulad ng cardiac arrest. Sa tamang kaalaman at agarang aksyon na, maaari nating mailigtas ang buhay ng isang tao habang hinihintay ang tulong medikal. Ngayong National CPR Day, hinihikayat ang lahat na matuto ng basic CPR techniques at maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tandaan, ang mabilis at tamang tugon ay maaaring magligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.

0: the man, ooh, ugang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 3:30.
2: 106.5. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Magubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan naghangay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, ug ako ang takuig ipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon. Ayaw na pag-inom niya, bisag unsa pagparagis na ka. Sisig yun. Isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Karong naghay natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo. Ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagyo ka, usaban yun, ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. Tuloy na dito, okay? 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee, ug paragis, bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
5: Kasagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
6: Mm-hmm.
5: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten.

0: Virginia.
1: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upang katansan or usa kataklob sa long neck o duha katansan sa bisan-unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately. 106 points.

0: 96.5.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, ngayon glay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon na may... Basta ang kainom ko, dahil nandiyan maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo og mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: 106.5.

0: 6 points.
1: Only Flow G.

0: Said Celebrity Beauty Soap.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
3: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
0: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Ana oh.
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
7: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
8: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
9: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
8: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
9: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
8: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
1: Ana
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
3: 106.0 Yeah. Check this out.
4: What about check?
3: Brand new track from Bell.

0: Tell me who's the man, o kang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 4:30.
2: 106.5 Bell. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may basta kainom ko, di naging baglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Are you planning to build
4: your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, o industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines ug sprayers. O kung comfort ang isgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. O ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
2: Hardware. 106.2 Bell.
5: Shorty said she coming with a breakfast, cause she saw a young nigga pull up in the Rover. Now she said she wanna come over, yeah. But

0: Celebrity Beauty Show.
1: Kasagaran, buntag yun ko niya. Ako siya, ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
2: Mm-hmm.
1: Tapos, after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Magandang hapon mga kalaro and welcome to the 5pm edition of the PCSO Lottery Draw this Wednesday, July 29, 2026. Kung saan man kayo nararoon ngayon, maraming salamat sa inyong pagtutok. Whether first-time player kayo or Suki Lotto player, we are so glad to have you with us this afternoon. Sana hindi nyo nakalimutang bumili ng inyong tickets. Malay natin, baka mamaya lang kayo na palang susunod na lucky winner. At habang kayo ay nangangarap manalo, nakakatulong din kayo sa mga programang pangkawang gawa ng PCSO. Kaya stay tuned lang dito sa IBC 13, the ATV at sa ating live streaming channels. Pero paalala lang po mga kalaro, maglaro lang ng naaayon sa inyong budget. Always play smart, play safe, and play responsibly. And to start our game time this afternoon, i-welcome na po natin ang ating Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Welcome po sa PCSO! Makakasama rin natin ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Good afternoon po sa inyo! Assisting us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir! Before our live lottery draws, silipin muna natin ang highlights ng ginanap na pre-draw procedures kaninang umaga.
1: Sa isinigo ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos sa machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Mga kalaro, it's time to put your lucky numbers to the test. Nasa ticket niyo na kaya ang winning numbers? Let's find out as we now play your favorite lotto games.

0: Rudy, Lotto fans, narito na ang papremyo ng two numbers nyo. Sa halagang 10 piso, pwedeng manalo ng 4,000 pesos kung mag-match ang two numbers nyo sa mapipiling winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play naman, 2,000 pesos ang panalo. Paalala lang sa lahat, only 18 years old and above can play any of the PCSO games. At nakapili na ng mga numero para sa 2D Lotto Draw. For the first number, we have 14. And the second number is 1. Again, our 2D Lotto winning numbers for the 5 PM draw is 14 and 1 in exact order. Before our next game, narito po muna ang Pampa Good Vibes para sa inyo. Panoorin po natin.
1: Wait! Huwag mong itapon ang non-winning tickets mo. Mag-scan para magkaroon ng chance manalo sa susunod na raffle. Gumawa ng account sa lotomatic.com/rewards. Scan lang ng scan for big rewards. Ano pang hinihintay mo? Mag-register at iscan na ang tickets mo. Kung nais maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang Become an Agent. Nais i-check ang ticket result, iscan sa QR-matic. Lotomatic is trusted by thousands of Filipinos. Mas kampante ka sa bawat taya.
0: Lotto players, get ready with your three numbers. 4,500 pesos ang katapat na premyo pag nagmatch yan sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Pag nag-Rambolito System Play, 750 pesos or 1,500 pesos ang pwedeng mapanalunan. To all of our game players, let us play smart, play safe, and play responsibly. At narito na ang ating 3D Lotto winning numbers. The first number is 8. For the second number, we have 7. And the third number is 3. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 5 PM draw, we have 8, 7, and 3 in exact order. Congratulations po sa mga nanalo! Para naman sa STL fans, alam niyo po ba na authorized na ang ilang STL agents?
2: 106.2 Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoyo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon. 106 points.

0: 106.2.
1: Said Health Testimonies.
2: Health Testimonies.
1: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Said Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
3: Kitas ayo akong tiyan nga grabe gatuwad-tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagid po nabli. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kayo ni gamit sa Said Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

0: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Tay, tanda ka sa Tay Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
2: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya na lagi magsakit sa mong lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kay mo? Nya makasaka ko, kalog sa ang bukid dro na gani ay nag
1: ha sa kulian.
2: O kato kaneng ana nga murna.
1: Bukid sa
2: kaneng. Oh. Nya o sa o pa ko nagamit. Og magsangka gani ko mag-list.
1: Para ka sa bukid, di ko kasaka.
2: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na iya.
1: Pwede na, makakat ka tayo ko sa bukid.
2: Makakat ka ba?
1: Tanong mo yung
2: sa mga mga. Magrapag yung doa itong mga gulayon. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
1: Hindi pa ka nalim mo lang?
2: Siyon.
1: Lido?
2: Alberto.
1: Tuloy mo idad?
2: Ay, kung anak ko, no, binta na ko.
0: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
3: 106.3

0: experience the best accommodation from a hotel. The new
1: Pensione de Eliana.
0: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
2: Sinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Third week of July is National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Alam mo ba na sa pamamagitan ng tamang pag-iwas sa kapansanan at maagang rehabilitasyon, mas napapabuti natin ang kalidad ng buhay ng bawat isa? Ang tamang kaalaman at agarang therapy ay malaking tulong upang maiwasan ang kapansanan at matulungan ang mga taong may kondisyon at makabawi at makapamuhay ng mas malaya. Ngayong National Disability Prevention and Rehabilitation Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na suportahan ang mga programa para sa prevention na rehabilitation at inklusibong lipunan para sa lahat. Maging bahagi ng isang lipunang may malasakit, pagkakapantay

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Oras, alas 6 y media.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tao, da na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tanarawang ko, Andong, kanina yun akong jabiti. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
4: Ikapila man mo si Imnon?
5: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
5: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanarawang ko na kuan sa akong sakuan o, jabiti. Kani o, Puro nagbintin lang ko, wag yung kumubiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun karon. Eh parang, way problema.
4: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
4: Tagaasa?
5: Upper Limatok.
4: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka ron.
5: Dapito na ako sila, nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yung ko.
3: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
6: Malarat, my love. Unutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O dili.
7: Dili.
6: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
8: RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon. Bud-bud-bud o pipinka.
6: Nganong mauman kini ang akong kapalarat? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ni tanan.
9: Paidiga! No. Bada!
6: Bati asa ni mo na umuhilak. May oy, masakang sa tadiro!
9: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba jigaw?
6: Gikan ka ron, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
9: Dugo! Dugo!
6: Na ang silan ko.
10: Imo na ko check ko. Pero bakas niyo na ko. Gato na gawin ka.
6: I'm sorry, palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
10: Unsa?
6: Duna na ilaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uka na. Way lain kung dili si Takla.
11: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
6: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
11: Jacob.

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun kalainan. Nga nausab na yun, luspad to siya karon, may nakayo.
5: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
4: 11.7.
5: Karon?
4: Karon, nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na ang result.
5: Uning baba na.
4: Baba na. Gikan mong kudiha.
5: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
4: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Cañete.
5: Simong
4: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Hello, hello, mga igala, kumusta? May buntag, may ngunto, may ngapon, may gabi. Good morning! Bueno, mga igala, niyan ang sabi niyo higalas kanginan Ray Arellano o ban ni Lloyd Gabiara. Okay, so shoutout time, mga igala. Shoutout niya sa Toledo City, si Reden Cabrera, Kuring Patiga, si Bungoy Baskar, o gaman si Buning Baskar, gikan ni Pedro Pungase. Unya lang sa tausap ni Doktora Genevieve Balaan de Estalisay, si Mr. Manuel B. Bilma D. de Esburbon Cebu, si Ray Horboda o Husay Family, gika ni Bisay Bangag sa ilong nga to writer director o di Kumpok Rakasa. Lang sa tausap niya si Virgilio Briones de Escandulawan, Talisay City, si Alvin Arda de sa Katmun Cebu, gika sa nagpungasi nga si Ricky Bangis Garing. Okay. Buna mga ikala, itong may numluman. Uy, sa lipas naman ito akong kape nga, Rick. Kuha naman siyang Ricky. Kaya ibalik ito akong kape ni Ricky. Prapalagsik na mo rin napita ba? Gatong sa Paragis Herbal Coffee. Gastang. Maroon ito yung magkapalagsik na mo ng mga orasa, mga ikala. Kaya maragduka-duka na. Pero kain naman nga niya ito. Gastang lumias mong pumati. Buna, may numluman na ito, no? Nga nahilaw si Bugart sa iya mga pamasangil kay naaman si Gian na balikikan nga nagwiwis di ay pagas lalat nga giliksyon sa atong bida nga si Gigo. Unya, wag yun magpapugong si Bugart, milakawag yun kini. Sa naing bayan usap na nawag si Don Arturo ni Gigo nga padung na sila sa konsulasyon Cebu. Unya, dito usap sa dance sa Medellin Cebu, kalit lang nga may bugnaw nga bidapat sa iyang luyo. Ingon nini ang naitabo niya ang nasumpan ni Gato Sugilanon, Bonbon o Bibingka.

0: barato namang dugas. Kay, wala man. Daghang supply.
1: Ah. Oh, uy! Ah, ala! Unsa kining bugnaw nga gidulit sa akong layo. Patay! Tulis yun eh. Bangag sa ilong. Uy! Tukoy! Ikaw mo din na... Tudlo ka naman ni mo ang bugnaw nga gidulit sa guloyo.
2: Ngatana na yan! Ngatana na yan!
1: Bye, Kay. Wakoy lingaw ron. Sige, ngatana ko.
0: Kung sa gulon, ang powder nga Ariel o powder nga Tide, mubuha o dili?
2: Dili!
0: Gano'n man?
2: Ubas ako ng tubig.
0: Bright you ka, Tukoy. Bright you ka.
2: Ngatana pa yun, ngatana pa yun. Ngatana pa.
0: Unsa man ang duha ka klase sa taos kalibutan?
2: Sa sama ni Diego nga buutan, mo na gitawag og purya buyag. Pero sama ni mong maldito, mo na gitawag og purya gaba.
0: Hoy! Balik dito, Tukoy! Uaminal! Bilahan tos ka na, ha? Pero, sakto sabi siya.

Ni ako sabay. Ay. Ah, uy. Ni amay espesyal nga budbod sa lamisa. Aw. Ikaw man di ay.

0: Onsa? Maligo tas dagat?
1: Ah, total. Adlawan naman. Buntang na good. Nindot kayo ang dagat. Saka, nindot ka ang dagat sa kabuntagon.
2: Sige na, Ati Takla. Tanahan man siya ang ligo po dagat.
0: O, oh, sige. Maligo ta.
2: Yay!
3: Eh, ligo po ko, oy.
1: Oy, oy, oy. Oy, nakambata na di eh, baktin.
3: Unsa to? Mata mo lang. Full charge ako, benjigaw.
1: Ah, tana, maligo na ta.
2: Yay!

0: Ang mga kanahan, nangaligo git sa dakat ay. Sweet pa kay si Checo, takla. Naggunitay pa sa kamot uban ang bata nga si Chian. Marugyog pamilya ang mga kanahan. Pasuya ko ninyo ha. Karon, pasuya on na sab ka Checo. Karon ka lang.
1: Unsay sunod nga mahitabo?
2: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
3: Usay mong kasinatian sir?
4: Patinood lang yun, ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, Tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Biyahe, mati ito, Tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminod sa akong kalawasan.
2: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
4: Sa bila-bila haplas gid kay mao na makahatag ta katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gid sa bila-bila, barato ra. Haplas bila-bila, tinuod gid ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gid ning kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gid nga haplas gid, bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok si Makeup Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
2: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Kaayuhan, gikan sa kinayahan. Kaayuhan, gikan sa kinayahan. Programa, hatod ka nato sa GFMQ Marketing. Maghatag ka nato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil, o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tungod kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminaon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
6: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central 2 sa Mati City. Actually, dugay-dugay na ko nagtumaran eh, kaya ko hypertensive person man ko, high blood ko. Sa diyang nakainom ko na aning bila-bila for how many months na, ang dugo na ko bisag na ako'y maintenance, na ipanahon niya po nga mutase ang level. Pero sa diyang nga nagmintin ko aning Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, sa pagkakaroon, wala na ipulpitisyon, bagsak na akong blood pressure na nagmintin siya, nagigig ko na wala ko mabati ng kaluya.
7: Sa haplas yan, sa...
6: Dere ko sa liniment oil, ka ng giganaan ko sa Paragis.

0: Una, wala ni ingon nga unsa nga kuan God's gift siguro ni nga klase ang manufacturer ani nga gigiyahan po ni sa Ginoo. Okay kayo gid nga mauwan ng mga herbal.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, di na ka mag-agwanta pa.
2: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basing pag-abot nato sa saktong pangidaron, daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
3: Kay dati mga good sir, yung communication dili normal, din nag-date atong kuhan, mangustin na

sakit ito sa kaadlaw. Namagod yung ginatik nga. Kung sa debit, ba, marag makapool, gani, kaya magsila, bakutukuto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo nun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo kayo iba, tinga, luwag akong kutukuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, may ginigit yung tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko itong inyong kape bitaw.

0: or nga pagkutkutong ganun kayo magtubig. Inaplasan lang ko. Pag-aplasan ako ato, nagkuhan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugagod siya sir. Cimera, Flor, Manaytay, Tagabuston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
3: Lutas dagat.
4: Ipay kaayo, Gia Nati!
5: Mayo na lang gani, no? Kay nagdagit ang daag si Nina.
3: Ah, nagpalit man tadaan kaniha. Dito nga nagpahuway ta, kay nagsiar man ta.
5: Nanagana lang sa kong daan, Diego. Layo mo ko na nga tong biyahe.
4: Guys! Wait for me! Maligo sa kong!
6: Ala, by Diego! Tanawas lalat!
3: Uy, ala! Nagpanti o nagbra ang kanahan.
6: Ay, kaputi! Wet leg horn! Paibog ang kanahan! Ala! Mura yung sakyan na niya na kong bumper!
4: Mura itik na kong lubot! Hey! Madayin ko! Lips!
6: Ala!
5: Mukawas na lang ko, Diego.
3: Ayaw, ayaw, ayaw, ayaw! Please, dindi ka lang takla!
4: Diego?
3: Niapas ka man, good.
4: Buhay ka na pa na staklaw, Gian. Dito na si Magunitay. Aran di ko malumos.
3: Ah, sorry, lalak. Mas ganahan kung mugunit nila.
4: Bangat sa ilong.
6: Ay, kita na lang Magunitay, lap. Huh? Di ka dyan malumos. Mulot pa man ko.
4: Siya?

0: Grabe gyud ang ilang nahiaguman, Hercules. Makaluluy ang ilang sitwasyon. Minus ang pagkaon. Apektado ang tubig o kurente. Ingon man, ang ilang panginabuhian.
1: Uy, nagmahay, di naturo. Gutom sa itong magyan nga mga yung tabang. Tagamigili mo.
0: O gibinlan ko o tagurha katrak, nga puno sa ayuna ang matang lugsod. Din ang focus ini, mao ang pagsuroy sa matag barangay.
1: Nganong di naman lang sila magpundo sa sentro sa matag lugsod, di naturo.
0: Daghan ang ayuna sa matag sentro. Apan sa mga kabaranggayan, ilabi na sa kabukiran. Nihit kayo ang ayuda nga mabutin to. Makaluluoy po sila.
1: Husto ka, Don Arturo. Apektado po sila dito. Ilang salinog na pagayon ng slide.
0: Husto ka. Kung nakita din na to kini, sarihang nag-aerial inspection kita.
1: Layo pa ba kita, Don Arturo, sa limutangan nila ni Sergio?
0: Ano? Doon na kita, Hercules.
1: Usuan, kanahan kang pasahi ante ka, ha? Masahi ante ka.
0: Binda sa nang imong masahi.
1: Kung di ka ganahan ang masahi, Don Arturo, istoryahin na lang ko palihog sa mga matamis na imong kagapo, Don Arturo. So, payan itong imong gisultin ako.
0: Ang hain ato?
1: Katugong dito musul sa langob sa kalasangan. Unya, dautan ang panahon, kusog kayo ang pupudak sa uwan, huwag kamulang si Aning Maria Picat tusod sa langob. Huwag taas kayo ang imong hilanat. Nagpanguro ka, huwag iyak kang kipatungan, huwag gigakos, huwag hugot kayo, huwag katumurag dunay, yung kagmurag dunay ni Gahir sa to.
0: Bida. Makikang musubay, Hercules. Maritos ka, maritos. Nala. Maukin ay ang naitabo. Wa kugyot kapugni ang akong kaugalingon. Ugihagkan ko siya ni atong tungura. Anak ko ay anak ko. Anak ko. Inguni ini ang naitabo, Hercules.
2: Ano dito sa buntong sa itong pati?
3: Wanita kapugin natin ito ang kalimutan.
2: Ay, pag-ila ka. Hanggang kumanubag sa kalubuhan mo.
3: Asa?
2: As like ito, may bilay na. Tuwin. May nakita ko na ito. Ano ba kita mag-ihanin sa usag-usa? Ako si Arturo sa kanya. Ikaw. Isa ka.
3: Ako. Ako si Maria Picat.
1: Kikilig ko. Nanginit ko.
0: Pungi nga mong kagalino.
1: Arturo.
0: Ikaw raba human na itong istorya mo kalit kang anto sa siya. Nagsakay taong tag-track. Hercules?
1: Oo.
0: Maria Picat, ang babae nga mo'y tanan, alang na ko. Ang nag-inusarang babae nga akong gimahal. Ug tag-iya sa akong kasing-kasing.
1: Char!
4: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit, mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumaniya sa 20 lang kakapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
5: Ako dahil si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis ako na dunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na akong kanang mag mag-bleeding. At to sa di anag spotting manggog ko. Sige, kuan ka ng mawala ni mo kalit na pudukan, ginagmayra ba din na pulbaan ako. So ni try ko. Karon pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
6: So nakita rin mo nga probin ang tested yun ang kaibitibos.
5: Yes, oh yes, maayo yun ang panparagis bilabila capsule.
4: Probin ang tested gayon ang pag-maintain sa paragis bilabila herbal capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: sa isunod nga mahitabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matuwag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kininyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Paragis Bilabila. Si Cecilia Galagala ang nalipay tungod na ulian siya sa iyang gihambing nga balatian og nisalig sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Halos 5 years wala jud ko abli sa akong binulan nga regla. Pagkabati na ako sa capsule nga Bilabila, gitistingan na ako. Nakahurot ra ko og duha ka pad. Kaloy sa Dios, gidugo jud ko. Tanan jud ng lugwa ang tanan mga hugaw sa akong lawas, baho kaayo nga rugo ning lugwa gyud siya. Ako si Cecilia sa Montina Galagala, taga Puro Cuatro Ladgaron, Glover.
3: Napamatud-an na sa kadaghanan nga mas epektibo gyud ang Paragis Bilabila Plus. Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing. Paragis Bilabila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Coffee?
5: Sa una, sa ulap ako nag-testing o Bilabila Coffee. Hingatugon, tukay ko, budlay, akong lawas. Di ko ganaan maglihok-lihok kay makatarbaho ko gamay kapoy.
3: Makalagsik kini, makapapaskog kini.
5: Pero pag-take na ko o Bilabila Coffee, ay pagkalagsik sa akong lawas, di ako katugon. Tuloy-tuloy nang akong tarbaho. Ako si Maripe Alquitas, taga Higakit, Surigao del Norte.
3: Paragis Bilabila Coffee. Tili na ka, mag-agwanta pa.
6: 106.2 Bell. A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
7: Yes, strongest. Yes, strongest.
8: Oras. Alas 7.
9: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
10: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, san may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
11: A happy family. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
12: R-I-S-E,
11: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
13: Nationwide.
14: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Layunin ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rise Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rise Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mo namang Facebook account, Rise Brand. Kaya naman, saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating palatuntunan. At diyan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rise Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating mo namang Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1. Wala nang patumbik-tumbik pa, meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Ernie po, Ernie Salindong.
0: Ernie, tama po?
1: Apo.
0: Okay.
1: Apo, Ernie.
0: Ernie, okay po. Dati Ernie, at taga saan nga po kayo?
1: Ito, Sampaloc, Tanay,
0: Sampaloc,
1: Rizal. Sampaloc, Tanay, Rizal.
0: Tanay, Rizal. Okay po. Ilang taon na po kayo, Sir Ernie?
1: 59 po.
0: 59. Umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Opo.
0: Matagal na po?
1: Simula po noong November.
0: So mag-iisang taon na po, tatay?
1: Opo.
0: Very good po. Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee, tatay?
1: Nakapakinig ako sa inyong programa. Mm-mm. Maganda naman ang napakinggan ko. Tapos nag-try ako. Nag-try kami ng misis ko. Maganda naman sa katawan na maging hawa. Sa pagtulog, pagdumi, ganyan.
0: Opo. Saan po kayo bumili ng ating rice coffee dyan sa Rizal?
1: Yung anak ko po na bumili sa online po eh.
0: Ah, online? Opo.
1: Opo. Kaya ako napatawag. Gusto ko malaman kung sa kami makabili sa Tanay. Kasi laking son Tanay. Wala kami halos mabili ang dito na pharmacy.
0: Opo. Meron po bang South Star Drug dyan sa Rizal?
1: Ano po?
0: South Star Drug.
1: Wala po akong na ganyan sa Tanay eh.
0: Sakali po kung mayroon pong halimbawa may madaanan po kayo, South Star Drug po, tatay. Meron po 'yan ng ating rice coffee diyan. Bukod po diyan, itatanong po natin sa mga deliveries po natin kung diyan po sa Tanay, saan po tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Hayaan po ninyo at inonote ko po 'yan para maitanong po natin sa atin po naman mga deliveries kung saan tayo pwede diyang makabili sa Tanay bukod po sa South Star Drug. Para tama nga naman po yun na mas maigi po kung dyan po kayo bibili. Mas maigi po kung dyan po sa malapit po sa inyo para hindi na kayo mag-additional pa ng shipping fee para po sa online.
1: Kaya nga po eh. Medyo mahal pagka sa online.
0: Tama po yun. May shipping fee po kasi yun na additional. Sa online. Paano po ninyo nalaman po pala yung ating rice coffee, tatay?
1: Yan nga po, nakapakinig po ako sa programa ninyo. Mm-hmm. Tuwing alam po kasi ng tanghali, nakikinig po kami sa inyo.
0: Sa ano pong istasyon?
1: Ano nga pong istasyon?
0: Nakalimutan
1: sa tanghali po. Pag tanghali po, medyo wako yung programa eh.
0: Okay po.
1: Sa kalating oras ng program nyo.
0: Opo, napapakinggan nyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na ng ating rice coffee?
1: Opo, yung mga na-interview ninyo.
0: Opo, yung ating po namang nakakausap. At tama po ba yung produktong nabili po ninyo sa online? Yung sinasabi po natin lagi na kulay gintong dilaw ng karton? RISE opo. Po yung spelling? Tama
1: opo,
0: po?
1: Opo.
0: Very good po yun. Opo. Sige po, tatay. At ano naman po sa mag-iisang taon na napag-iinom po ninyo ng iyong asawa, sabi po ninyo kanina, ng ating po namang rice coffee, ano po yung mga nagbago sa inyong kalusugan simula nang kayo po yung nainom po nito?
1: Ayun po, yung nga po, pag umiinom ako niyan, madalas antukin. maghinawa po pag patulog.
0: Tama po yan.
1: Po yung pagdumi, maginawa, labas ang toxic.
0: Tama po, lahat po ng toxins po natin sa loob ng ating katawan, parang lahat ng basura sa loob po ng ating katawan na ilalabas po ng ating rice coffee, tama po?
1: Opo.
0: Tama po yun.

0: Ay, saludo po sa inyo. Maraming salamat po at napakalaki pong tulong ninyo. Tatay, nakakailang sachet po kayo sa buong maghapon?
1: Sa umaga, isa.
0: Mm-hmm.
1: Sa tanghali, ano po, hapon, merienda.
0: Mm-hmm.
1: Tapos sa gabi, pag dumuduty ako, nakakadalawang sachet po ako eh.
0: O si Mrs. naman, ano po yung kanyang naramdaman simula ng uminom ng ating rice coffee po?
1: Ganon din po yung pagdumi. Misan nga po nagkakantsawa kami pagka napotot yung ganyan kami ng utot mo.
0: tama po yun. Isa po yun sa mga sistema na ibabalik po sa atin, yung buong sistema po ng ating katawan. Kaya po, napakalaking bagay po na tayo po ay araw-araw na umiinom po ng ating rice coffee. Tatay Ernie.
1: Opo, yes po.
0: Sa lahat po ng mga nakikinig sa atin ngayon, especially yung mga katulad po ninyo na may mga iniindang karamdaman din, dun sa mga gwardya din na katulad po ninyo, napakarami po ninyo sa buong Pilipinas na meron na din pong mga iniindang karamdaman at kailangan po bilang isang gwardya, dapat po talagang matikas yung pangangatawan po ninyo at wala kayong iniinang karamdaman kasi pinoprotektahan po ninyo ang isang lugar. Tatay Ernie, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig sa atin ngayon? Kasi napapakinggan po tayo ngayon live sa iba't ibang probinsya ng buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao na nakatutok po sa atin ngayon, Tatay Ernie. Go ahead po.
1: Yes po. Sa mga katulad kong mga security, mga gwardiya, ginawa po sa katawan na hindi ko basta kayo pupuyatin. Mapupuyat sa pag-duty, lalo sa gabi. Sa umaga naman po, pagka nakainom na kayo, madali naman po na makatulog ng ginawa sa katawan. Ganun po.
0: Tatay Ernie, na ano nyo na po ba? Natikman nyo na po yung ating yung isang uri po ng ating kape, yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Hindi pa.
1: Hindi pa po. Yung palang po. Yung palang po.
0: Opo. Sana po masubukan din po ninyo yun. Masimulan din po ninyo yung pag-iinom po noon dahil para doon sa mga katulad po ninyo na talagang dapat po gising po sa gabi, mainam po yun na kumbaga makakatulong din po yun sa inyo at napakasarap din po noon ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sige po, Tatay Ernie, hayaan ko po na hayaan nyo po at ito po ipapaabot po natin sa ating po namang mga deliveries ngayon sa ating po namang management dyan po sa Tanay Rizal para sakali po ay madalhan po dyan sa inyo para yung pagbili po ninyo ay hindi na po sa online. Pero okay naman po sa online kasi door-to-door naman po yun na dinadala po sa inyo. Tama po ba?
1: Opo, mabilis naman po sa online. Mga ilang araw lang.
0: Correct.
1: Kaya lang may
0: patong. Tama po yun. Sige po.
1: Okay.
0: Tatay Ernie, maraming salamat po sa inyo ha, at sana po ay ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At kung sakali po, Tatay Ernie, na may nakuha na po kayo dyan sa inyo po namang lugar sa Tanay, balitaan nyo na lang po ako, Tatay.
1: Sige po, salamat po, Kuya Boy.
0: Tawagan nyo na lang po ako parehong oras, Tatay Ernie.
1: Okay po, salamat po.
0: God bless po, mag-iingat po kayo, Tatay. God bless po.
1: Maraming salamat po.
0: Salamat po sa inyo. Bye-bye. Mga kaibigan, all the way from Tanay, Rizal.

0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan, mga kaibigan.

Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating

Tawag po ang 0969-226-9623 ang numerong pwede ninyong tawagan ngayon na dito po naman sa ating palatudunan.

Tawag niyo po yan dito po naman sa ating po namang programa. 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento,

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang hapon po, Kuya Boy.
0: Ah, okay po. Hello po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Jaime po. Jaime yung tumawag po sa inyo, nang tawag po sa inyo nun.
0: Ah, okay po, Tatay Jaime. Taga saan po kayo?
1: Dito po sa Puerto Princesa.
0: Okay.
1: Sa Palawan.
0: Puerto Princesa, Palawan. Okay po. Kumusta po, Tatay Jaime? Kayo po ay nakakuha na ng ating rice coffee?
1: Nakabili ako ng isang box lang dati. Tapos nung pumunta na ako, sabi nila may darating nawakuan. So, rice coffee, pinuntahan ko. Tatlong box lang pala yun. Sabi nila 30 pieces. Tatlong box lang dyan sa South Star Drug.
0: Ah, sa South Star Drug. Tatlong box po. Lang.
1: Tatlong okay box lang. Yun lang daw ang padala.
0: Okay po. Sa iba pong mga butika dati, wala pa?
1: Yun nga po. Gusto ko sanang malaman kung merong ibang outlet para makahanap ako.
0: Sige po. Wala pa po kasing sinisend sa akin. Pero napaabot ko na po ito sa kanila. Sa atin po naman mga deliveries. At ginagawa na, ang alam ko po, ginagawa na po talaga ng paraan. Diyan po sa Puerto Princesa. Na ang alam ko po kasi... Meron na. Pero wala pa po sa akin yung listahan. Ganito na lang po, Tatay, Tatay Jaime. If ever na may pagkakataon po kayong makapaglibot-libot, kung meron po kayong sadyang iba, bukod po sa ating rice coffee, dyan po sa bayan po ninyo, maipagtanong-tanong nyo na po yung tungkol po sa ating rice coffee sa mga butika. Kung sakali pong wala pa, yun po, paabot nyo po umuli sa akin. At kukulitin natin yung ating po namang mga deliveries. Ah, nalibot nyo na po?
1: Opo, naglibot na ako kami mag-asawa kasi natikman na namin yung isang taon galing sa South Star
0: Drug.
1: Sampung piraso lang po yun.
0: Sampung piraso lang, isang karton. Tama po ba yung tama po ba yung rice coffee na kuha po ninyo? Yung sinasabi po natin, yung binabanggit po natin kulay gintong dilaw na karton?
1: Opo, yun na mismo.
0: Yun na mismo. Opo. Sige po, hayaan po ninyo, Tatay, at ifa-follow up ko po ito. Although nasabi ko na po ito dati, nung tumawag po kayong una, ifa-follow up po natin para ma-fast track po naman yung listahan ng mga butika na napaglagyan po nila. Or kung wala pa po, masabihan po natin sila na marami na po naghahanap dyan sa inyo. At marami na pong bibigay ng queries po dito sa atin, sa mga text, sa mga tawag ng mga taga Puerto Princesa. Maraming salamat po sa inyo.
1: Marami na po. Sige po, pagkuan na. Para
0: yes,
1: maraming outlet, maraming mabili.
0: Tatay, salamat po. At tulungan niyo po kami. Kapag meron na, Tatay Jaime, huwag po kayong magsasawang tumawag sa akin. Salamat po. Salamat po, Tatay Jaime. God bless po sa inyo. Mag-iingat po kayo lagi. Salamat po, Tatay. Thank you very much po. Maraming salamat. Mabuhay.
1: Salamat po.
0: Si Tatay Jaime po ng Puerto Princesa, Palawan. 70 years old po yan. Diyan po sa South Star Drug, Robinson's, Puerto Princesa. Ayan, nakakuha na kaya lang limited pa yung limited pa yung stocks daw, sabi ni Tatay Jaime. Sige po, at yan po ay ginagawa naman po ng paraan ng ating po naman mga deliveries po talaga. At dyan po sa

sa Lanao del Norte, gusto ko lang pong, kung nakikinig po si Tate Johnny, dyan po sa Lanao del Norte, yung tumawag sa atin kagabi, sa Lanao del Norte po, mga kaibigan, Tate Johnny, kung nakikinig po kayo, meron na po dyan sa AGR Pharmacy, Aguinaldo Street, Iligan City, Lanao del Norte. Meron din po dyan sa RJQ Pharmacy, National Highway, Poblacion, Tubod, Lanao del Norte. At RM Pharmacy sa Rauan, Lala, Lanao del Norte, Horizon Resort. O, Tate Johnny, ha? Ito yung sagot ng ating po naman delivery sa atin. Kaya kung nakikinig po si Tate Johnny ng Lanao del Norte na tumawag po sa atin kagabi, dyan po tayo pwede makabili ng ating po namang rice coffee. Meron na po dyan sa inyo sa Lanao del Norte po, Tate Johnny. At dyan naman po sa Dumaguete City, bukod po sa People's Choice, kay Ma'am Janjan na tumawag din sa atin kagabi, meron po dyan sa Anis Pharmacy, Butika de San Francisco, and AVF Pharmacy. Okay, Nanay Janjan, ha? Yung nagsasabi po na naubusan daw po dyan sa People's Choice. Kung sakali pong naubusan dyan sa People's Choice, dyan po sa Dumaguete City, dyan po Nanay Janjan sa Anis Pharmacy and Butika de San Francisco, AVF Pharmacy, meron po ng ating po namang mga produkto. So puntahan nyo lang po yun, Nanay. Kung nakikinig po kayo at yan po ay pinaabot po agad po kasi natin sa ating po namang mga deliveries, yung pong concern po ninyo kagabi at yan po yung naging kasagutan po sa atin. Tate Johnny ng Lanao del Norte, meron na po dyan sa inyo. Puntahan nyo na lang po, Tate Johnny.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa Adi Po Namang Kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. Atid pa rin yan ang Adi Po Namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan ang Adi Po Namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tawag po kayo sa Adi Po Namang numero 0969-226-9623, yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan mga kaibigan. Kung may mga kwento po kayo na gusto po ninyong ibahagi po naman dito sa ating programa, tawag nyo na po yan at tayo po yung magkwentuhan. Kwentuhan po tayo dito po naman sa ating palatuntunan. At kung may mga concern po kayo katulad po nito ng ating po naman mga kababayan, itawag niyo po yan dito po sa ating programa.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po. Kuya Boy, may tanong lang po ako.
0: Sige po.
1: Hindi po ba yan sa ano? Sa mataas ang acidic kasi po ako.
0: Opo, tatay. At taga saan po kayo? Ano pong pangalan po muna ninyo?
1: Joseph po.
0: Joseph.
1: Lang saan? Tagkawayan po.
0: Tagkawayan, Quezon.
1: Opo.
0: Ilang taon na po kayo, tatay?
1: 58
0: Okay po. Kayo po'y acidic?
1: Oo.
0: So, ano pong nangyayari, tatay, kapag ang tao po ay isang acidic?
1: Ano po yung pag napapagod daw ako, parang nasikip po ang dibdib ko.
0: Nasikip yung dibdib po ninyo. Yan po ba ay napa-check up nyo na sa doktor?
1: Oo.
0: Ano pong sabi?
1: Normal lang daw. Lagi ang sabi sa akin.
0: Wala po bang binigay sa inyong gamot?
1: Wala ho.
0: Wala. Opo. Kailangan nyo na po talagang uminom ng ating rice coffee. Kasi marami na po
1: tayo. Ngayon, nasa kalawag ako ngayon. Napakinggan ko lang ito ngayon sa inyo. Araw-araw ako nakikinig.
0: Tama po. Kasi po, marami na tayong mga testimonya patungkol dyan. Ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po nitong pag-iinom. Basta po araw-araw at tuloy-tuloy po yung pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin nakukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang produkto. So kailangan po araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Araw-arawin lang po natin para makuha po natin yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang produkto. Basta po araw-araw po nating iinumin yung ating po namang rice coffee.
1: Pero po niya sa Tagkawayan?
0: Sa Tagkawayan po, tatay, meron. Napakarami po dyan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Halos po sa lahat. Carlos Superdrug, sa lahat po ng mga butika dyan, meron na po tayo ng ating rice coffee dyan.
1: Sige po, salamat po.
0: Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, tatay?
1: Hindi pa nga po. Ngayon pa lang ako sa inyo mga try at dadaanan ko din pa sa inyo ay asawa ko kung pwedeng mainom siya ng mataas ang kolesterol lagi.
0: Yes, tatay. Kung meron po siyang iniinom na gamot galing po sa doktor, ipagpatuloy lang po yun. Habang umiinom po ng ating rice coffee. Kasi kailangan po na ituloy po kung ano man po yung, advice ng doktor, ituloy lang po yun habang umiinom po ng ating rice coffee. Dalawa hanggang tatlong sa shape po sa isang araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Yan po yung pinaka-the best. Para po naman ay masolusyonan natin yung problema po ninyo. At dapat po tuloy-tuloy. Wala pong putol dapat, mas maigi po. Hanapin po ninyo, tatay, yung kulay gintong dilaw na karton. RISE po yung spelling ng ating rice. RISE. Kasi hindi po kasi ito bigas, tatay. Okay?
1: Apo.
0: Dapat wag po kayong magkakamali, tatay, ha. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po RISE. Diyan po sa karton, meron po kayong makikita ang isang tasa ng kape na may katabi pong dalawang hotdog. Yan po yung larawan na makikita nyo po dyan. Tapos may sikat ng araw sa taas. Huwag kayong magkakamali kasi masasayang po yung pera po ninyo pag nagkamali kayo. Salamat.
1: Salamat po.
0: Balitaan nyo na lang po ako kapag nakabili na po kayo, tatay. Salamat.
1: Sige po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po. Bye-bye. Wala na tayong oras, mga kaibigan. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Pwede na rin
0: po. Nagasaan po kayo?
2: Anawan Ocampo po.
0: Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
2: Opo, matagal na po.
0: Nung kayo po uminom ng ating rice coffee?
2: Magaling na po. Hindi na po nagano yung blood sugar ko. Baba, mababa na po.
0: So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Napakalaking tinulong talaga po ng rice coffee po sa blood sugar ko.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. 106.2 FM. A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells. The strongest. The strongest.
4: Oras, alas 7 y media.
5: Testimonya. Kasi na
6: ay kung na eh, si Ede.
7: Ede Garcia?
6: Dili, uy.
7: Kensang Ede?
6: Wala. Malimot ka na dyan. Tiguan ka na dyan sila sila.
7: Ay, lagi. Ay, ambot ba. Dali naman kay kong malimot. Unya, pirmi kong kabuhion. Maglison man gani ko usay sa pagpagawa sa kong hugaw. Ay, blood pagyod ko.
6: Aw ka na, Andi ay. Magkatabang ko ni mo, Ana.
7: Sigurado ka? Kinsa ganitod ka?
6: Hindi lagi. Basta maon na to, ha? Inumat at buntag at tunggipalit na to, ha?
7: Onsa pa gani to?
6: Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Ginama sa mangustin o goto cola. O sa ka-herbal plant na makaayo sa blood circulation, memoria o mental health. Antioxidant pa yun kini. O good for the heart.
7: Mao ba?
6: Silisina.
7: Liniyagyod ko kay mo palit ko sa epektibo o glamian nga kape. Para gis Bila-Bila Herbal Coffee. Tuig naman gani ko kape nga migamit ini. Oy, di gyud ko mo biya oy kay hayahay kay nga akong lawas. Nawa pagyud akong kabuhi. Gibati gyud nakong limpyo nga akong lawas kay antioxidant good ni o good for the heart.
6: Correct. Yun na. Kinsa pa gani ko?
7: Haha, ede! Ang akong classmate nga, kusog kayong mangupyas akong mga answer, gikan sa elementarya, hangto na sa high school!
6: Correct na, Sam! Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa!
8: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
9: One time kasi, nako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
8: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
10: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatana nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
11: Usa na usab ka paragis Bila-Bila Herbal Coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis.
12: Ako si Celestina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Surgeril Norte. Kaning Bila-Bila nga kafe, ganahan manggog ko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, gana gyud kay ang paminaw sa imong lawas. Kontento to ko kayo basta kay kada buntag magka-inom gyud ko ani.
11: Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samta ang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
10: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 40 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Maayong gabi sa lahat ng mga sugid di bumi na uli na karoon. Wherever you are, whatever you are doing, just listen. Pag magbaminaw sa lahat ng mga sugid di bumi na uli na karoon, how are you? Kamusta inyo ang kagabihon di na karoon? And of course, ang mga naminaw all throughout Zamboanga Peninsula. Sa tanan ng mga naminaw di na karoon, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga, Cebu Guy. And likewise, sa mga naminaw di na karoon, Ozamez, Misamis Oriental, and Misamis Occidental. And ang itong mga sugitig babinaw sa Dinan sa may Lanao del Sur and Lanao del Norte. At mga sugitig babinaw all the way from SND kuna Sultanaga Dimaporo. Mga sugitig babinaw sa Dinan sa may Cotabato area, how are you? Kumusta ka itong mga rabinaw din ang kiron? Welcome to the hour of my show, the hour of our show. Of course, this is DXCA 106.3 Bell FM. My name is Martin D and I'll be with you all the way till alas 9 ang takna sa gabi. Playing the best variety of love hits, love song sa programang TLC, Control Love Conversation. Ito ang official text line number, alas ito ang mga greetings, shoutouts, at ito ang mga requests. 0998-997-8890. Again, this is 0998-997-8890. Likewise, also good evening, Kuya Martin, di pag-greet lang ko sa Macam family, Salba, Vega, Anthony, Simbahon, and to all my friends. O kay Bro Aljo na Mukatkan, especially sa kuang palangga na si Ma'am Ate Giselle Macam sa may Osminia, Zamboanga del Norte. Ayan. And ang pinka kanunay, mahal ko, and I love you so much. Request kong song, Waiting for You Love. And then, Sinta by Aegis. It's coming from Loverboy. Thank you so much. Ay, nagkakaisalamas na natin ang mga naminaw din na karoon. Especially sa to ang mga always nga nag-tuning in. Sa to ang mga always nga nag-paminaw kanunay sa to ang programa, mga higala. Kamusta naman mo, ay? Hinihita mo kung so to siya, waiting for your love di ay nag-request siya waiting for your love niya together sa to ang sa iyang request nga sinta nga naman yun ni uy. Kumusta inyo ang kagabion di na karoon ha? Hopefully nga wa na iwan kay dinhi iwan. Legally kay wa na iwan. Nagkaambak ang person. Yes, ato ang mga kabilkadas din na karoon. Happy listening to all of you right there, wherever you are, whatever you are doing, just listen. My name is Martin D. I'll be with you hangtod na alas 9 ang takna sa kagabion. Flying the best variety of love hits, love songs right here on the ultimate music radio, the real number one, DXCA 106.3 Bell FM. Asa kay naka Bell FM mo? Suabe. Alas 7:43 na ang teknas kagabion. Kaso sa ito ang gingon, sa ito ang mga gusto ng magpadangat sa mga mensahe, you can text me or you can call me up sa 09-98-997-8890. We've got 44 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening.

0: right here on Bell FM.
1: Testimonya.
2: Oh,
1: kasi na nila.
3: 11.7 ang resulta sa imong blood sugar level, mister. Bastas kaysa sa imong misis.
4: Unsay ipasabot ana, Doc?
3: Base sa itong diabetes control chart, excellent. O ideal sa usay ka adult, nga 2.6 ngadto sa 6.3. O good ang 8.2 ngadto na sa 10.0. Pero ang 11.9 pataas, nagkinanglan na kini og aksyon. Kay delikado kayo ang sakit nga diabetes, gumikan sa mga komplikasyon ni ini.
1: Doktor!
4: Mugodiay, nadali lang tayo kumaluya og kapuyon kay diabetic na day ko.
1: Parehas kita.
4: Pero may kumuha sa kondisyon.
1: Wa na magay kay ganas, kama.
4: Usabi ato buhaton ini day.
1: Matudido, likay ta sa mga pagkaon na sobra katamis. Sama sa soft drinks og desserts. Og mga pagkaon na sobra sa carbohydrates. Sama sa rice. Kay kung malabi ana kini dili na normal ang blood circulation sa atong kalawasan. Needed na sab nato ang regular nga pag-exercise.
4: Husto ka. Wa na tayo panahon sa pag-ehersisyo. Pulos na ta panginabuhi.
1: Mainom ta ining Paragis Bilabila Herbal Capsule. Advice ni sa kung kailang nga taga-radyo.
4: Maayo ka na?
1: Atong suwayan.
4: Wow! 6 na lang! Normal nang akong blood sugar count. Pero, 7 pa ganito ni atong miaging simana?
1: Og dili ka na luspad, amado! Bana ko!
4: Gibati kong limpyo ang akong lawas. Piskay! Himsog!
1: Karon, tuon na ka.
4: Proven and tested, dude!
1: Sa Paragis Bilabila, dili ata mag-agwanta pa!
5: Papaminog sa gamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. Ridley.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon,
0: o mas gipakusgan,
1: o mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: TLC, True Love Conversations. Welcome, welcome to TLC.
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: TLC, it is now 4 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. You're still with Martin D. Dinilag hapon sa itong programa TLC right here in 106.3 Bell FM. Simulcast sa itong EM band DXBZ Radio. Bagting. 4 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. We have caller on the line. Hatagan itong pagdagad. Hello, good evening. Yes, good evening. Kinsa ni palihog?
3: It's me, Aljo na mukat-kat here in Porokorkid.
2: Ayon! Yes, how are you? Kumusta dong, Dai?
3: Ah, okay na kayo, DJ Martin. Di, medyo kuan yun. Tunga-tunga ang okay o bili. Kay, we ng ulan ganiha, then karon medyo ning okay, wala na ulan.
2: Action ko kabalaka pag ingon ni mong murag okay, murag dili. Abi na kog sa imong self.
3: Okay na po si self. Did
2: you ah, karindutan ni self. Okay, ready ay, ay. Yes, dear. O sabi ako ay ikalagad sa kong guwapo. Guwapa nga color.
3: Magpa-churlap conversation lang ko, DJ Martin.
2: Yes, go ahead lang ka.
3: Magpa-churlap conversation lang ko sa akong mga suod nga higala nga sina John Mark Manisan. Kang Marwi J. Bukhanay Piasa o kang Iska nga Chavez. Usa ko pong mga friend nga naminaw karon ilang MJ Carpio, Iting Carpio, kang Lonely Girl o kang Lovely Joy o kang asa pa to ha?
2: Isa pa man to.
3: O kang Lovely Boy o kang Giselle Macam o ni Julie Bert Bonsalao, kang Maika Andales, kang Marian Ramanuel, kang Ramila Pinoso, o kang Jandy Ornopia, o si Bansayang Paris, Joanna Castillon, o kang Rian Jade Palalon, diya sa may magsaysay ni Summit Oriental, o sa tanan-tanan na lang mga kapinsipan na lang DJ Martin Day, o sa mga Tagalugon family, Tagayon family, Pagalaran, Malmis, Tagarda, o Pagalaran family, o mo request ko DJ Martin Day.
2: Yes, ang saman mo i-request?
3: Best in Me.
2: Best in Me, okay.
3: By Blue Lyrics.
2: Okay, by Blue. By Blue.
3: Yes po, DJ Martin Deog. Ang nagpa-chulab conversation coming from Aljo na Mukatkat all the way here in Porok Orchid. Sa Bati Street, Barangay Santa Maria, Pagalian City, Sambuanga, Gisor, zip code number 7016, Region 9, Mindanao, Philippines. Thank you, DJ Martin Day.
2: Grabe! Grabe ka, kuwari, kariga, kompleto. Wala siya, may sakto. Umugrit gali, taga-asa yun, oy. Asa na pita ka, kabarangay, di na sa lungsod, ng imong gitawagan. Di sa lungsod, sakop imong barangay, kung mahimo, mabutang pa ni imong purok, sityo. It is now 8:07 on the clock. Still, ang itong official text line number 0998-997-8890. Wala itong cellphone number. Mga higalas na na itong mga naminaw din ha, karon. As always, get on! Alright, so you are tuning in right here on 106.3 Bell FM. Yes, ato ang mga always nga nag-tuning in, mga igala, dako, kayo nga ito kapagpasalamat nos na nato ang mga naminaw di na karon, especially karon, ka mag-aurasa kay ganina, ulan-ulan. Amin na kung di mo undang ang ulan. Eh. Basin nun niya, guwa na po'y makatingog nga Martin D. kay Uwan. Mabasa atong hubon. Well, I say also good evening and after listening to all the people of Nazareth. Thank you so much. Daghan kay salamat sa to ang mga naminaw din na karoon. We have another caller on the line. Nataga na itong pagtaga na itong caller on the line. Eh, nawa man. Di pa team out naman unta ito. Nawa man eh. Adlok magtubagun. Daw bi og dili tubagon masuko kay ngano wa tubaga og tubagon wa Bitaw na, daga kayo salamat. Ito rin sa ito ang mga gusto magbadangat sa inyo ang mga love ex, love problem. Inyo ang mga gusto nga ipadangat, i-share. It's all about love, love, love. Magmagong malang tadiri. Inyo ipadangat sa ito ang official text line number 0998-997-8890. Kay Basin Oga, ato anang kuan. Basin Oga, ato anang kuan. Ato ani nang hatagad og pagtagad unya makatabang ta og sulbad ana. Iman tuod ako lang ang makasulbad apan na kung ato ang i-appeal ang mga paghatag usab og kahigayunan. Sa ato mga sukid tigpaminaw nga mas hindi ay og maka-appeal pud silang tambag anang inyo ang problema nga otro ra po ni silang mga talambagan. Na mag-uban tang tanan. Anyway, alas 8 na webin na di ay sa gabi. Right here on the program TLC, Control Love Conversation.

0: right here on Bell FM.
1: Sa panahon karon, naandan na. Pirmi gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Testimonia.
4: Kasi na 11.7 ang resulta sa imong blood sugar level, mister. Bastas kaysa sa imong misis.
5: Unsay ipasabot ana, Doc?
4: Base sa tong diabetes control chart, excellent og ideal sa usa ka adult nga 2.6 ngadto sa 6.3 og good ang 8.2 ngadto na sa 10.0. Pero ang 11.9 pataas, nagkinanglan na kini og aksyon. Kay delikado kayo ang sakit nga diabetes, gumikan sa mga komplikasyon ni ini.
5: Doktor! Mo di ay, nga dali lang tayo kumaluya o kapuyon kay diabetic na di ay ko.
6: Parehas kita.
5: Pero may kumuha sa kondisyon.
6: Wa na magay kay ganas, kama.
5: Usa may ato buhaton ini day.
6: Matudi do, likay ta sa mga pagkaon na sobra katamis. Sama sa soft drinks o desserts. O mga pagkaon na sobra sa carbohydrates. Sama sa rice. Kay kung malabian na kinidili na normal ang blood circulation sa atong kalawasan, needed na sab nato ang regular nga pag-exercise.
5: Husto ka. Wa na tayo panahon sa pag-ehersisyo. Pulos na tayo panginabuhi.
6: Mainom ta ining Paragis Bilabila Herbal Capsule. Advice ni sa akong kailang taga-radyo.
5: Maayo ka na?
6: Atong sawayan.
5: Wow! 6 na lang! Normal nang akong blood sugar count. Pero, 7 pa ganito ni atong miaging simana?
6: O dili ka na luspad, Amado! Bana ko!
5: Gibati kong limpyo ang akong lawas. Piskay! Himsog!
6: Karon, tuo na ka.
5: Proven and tested, good!
6: Sa Paragis Bilabila, dili ata mag-agwanta pa!
7: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa kataklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kaniya na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung sa akong mugod nga kinahanglan na magkita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiol lang sa nato nagbiwa pa manggitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, giyanyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali diyan kaunag, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.

it's something from Pralipalipi. Later. Number 2, exactly 8:53. Maayong gabi, Kuya mga Antag Anagon. Si Ampi ni Derisa may waterfall. Aurora, loud and clear. Kayo mo agad dating diri, Kuya, sa amo. Alright, thank you so much. Dagakay salamat, Ampi. Thank you so much for all this luck right here on the Ultimate Music Radio 106.3 Bell FM and Radio Bagti. Martin D. RK. Ibabasa daw ang iya message pero wak makay message nga miabot. Uy! AGC 5940 yung last number. Wala kay message nga miabot. Di ako nung ipabasa. Martin D, basa hapon ang greetings. Dili na ko mabasa. Dili na ka mabasa. Greetings. Basa, uy. Problema, wala kay ipadarat nga message mo na siya. Mawag nga mong i-text, oh. Kining Martin D, basa hapon na nga ako ang greetings. Dili na ka mabasa o mga greetings. Ay, nagbasa ko pero wala makagive forward ng message. Uy, nagpaabot ba ako? Anyway, now, it is now 8:54 on the clock. Time to go now. Thank you so much for walking in. Catch me again tomorrow evening once again. Alas 7 ang takna sa gabi hanggang alas 9 po tayo ng gabi. Right here on the Ultimate Music Radio 106.3 Bell FM and Radio Bagting. Here we gonna leave you with something from Ages, Halik, right here on 106.3 Bell FM and Radio Bagting. Bye for now. Maraming salamat po for spending your time and evening with me. Goodbye.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: It's another thrill-packed Wednesday night, July 29, 2026. And the excitement is about to reach a whole new level. Welcome po sa 9 PM edition ng PCSO Lottery Draw. Up for grabs na naman ang naglalakihang jackpot at exciting digit prizes. So, take a deep breath. Hold on to those lucky tickets. Keep the positive vibes coming and get ready. Malay nyo, ito na pala ang gabing pinakahihintay nyo. Kaya naman samahan nyo kami ni Jay at ang buong Lotto Barkada. Hello, Jay. Good evening to you.
2: Hi, Queen. Magandang gabi rin sa'yo. At isang masayang gabi po sa lahat ng ating mga kalaro. Maraming salamat po sa araw-araw at gabi-gabi ninyong pagsubaybay sa ating live Lotto Draws on IBC 13, DATV at sa ating live streaming channels. 30 minutos lang po ang ating programa, pero sinisiguro namin sa inyo na mag-e-enjoy kayo. Sa mga may tickets for tonight's draw, good luck po sa inyong lahat.
1: Hindi pa man kayo nanalo, congratulations na po kaagad sa inyo. Bakit kanyo? Dahil sa pagbili nyo pa lang ng ticket sa ating Lotto Games, instant winner na kayo sa Charity Works. Sa mga hindi pa po nakakaalam, bahagi po ng inyong ibinabayad sa bawat Lotto ticket ay napupunta sa Charity Fund na siya namang ginagamit ng PCSO for our charitable programs. San ka pa, di ba? May chance na kayo manalo, nakakatulong pa kayo sa kapwa Pilipino.
2: Pero syempre, may ilang paalala pa rin kami sa inyong lahat. Huwag na pong iutos sa mga bata ang pagbili ng tickets. Tandaan po na 18 years old pataas lamang ang pwedeng sumali dito. At reminder na rin po sa ating game players dyan, let us play within our means. Yan po ang responsible gaming.
1: Alright, I think we are all ready to make this another exciting Lotto night. Pero bago ang mga papremyo, patiin muna natin ang mga kasama natin dito sa PCSO Draw Court. Joining us tonight are the members of our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Present din ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang gabi po sa inyo.
2: At para i-assist tayo sa ating draws, ngayong gabi, we have our PCSO Draw Coordinator. Magandang gabi po, sir.
1: Sa mga hindi pa nakakaalam, ISO certified po ang ating lottery draw procedures. At kasama po dito ang pagsasagawa ng pre-draw activities. Silipin po natin ang mga naging tagpo kaninang umaga.
3: Sa isinagawa ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
2: Are you ready, Lotto Philippines? Magkakaalaman na tayo ng mga masuswerteng numero.
1: Ito na kaya ang gabi when your dreams will turn into reality? Alamin na natin, so hold on to your tickets, stay locked in, and manifest the win! Mga kalaro, tara na! Let's play Lotto!

0: sa unang game pa lang, bagsakan agad natin ng Mega Million Jackpot. Wala po tayong jackpot winner sa Mega Lotto last Monday. And tonight's jackpot prize is 15 million pesos net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Mega Lotto 645. Mega Philippines, simula na ng papremyo. 45 drawballs numbered 1 to 45 ang kasalukuyang hinahalo sa loob ng draw machine. 6 lucky balls ang hihintay natin piliin for our Mega Million combination this Wednesday evening. The first number is 22. Ingatan po ang inyong lotto ticket. Huwag babasain at huwag paplansyahin yan. Tandaan, kailangan readable ang validating machine ang detalye ng winning ticket sa pag-claim ng inyong premyo. The second number is 39. Sa Mega Lotto, panalo kayo ng 30 pesos sakali mag-match ang tatlong numero nyo sa Mega Winning Numbers. And to win, your numbers can come in any order. The third number is 43. Sa mga makakakuha ng 4 winning numbers sa Mega Lotto, 1.1 million pesos ang inyong paghahati ang papremyo. The fourth number is 7. 1.2 million pesos naman ang paghahatian ng lahat na makakaswerte ng 5 mega winning numbers. Ang Mega Lotto na lalaro tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. The fifth number is 13. Huwag pong maniniwala sa mga nagsasabing mabibigyan kayo ng tip ng mga mananalong numero sa loto. Scam po yan. The sixth and final number is 8. Muli po ang ating Mega Lotto winning numbers. Ngayong gabi ay 22, 39, 43, 7, 13, and 8 in any order for the jackpot prize of 15 million pesos net of the agent's prize commission. The excitement is far from over, mga kalaro. The most awaited grand jackpot is coming right up after this break.
1: Attention, PCSO Lotto players and supporters. Huwag magpaloko sa mga scammers na nagpapanggap bilang PCSO officials and employees at nagbibigay ng tips o sasabihin na nanalo kayo sa loto. Ito ay scam. Huwag magbigay ng personal information gaya ng full name, address, bank account, or credit card numbers at passwords. PCSO will never message you for any information. Play smart. Play responsibly. Paalala mula sa PCSO, IBC 13, and

0: Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0311 with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng napapuri, bawat pagkakataong nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panakalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.
3: BBC 106.3.

mangkatalag man mabalatian sa magubat o kapubrihon. Ong luwa sa Dios ang daghang pangkatawhan gikan sa silangan kasadpan amihanan ingon man sa bagatan humukan damay lamang kasing-kasing. Og kaloyo Dios ang tanang gipublishingan sa imong makatawhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso og epektibo silang paggamit nini sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal og uban pa. Og itugot usab nga sa matag adlaw og gabii, labi na nining adlaw nga Huwebes. Ngang imo lang itong tabang kaloy grasya pagpanalipod ug pagpanalangin amo na usab nga maambitan sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. Tindog gikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawarang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoo Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karong Agosto 3 adlaw nga Lunes ang ato nga maong panagtigom anha pagayamoon sa Municipal Plaza sa Tubod, Lanao del Norte, alas 9 sa buntag. Agosto 4 adlaw Martes anha ako sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, alas 9 sa buntag. Pagkalas 10 anha ako sa District Plaza sa Toril, Davao City. Pagkalas 11 anha ako sa residensya ni Evangeline P. Diaz sa Sibulan Motorpol, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur at Bang sa Tukwins Corporation. Pagkalas 12:30 sa Odto, anha ako sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Dagohoy Street, Digo City, loyo sa RCBC, diha sa May Hassel Store at Bang sa Likindi Travelers Inn. Pagkaalauna 1:30 sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jim Bilgihing Hagunoy, Davao del Sur. Agosto 5 adlaw Miyerkules, anha ako sa Dingding Mamihan, alas 8 sa buntag sa poblasyon New Corilla, Davao del Norte, dool sa Arde Poncia at Bang sa Rotary Plaza. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Purok, Busila, Pereira Street, Magugpo, West Tagum City, dool sa Jollibee Drive-Thru, unhan gamay sa Basketbulan, kani Osminia Extension. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Flowing, unhan gamay sa Bano Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Agosto 6, adlang Huwebes, anha ako sa Abit Salon, alas 8 sa buntag, sa Purok 11, Fatima, Compostela, Davao de Oro, dool sa Menterio. Pagkalas 10, anha ako sa residensya ni Nanay Rosa Bijo sa Purok 12, National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, diha sa May Chisas Ice Cream. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa gawa sa Magsaysay Park sa Davao City, diha dapit sa May Pantalan. Agosto 7, adlaw Biyernes, anha ako sa residensya ni Mary Ann Jolie 5, alas 9 sa buntag, sa Villa Rosa Subdivision, Purok 17, New Visayas, Panabo City. Pagkalas 2 sa hapon, ni Leticia Pamaong sa Itel Pharmacy sa Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Agosto 9, adlaw Domingo, anha ako sa Covered Court sa Boundary, Tunga, Esperanza, Masbate, alas 11 sa buntag. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Nanay Felicitas ug Tatay Carlito Orsal sa Bugtong Lubi, Lampuyang, PUB Corpus, Masbate. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Inting ug Inding Abiwila sa Patag Dumurog, Katayngan, Masbate. Agosto 10, adlong Lunes, anha ako sa residensya ni Nanay Ima Ferrer, alas 9 sa buntag, sa poblasyon Kawayan, Masbate, dool sa Taytayan, loyo sa Pilapil Store. Pagkalas 12 sa Odto, anha ako sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan, Puro Placer, Masbate. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Armando ug Nanay Rosa Caro sa Tagloy Luna, Placer, Masbate. Pagkaalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Susana Manggubat sa Sentro Placer, Masbate, loyo sa munisipyo. Agosto 13 sa Aboyog Liti, Baybay City Liti, Ito Matalom ug Hindang Liti. Agosto 14 sa Ormoc City, Binabay Merida ug Palompon Liti. Agosto 15 sa Tagbilaran City. Agosto 16 sa Cebu City ug Danao City. Agosto 17 sa Lanao Danbantayan, San Remio ug Dunsi Antigua, Borbon, Cebu. Agosto 19 sa Toledo City, Lipaton Calatrava, San Isidro Calatrava ug Canlaon City.
Agosto 20 sa Pentagon Escalante, Gihulngan City o Himalalot Negros Oriental. Agosto 28 sa Tanggob Suminot, Pagadian, Mulabi o Josefina. Agosto 29 sa Sindangan, Liloy o Xayan. O nining atomatikom nining bulan sa Agosto mga igsoon, aduna gyapon kita'y pagsalusalo, agig pagsaulog sa ato ika-24 kanibersaryo alang nimbulhatona. O alang ni atong gusto mo tabang nimbulhatona, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. O mausap kini ang akong GCash account number. O kung magpadala mo sa GCash, madawat dayon ako ang inyong gipadala. Pwede usab ka nga mo-order sa ato mga lana sa olibog sa ato mga haplas, pinagi sa pagpadala sa GCash o ako dayong kiniipadala pinagi sa GNT. O kining akong pagwali din sa radyo, madungo usab sa atong YouTube channel nga Prince Lark o sa akong Facebook account. O hanto na sab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, o ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang Espiritu, mana kanunay kanaton tanan. Amen.

Welcome na sa Binhi sa ating entertainment program, ang Yamog sa Kabundagon. Hog up kita karoon dito sa 97.7 Magnet Chance FM, Botong Pinamungahan, Cebu. Wow, makasayaw man ta sa imong music no imunding. Hala, sayaw. Para kuan mawala ang katulgon. Ang nindot bagay Iloco.

nga Miyerkules, pizza 30 ng bulan sa Julio Doig 2026. Daliara sa kuha, no? Daliara sa Awibis dayro, no? Dili dayro Miyerkules. Diyapag. Awibis dayro, pizza 30. Ogma 31 dayon Sabado 1. O Sabado ra tatama na ni kun dili mo rinyo ang kuan ang Cebu. Sabado ra tataman basta di mo rinyo ang Cebu. Pero mo rinyo sa month of August. Padayon ta.

Negros Island Region. Tanan nakatunin karon sa 106.3 Bell FM ang Radyo Bagding. Tingtulog na jud dire noy kay 11 PM. Kamo ba? Hala katulog na, good night. Katulog na diha, relax na.

Good morning sa atong mga negosyante, sa atong mga mag-uuma, sa atong mga construction workers, mayong bundag, o sa atong mga law enforcers, law enforcement agencies. Yes, Brigado Publiko, mayong bundag. Sa tanang naka-tune in sa 106.3 Bell FM, 1st District, 2nd District, sa Zamboanga del Sur, o kasigbit ng mga lalawigan. Zamboanga, Sibuga, Ilanao del Sur, Ilanao del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Cotabato Province. Pangalan sa mong CEO, Vladimir Patatag Wasawas, sa 97.7 Magdi Chance FM, Botong Pinumungahan, Cebu. First Lady Miss Flor Antuki Wasawas, Station Manager sa Radyo Bagding Miss Vanessa Gagas Tumakmol. At bang nagugaroon sa Master Control si Engineer Nas. General Manager is William Cerillas. Sinisinoy mo ding Albert Sumalpong, magiguban ko ninyo. Hangdod da, lasinggo ang dagna sa sayong kabundagon. Katod ka na to sa Inchik Tomki Sticky Tiki, ang vitamin sera para sa itong mga kabataan o sa itong mga hamtong mga senior citizens. Ang Tomki's, ang Inchik Tomki's Tiki Tiki vitamin syrup. Good morning day ni ISB member Jaime Yurong Dias Bululawan Liquid. Mayong bundag ni mo dia ISB member kauban sa timong imong tibok pamilya. Og si Jingjing Suliano. Og sa mga Huluyuhoy family, especially ni Bro Undo Adudo Huluyuhoy. Yung manusabang atong Casimo Vegetarian Coffee, ang kaping sangkap sa mangustin, ginseng, tungkat ali. Ang atong Casimo Vegetarian Coffee with Barley Grass. Ang atong Tomki's Turmeric Powder 5-in-1. Ang atong Tomki's Turmeric Powder 5-in-1. Provenant Estate, mo nito available karon. Ang atong kape, wapakabot. O ang atong kwan, kining sabon. Ang atong available karon, ang atong Insect Tomki's Tiki Tiki Vitamin Syrup. Ang atong Tomki's Powder 5-in-1, ang atong Tomki's Herbal Oil, ang atong Patulos Mata, ang atong Bigro, ang atong Prima Bila Skin Brightening Soap with Collagen, atong FB Perfume available.

Oh, si madam, setinggalan madammu kalimot mangko. Oh, recap sa resulta na ito kagapon, alas 2.974. Ligasan atong 9-7. O niya, pag alas 5.873. Itong lagi, kidugidugay na waka gawas ang duble. Kagabi, 3-2-3. Nahatag mo ng manong biyanis nung diya pamisa, Cebu.

Tapos mo na ko akong dilimurin niyo ang akong ang top management sa Magnet Chance FM Taman Rata sa Sabado. O next week, marag mo temporary stop sa ta. Sana kung mo temporary stop sila. Wala pa yung signal ni CEO Vladimir Patadag.

0: Soalan sa inyo mga order sa itong mga produkto ng Herbal, 0975-6955-190, 0975-6955-190. Kung galing temporaryo tang mo undang diri sa itong radio program, sunday ko ninyo mataglunis nga doon sa adlaw nga Sabado dito sa itong mini studio, sa itong Facebook page ang Albert Sumalpong. Dito na ito i-gyapo na endorse ang atong mga produktong Herbal. Ang atong Tom guys, Herbal Oil.
1: Ang gahe kasakit sa akong likuan.
2: Ania na ang inyong gipangita nga Haplas. Ang Haplas sa tarang Haplas. Tomkis Herbal Oil. Tomkis Herbal Oil. Aprobado o rekomendado sa mga eksperto. Tomkis Herbal Oil. Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan. Rayuma. Sakit sa kaunuran. Sakit sa ulo. Sakit sa ngipon. O sakit sa mga lutahan.
3: Huwag sabay mo gihula.
2: Haplas na. O sulayi ang Tomkis Herbal Oil. Tomkis Herbal Oil. Tanang mga pamaol. Impas. Tomkis Herbal Oil. Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibiyahan. Tomkis Turmeric Powder 5-in-1. Oo mga higala, ani ana ang inyong gipangita. Tomkis Turmeric Powder 5-in-1. Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas. Ang luyang dilaw. Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon. Makapaminos og makapapugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran. Mual kontra sa paghubag. Makaayo og makapugong sa hinungdan. Sa risko sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang sa sakit nga rigla. Dysmenorrhea, paspas ng metabolismo, pagpaubos sa level sa kolesterol, makaayo sa pagutop o pagpanalipod, batok sa sakit ng Alzheimer, makatabang usaw nga mabatukan ang mga impeksyon. Busa, palit na sa Tomkis Turmeric Powder 5-in-1. Mapalit sa mga outlet ni ining sibiyahan.
4: Ang tudkeron, wa gyapon ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpanit. Anga, uy! Oh, wow! Snow White, ikaw ba ka na?
5: Ako ni Oy si Marites nga imong silingan.
4: Dili Oy, kapatini mo, guwapa, hamis ang kutis, o gumot kayo?
5: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
4: Amazing!
5: Ya ka na Arthur Oy, manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabon ah. Babush! Artista! Kagwapo na ni mo, oy, Arthur!
4: O may bonus pa! May girlfriend ako!
5: Oh, wow!
4: Parehas nagsabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
5: Dali na! Ubani ko!
4: Ah, samanta!
5: Panabik pa ta sa uban!
4: Marites ka yun, ay!
6: Skin Renew, Skin Brightening o Micropeeling pa! Mao ka na ang labing epektibong sabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
7: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen X3, exclusively manufactured and distributed by Sandai Cosmetics and Skincare Products.
2: Wala ba'y gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ania na ang tubang! Big Grow! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, baktin, kanding, piso, manok o baka o uban pa. Big Grow! Para musalay o mudagan o mudagko ang imong mga baboy o uban pa ang mga binuhing mga hayop. Big Grow! Adunay vitamins and minerals para kusgan o likon ang immune system sa imong mga hayop. Para ato na o dako pa ang imong ginansya. Big Grow! Mabalik na sa mga nagunang outlet o niining sibiyahan.

FV Perfume. FV Perfume nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan. Ang perfume nga fresh, ang paminaw kalunay. Ang perfume nga long-lasting fragrance. Ang perfume nga humot og barato kaayo sa bulsa. Try it now. FV Perfume. FV Perfume. A long-lasting scent. Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibyahan. FV Perfume. Long last.

May correct na kuha. 0975. Oh, na 7550. So, 0975-6955-190. Okay, correct pala yung 0975-6955-190. Wala na lang 7. Wala na lang 7. Desto nga 0975-6955-190. About na itong signal dia sa Vitali, Zamboanga City. Oh, kato, kamong taga Vitali. Oh, kinsay gusto mo sugat dia kamo. Oh, direct na dia kung sugat mo. Oh, dia sa Vitali, dia ta sa Palawan Pawn Shop. Dia sa Vitali, Zamboanga City, kung kinsa tong mo sulay mo palit sa itong mga produkto herbal. Dayon diapon sa buog sa Palawan Pawn Shop gihapon. Palawan Pawn Shop ta kay kan man eh kining nationwide man eh. So, i-text unin niyo 0975-6955-190. Mga itong one set, 1,000 pataas. Unya, mag-angko na mo sa itong lingaw-lingaw. So, kanang na sa itong old rose, hog sa itong hat, nanggawas na diya ang 756-765. Ang wapagagawas diya ang 106-081. Oh, maintain lang. Ang atong 932 o gisindikit o 326 o basta noibi gani umahe mo isindikit ninyo na basta noibi pwede isize ang size pwede pong i-noibi. So karamadlawa diriratas pagadian karamadlawa instead nga matutag si Kan District o kay kape man po ilang gi-order. O niya, kaming pa nga tong kape ka na kung kipadala. Kung wala kipadala, murag out of stocks na sa tuwang Casimo Vegetarian Coffee with Barley Grass. Punong barangay honorable Julito Sanjalan, good morning. Kayong first lady usap nga si Ma'am Marieta Sanjalan. Borong barangay Alex Binia sa barangay Manga Pagadian City. Borong barangay Honorable Julito Sanjalan sa barangay Dampalan Pagadian City. Good morning. Og si Sir B-Boy Dablo sa B-Boy Apolster Shop diya sa barangay Lumbia. Unahan lagamay diya sa 7-Eleven. Og Palawan Pawn Shop diya sa Barangay Lumbia, Pagadian City.

0: A las 4:49 en Atón Horas, alarma está. Angatón alarma, carón. Nikahi.
1: Anandot ni.
0: Ni kulob. Og ni kuyos. Nikahi. Dayon. Ni kulob. Dayon ni kuyos. Pwede po ni mo ni syndicate. Ang nakasabotan eh. Katurang dunay alarma. Good morning ni Madam Kaniete, Helen Kaniete, dia sa Aurora. Sulayan atong tawag ni padala ba ni products. O si Madam Helen Kaniete. O baka tawag ko baka ko. Sulayan ta ni. Kaniete. Atong babonus 980. Atong babonus og 106. Sulayan ta ni tawag si Madam Helen Kaniete. Kay naana nung tanda sa kape yung wak man tayo kon god wala man tayo wapakabot ang ato ang Casimo Vegetarian Coffee with Barley Grass. So ato babonos 980 alang sa mga sayong mimata. Hello, Adam. Good morning.
2: Yeah.
0: Hello, good morning. Order ka? Kape, Adam. Mana ko?
2: So, kape lang ang niya ako, ayan.
0: Kape o kaplas?
2: Sabon po.
1: Ah, sabon.
0: Ah, sige, Adam. Salamat. So, layan lang kwan. Ang akong yalarma, ako rin ipasa ni Moron, ha? Okay, nag-iilis mang kutag alarma. Ako na ipasa ni Moron akong gyalarma.
2: Oo.
1: Sige, salamat.
0: Kato ako pa bonus, 980-980-106.
2: Oo, okay.
1: Sige, sige, salamat.
2: Salamat.
1: Sige.
0: So, good morning ni Madam Helen Kaniete. Yes, Aurora Sambuanga del Sur. Ipasar na ko ni Monya Damang Kwan. Ang akong gyalarma ang nigahi ni kulob dayon pagkahuman ni kuyo. Dayon pwede pod ang ni kuyos nigahi dayon nitindog. Kaya muna sa sindikita na ha patong nakaupot sa kumbagong alarma. Manara ko di Adam, strike ko di ini gabot sa tong kape og sabon. Kana kong gipadala. Ato babonos sa 980 og 106 ay na ninyo kalimti. Ang 451 ayaw po na biyahe hantot sa pagkapudlong. Ha? Oh. Kaya dito po kong sibuan na wag kita kagawas. So recap sa ito resulta 974 yung balik naman eh. Dayan alas 2 gapon 974 alas 5 873 dayan alas 9 3 2 3 doble nahatag na ako na pero nabi-

Pospon na ko akong Rita Carino sa itong radio program Taman Rata sa Sabado. So trotik sa lanta, pinagi sa itong mga membro. Pero sunday ko ninyo sa akong Facebook page ang Albert Sumalpong. Sa itong mini studio dito, alas 12 nga ito sa launa. Ang itong handusan ng Ninoy Munding. Oh, kung kana akong maundang ka diri sa Radyo Bagding, ha? Kaya sa Buanga Sibugay, tiksi lang ko ninyo kung magpatod mo sa itong mga produkto herbal. Available ta karon ang atong Tomkis Turmeric Powder 5-in-1, ang atong Haplas, atong Tomkis Herbal Oil, ang atong Patulo sa Mata, ang atong Bigro, available ta. Ang atong Tiki Tiki, atong Vitamin Syrup para sa itong mga kabataan.

Atong sikitang gulgay bago ni siya ha. Kadong makapalit sa itong produktong herbal, magangkol mo sa itong bagong alarma o sa itong angle guide. Dito na, kasikit kayo ni. Habi na ako bugawas na gabi ang kwan. Ang 415. Ang 451. Pero mintin lang, Gir, mintin lang. Sa itong pabonos ha, 980 o 106. 106.3. Ah, nigawas naman ang 756765. Kadi nino sabda po sa atong entertainment program ang yamog sa kamundagon. Atod ganato sa atong produkto herbal, ang Tomkis Tiki Tiki. Vitamin syrup, ang atong Kasimo vegetarian coffee with barley grass. Ang atong Tomkis Turmeric Powder 5-in-1, Tomkis Herbal Oil, ang atong Prima Bila Skin Brightening Soap, ang atong Begrow

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 5:02.

0: toxic red tide si Gunza Bifar. Aliya ang report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan.
1: BBC Live Report.
2: Positibo paghihapon sa paralytic shellfish poison kan PSP o toxic red tide ang Dumangkilias Bay sa Zamboanga del Sur base sa Shellfish Bulletin number 18 a series of 2026 nga gipagawas gikan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR ni tumarta sa Hulyo 28, 2026. Tungod niini gidili ang pagpanguha, pagbaligya, pagpalit og pagkaon sa tanang klase sa shellfish og alamanga nga gikan sa maong lugar tungod kay dili kini luwas alang sa pagkonsumo sa mga katawhan. Hinuon, luwas kanon ang isda, pusit, hipon o alimango kung kinipresko. Hinluan, pag-ayo o tangtango ng hasang o tinai sa dili palutuon. Nagpabilin usab nga positibo sa toxic red tide ang Tantanang Bay sa Zamboanga, Sibugay, Matarinaw Bay sa Eastern Samar o ang Coastal Waters sa Biliran Island o Irong-Irong Bay sa Samar. Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
0: 106.7 Radio Bagting. Mga careful gihapon sa mga pangkanon kada mga mahiligon kayog mga kilaw-kilaw ni ana mga kabagting og kabalkada sa mga inibitang produkto sa dagat nga gihinganlan sa report ni Bagting 29. Kinanglan gyud ang limpyuhan ang iyahang tinai, lutuon, pag-ayo aron nga dili intawon mga lanag nga makakaon sa imong giandam. Mas maayong maglikay kaysa magtumanta. Iyabasin inyag maaktuhan, maatlan o moray hinungdan sa itong pagtaliwan. Oras, alas 5.20 na. Kabagting o kabalkadas.
1: 106.2
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad Kugon, Herbal.

0: Virginia.
1: July is Nutrition Month. Ngayong Nutrition Month, sama-sama nating isinusulong ang wasong nutrisyon para sa lahat, lalo na sa mga bata. Ang pagkain ng masong sustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
3: Huwag po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
4: Umahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw,

0: siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. Kasi hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest copy po, Kuya Boy. Awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
1: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
0: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rice coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
3: Sa panahon karon na andan na, napirmid yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayin ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.2
5: Radyo Magbating
6: Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bantingan.
7: Para inta mga kabagting og kabalkadas dinhi sa tong pagpanaguban sa Sibyaan sa Radyo Bagting og Bell FM paghihapon og sa higihapon ang padayong nagpahimangno ngadto sa publiko ang mga nagpaluyo nini nga to ang tulumanon mga kabagting og kabalkadas ang nagpahimangno sa publiko nga likayan gayud in taon nga magpalinlang ngadto sa mga nagkadaiya nga mga messages nga scam di ay nga diha gipaagi sa inyong mga text line at baka mismo sa inyo mga kaning gitawag na tog social media mga kabagting og kabalkadas. Pero ang gipahimangnoan gayod ang publiko og ang pahimangno gikan sa National Telecommunications Commission Region 9 labot nini mga scam messages o malisyoso nga mga links nga naglapnag o nagalapnag pinagi sa text messaging og online platforms. Ano yung mga mensahe nga nagpakaroning nun nga too good to be true. Ikan kuno sa mga bangko, ahensya sa gobyerno o mga telecommunications companies pero ang tumong wala mga makapangilad. Ayaw ganoon patakag click ni Ana. Kinahanglan makisayod ka. Atos inyong miyembros pamilya kung di kayo kakaklaro mo basa. O na yun pagkahuman, ayaw ihatag inyong one-time pa, kinibitang one-time password. Okay, makuha na ginang kinatibukan o paniguruhang pag-verify sa tanang mensahe nga imong madawat. I-report tayo na dito sa inyohang mga service provider baka sa NTC Region 9 aron nga gilayon kini mahatagan og dakong aksyon.
5: 106.2
7: Ingam na sa mga kabagting og kabalkadas ang nagpaluyo nining atong tulumanon ang Vitron Vitamins Plus Iron, mga bitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa salabutan og maayong bitamina aron mabato ka ng pagkamalimtanon sa mga batanon og may edad na. Tugod kang Vitron Vitamins Plus Iron, bitamina pamilya man so 0 to 11 months Vitron drops. Para sa mga nag-edad o 1 to 12 years old, Vitron syrup o Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas. Tungkol kang Vitron Vitamins Plus Iron, ginamang kinis sa RSB Trading FDA approved o mapalit kinis na kinibuti kang pharmacia sa inyong mga dapit. Ani na tayo sa roundup sa mga balita nga natala o nakuha o nakalap sa ang mga kaubanang bagting reporters karong buntaga mga kabagting o kabalkadas. Ano nga standby, katong inyong mga greetings ngayon gipadangat usab di ay sa itong comment section ay kabalaka kaysa dili pa mahumanta risto nga tulumanon ato po na mabasa mga kabagting o kabalkadas. Sa panunahon sa nato ning mga kasayuran nga gipadangat o mga nakalap gikan sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag. Ini ang nagkanayon na 10.2 million pesos nga syabu na sakmit sa PDEA RO9 dito sa Iligan City. Ani ang detalye sa maong balita.
6: BBC Live Report.
5: Sakmit sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 9, pinaagi sa Zamboanga del Norte Provincial Office ang gibanabana nga 10.2 million nga gituohang sabo ato sa usa ka bypass operation sa Barangay Saray, Iligan City, Lanao del Norte niadtong Hulyo 28 tuig 2026 alas 12:20 sa udto. Ang dinakpan giilang si alias Richie, 34 anyos, dalaga, residente sa Barangay Tubod, Iligan City. Samtang usa pa ka suspesado mao si alias Mark, di inakaikyas og padayon banggi pangita sa mga otoridad pinaagi sa follow-up operations. Narecover sa operasyon ang ibanabana nga 1.5 kakilo sa drugang sabo, gado na standard value nga 10,200,000 lakip ang drug paraphernalia. Samtang nadagpang suspesado mag-atubang o kasong paglapas sa Section 5, Article 2 sa Republic Act No. 9165, Gun Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Ball FM o Radio Bagting.
7: Alas 5:30 na kabagting og kabalkada sa ugaban pang mga kasayuran, no? May kan guys pagpaningkamot sa mga otoridad na di ini accomplish naka himos lag accomplishment di ako nagikan sa PRO9 nabutaw sa Iligan City. Ang importante riyak nga nadakpan samtang sa pigas bahin sa mga kasayuran tabuk tangan to sa lungsod sa Pitugo. May lalaki dito nga giluba patay. And ang report og detalye pinagis report ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
6: BBC Live Report.
8: Giluba patay ang usa ka lalaki pasado alauna 15 sa hapon niadtong Hulyo 28, 2026 sa Puroksay sa Upper Panaga, Barangay Sugbay 2, Pitugo, Zamboanga del Sur. Sa inisyal nga imbestigasyon, nasairan nga ang biktima nakitaan nga wala ni kinabuhi sa kamaisan o gadunay dagang samad tungod sa pagpanluba. Samtang ang suspek, nagpangidaron o 24 anyos nga daling miikyas human sa insidente. Padayon karon nga naglusad og manhunt operation ng mga otoridad aron mapapanubag ang responsable sa krimen. Bagting 27, Daryl Kat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
7: So manginaw tas dinari ang kasulbaran sa mga panghitabo mga kabagting og kabalkadas. Matagan sa bustisya ang pamilya niini. Sa pikas bahin sa mga balita do na po'y bana, dakpan human gidungga bang iyang asawa sa Dumingan. Maubi na permintit ang nagpahimang noon no, kung galing mabot ang punto nga mahupas na ang gugma nga inyuhang gisawaan. O di ba ka mahupas na ang pagbati? Kay lagi nagkatigulang na or sa bakahan na nabakahin mga changes. Pwede man mong magbulag na lamang sa maing kabubuton. Di lang po moabot sa punto nga magdinunggabay mo diha mga managtiayon. Report ni Bagting 28 Kimberly na mo agatong balikan.
6: BBC Live Report.
5: Sikop sa kapulisan ang usa ka 67 anyos nga mag-uuma human giingong midunggab sa iyang 64 anyos nga asawa sa Barangay Dato Tutukan, Dumingag, Zamboanga del Sur, alas 6:40 sa gabi niadtong Hulyo 28 tuig 2026. Base sa inisyal nga imbestigasyon, giingong gidunggab sa suspesado ang biktima gamit ang usa ka sunda nga gitawag og flamingo. Samtang anaa kini sa usa ka tindahan, ang biktima nagaangkon og daghang samad sa dugan likod og wala nga kamot. Nahunong lamang ang pag-atake pag-abot sa barangay kapitan. Gidala una ang biktima sa Dumingag Rural Health Unit apat tungod sa grabing mga samad. Gibalhin kini sa usa ka ospital sa Ozamiz City alang sa duga nga pagtambal. Gilayong nagpahigayon og hot pursuit operation ang mga otoridad nga miresulta sa pagkasikop sa suspetsado sa Purok 2, Barangay Dato Tutukan. Narecover usab gigan kaniya ang hinagiban nga gituuhang gigamit sa maong insidente. Ning kasamdangan gibalhog na sa Dumingag Municipal Police Station ang suspeka alang sa hustong disposisyon. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Ball FM o Radyo Bagting.
7: Saro ng gidunggab sa likod o gaduhan mga kabagting o kabalkadas grabing pagasukuha unsa magipagikabiklan. O Kung nagaling nga doon na yung bingkel, kaya mag-araw o mag-away mag yun, maglalis, ding managtiayon, ayun ang pagpag-abot sa punto nga din. Manluba, mantikbas, mamusil, o guban pa. Iuli na nga to sa iyang ginikanan. Okay, buo man na nga imong gikuha, buo po na nga imong iuli, o guwap mo nagkasinabot, pero nung ka ng inyong pasakitan, pasipadan, o guban pa. O ay mo pagpadalas kainit sa inyong kalagot o gapungot, gumikan kay ina at the end of the day, imo man tong ipakaslan, imo tong ipil at the end of the day pagyod, ikaw mo'y manubag sa imo mga kakuha. Ha? Naman na sila yung mga tagsa-tagsa ka mga decisions kinabuhin. Anong mabot ito sa punto nga man dapat na mapasakit na o magpadugo na. Ayun ang mga padugo ah. Alas 5.34 na mga kabagting o kabalkadas. Samtang sa pikas bahin ng mga kasayuran, kagaba ng probinsyal o U.S. Embassy, nagpermahanay o kasabutan alang sa mas ligon nga siguridad. Bagting 17, Florence of FEMA.
6: BBC Live Report.
4: Nagpirmahanay ang Provincial Government of Zamboanga del Sur ug ang US Embassy sa Manila alang sa usa ka memorandum of agreement kag gahapong adlaw aron mapalig-on ang kapasidad sa kapulisan ug ang pagpaningkamot sa pakigbatok sa terorismo. Ang mo-signing kini ang pangunahan ug gitambungan sa mga opisyales sa kagamhanang probinsyal ug ni Acting Senior Regional Security Officer Daniel Art sa US Embassy. Sa pinasikat o sumala sa kasabutan, ang Provincial Government Complex sa Kuna PGC mao kini himuong venue sa managsunod nga training o capacity building programs alang sa mga law enforcement personnel. Og tumong usab nini ang pagpalambo sa mga personal readiness, professionalismo ug panag-uban sa mga ahensya. Samtang ipadayag usab sa mga opisyal sa probinsya nga ang panagtambayayong kini ang nagpakita sa ilahang kakomitibo nga mapalig-on ang seguridad sa Zamboanga del Sur ug malikayan ang terorismo aron masiguro ang kalinaw ug kaluwasan sa publiko. Samtang ipaabot usab nga ang kolaborasyon makatabang sa pagpalig-on sa kalinaw sa Zamboanga del Sur pinagi sa pagpaambit sa tukmang kahibalo, pagpauswag sa kahanas ug ingon man mas maayong nga kooperasyon sa mga ahensya alang sa seguridad sa Pilipinas o sa US. Bagting 17, Florence of FEMA sa BLFM o Radyo Bagting.
7: 106.2 Radyo Bagting. Mga kalihukan nga napahigayon kagahapon mga kabagting o kabalkadas sa tabuktang hadto sa mga balita usamba nga nakalap ni Bagting 29 Cheryl Onyot de Razan. O gato ang kining sayran mga kabagting o kabalkada base sa iyang headlines nga gipadangat. Dosentos mil nga livelihood incentives giturn over sa DSWD o ganiya alang sa Zero Hunger SLPA sa Zamboanga del Norte. Ani ah, ang kompletong detalye sa report ni Bagting 29.
9: Giturn over sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD o National Irrigation Administration Zamboanga del Norte Regional Office ang 200,000 nga Project Development and Investment Grant ngadto sa Balubuhan Umbay Zero Hunger Sustainable Livelihood Program Association sa Balubuhan Rizal Zamboanga del Norte. Ang mga incentives gihatag isip pag-ilas maayong pagdumala o malampusong pagpatuman sa mga panginabuhian sa asosasyon. Gitambungan ang turnover sa NIA Region 9 personnel agi sa pagpanguna sa regional manager o mga representante gikan sa DSWD. Sumala sa NIA o DSWD ang grant kabahin sa padayon nilang paningkamot sa pagpaligon sa panginabuhian sa mga mag-uuma pagpalambo sa mga Irrigators Association o pagsuporta sa inklusibong kalambuan sa komunidad. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagting.
7: 106.2 Radio Bagting. Nagasalamat sa mga kasayuran na Bagting 29 mga kabagting og kabalkada sa mga auto siya mga kalihukan diha sa silingan nato ng mga dapit ha silingan ng mga area sa Zamboanga Peninsula. Tanga kining ato ang atulmanon ang gipaloyuhan na sa kini sa maing kabubuton uban sa pagbahimangno Sa NEA, National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Zamboanga Peninsula, kung ano na mo yung mga reklamo o bahin sa irrigasyon, dakong tabang sa ilahang pag-sinindot pa silang servisyo, o ang pagtaho nga dito kanila. Any concern, reklamo man na o diha, doon na kay mga gustong pagpatima, pagpaklaro, at pwede nang ipadangat ang imuhang tinguha, isumiti lang ang imong reklamo pinagi sa pag-email, sa sulat baka or tawag, ang tanan nga kasayuran nga nadawat nila, gikan kanimo pag-aisipon nga confidential. Dayon, i-acknowledge din nila sa within 1 to 2 days sa adlaw ng ating opisina. Sihon mga reklamo alang sa dugang nga aksyon. Then pag-aksyonan, step 3, ila din ang aksyonan ng reklamo din pagkahuman sa pagsusi, pagbalido sa sumbong, makontak ang opisina sa nagreklamo sulod sa usang ito na sa duha kaadlaw. O maray mahitabo mga kabagting o kabalkadas. O man nila, mahibalaan, syempre pagsulbad na sa problema na yun. Step 4, pag tinabang ang opisina, guban pa mga hisgutan o nahingtungdan nga ahensya aron masulbad ang problema. Pagka step 5, close out sa reklamo. Ang reklamo makadawat o ang nagreklamo makadawat o report human nga masulbad ang iyahang gipadangat nga concern. Padangat na ninyo mga concerns sa ilang Facebook. Sila ay niya sa Zamboanga Peninsula nga Facebook. O ingon man na po sila ay email nga r9@nia.gov.ph. Pwede ba ka sa ilang cellphone number nga atong tanawan 0985-824-4566 mga kamagting o kabalkadas. Wala mga paimang nagikan sa National Irrigation Administration sa Region 9. Oras alas 5:40 na. 106.7
10: Radyo Magbating. Time check. Hatid ng Virginia Hotdog. Paborito ng buong pamilya.
11: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
12: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting nga na ikuguan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
13: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
12: O, paragis bila-bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili pwede man di ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
13: Bila ila din mo ron, ma'am?
12: Ako, 55 na.
11: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
11: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa paragis bila-bila herbal capsule.
15: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning paragis bila-bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
16: Wow!
15: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
11: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
16: are you planning to build your dream home?
5: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. O kung comfort ang hisgutan, available ang furniture o bed linens. Nagtanyag sa delivery service para sa mga customers. O sa payin yung ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. O ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
16: You and MC1 Hardware.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
17: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
18: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
19: The strongest. The strongest.
20: Bell. 106.0 Radio.
21: Nagpaminaw ka mo sa Lano. Sa Bagtingan.
7: 546 daw mga kabagting o kabalkada. So ginaot nga nakaplastar, nakahanay na, na butang na ang inyong mga or andam na ang inyong mga dadunon sa inyong mga trabahoan, sa inyong pag-eskwela, guban pa mga kabagting o kabalkada sa nagkadayang sektor sa Katilingban. Aron ay duty nga taga alas 7. Aron ay duty nga 6:30 pa lang. O diba ka alas 6, makabiya na. Meron nga dili ma-late sa trabaho, medyo layo-layo ra ba ang inyo or distansya ba kang ipuy-an? Sa nga, hala sige, padayon mo diha. Dinis to pagpanaguman kay 5:46 na ra ba. Careful, dali ra kayo, pas-pas ra kayong oras. Padayon tas to pagtunol sa mga balita og impormasyon kay naka-standby na usab kini nga atong market girl. May kan kay magkarne sa daw siya karon. Iatag niya mga precious karne. O gadiin na ang flavor kay chicken. Pork pero ang flavor kay chicken. Oh, madayon no niya dapit na Nash. Eh kuan ra ba dito imong Ate Cheng? Mo graduate ra ba siya niya? Oh, di manang hulat-hulat lang sa juga. Sige ha, congratulations dai daan no, sa mga mo-graduar. Dili pa man ron karon ang adlaw, pero karong adlaw, I mean dili karong buntag eh, tribute pa man so niya hapon dapit pero karong adlaw. Sige. Sige sa mga mag-garni niya kay mo graduate. Atong paminawan ang report ni Bagting 27 Daryl Ayay. Yang, good morning.
22: BTC Market Report.
23: Yes, Bagting, this is Ice. Mayong punta, ginabinan sa itong mga soaking take paminaw. Yung mga oras sa live kita na imutang din sa merkado publiko, particular sa may meat section nga bahin. Kundi in ato itunol ang presyo sa mga karni ning buntaga. Karon atong sayran, sa baka ang lomo 500 ang kilo, bukog 320, bulalo 320, unod 450, kapa 350, gusto 320, usabang kilo. Pangbakwa, maskara 250, baklay 180, tiil 250, panit 180 ang kilo. sa manok, whole chicken, 190 ang kilo. Atay, 220. Paap ako, petso, tote ng kilo. TL, 120. Tinain nila pa 150. Dili nila pa 120. Ulo, 60. Liog, 130. Batikolon, 200. Backbone, 150 ang kilo. Ugang manok, nukon, manok ng native, 370 usabang kilo. Sa baboy, belly, 350 ang kilo. Ulo, 180. TL, 300. Atay, 200. Tinain, 150. Sari, 180. Rush cutting, 300. Ugang maskara, 300 usab ang kilo. Sa kanding, TL, ulo, 350 ang kilo. Unod, 480. Ugang papait, 350 usab ang kilo. Mga kadawa kasamtang ang presyo sa karne din sa merkado publiko. Ako si Bagting 27, Daryl Gat, ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
7: 106.3 Ang balita sa merkado, gipaluyo na sa gandos maing kabubuton sa said liniment. Epektibo kining ihaplas sa mga pamaol, piang, panuhot, katol-katol sa panit, hubag-hubag, sakit sa ngipon, sakit sa tiyan, pinakan sa lamok o mga insekto o pwede usab kini nga himuon nga mosquito repellent. Arang lamok, di nagid makadool. Tungod kay ang said liniment na pamatud-an ng epektibo sulod sa taas ng panahon. Ang said liniment minutos lang huwag tangan tanang balatian. Ang said liniment ginama kini sa said pharma. 5:49 na kabagting og kabalkadas dinhi sa tong pagbanaguban unya ni atong mga syempre notdan mo dihag sugnod ya, sige patag sugnod ya, sige magulan ay bali na ta sa kuan ganing mag LPG na ta mag Petron gasol station na gid ang ato ang duulan. So Petron gasol station kung LPG liquefied petroleum gas o sa Petron ang ato ang kana bitong nasuki na. So, neto mga naka-LPG diha, o niya ang brand kay Petron, na sila mahimutang sa Santiago, eh, doon sa DB, may kaduhang branch na mahimutang sa Duterte o Gatas, Pagadian City, doon sa Shell Gasoline Station. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ang branches sa sub na mahimutang doon sa SMC College, yung doon ay mga branches sa Dumalinaw o Aurora, Lakip ng Stukuran. Ininga, gipanag-iyahan ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde, Clarissa Isa Bahamonde, ang tagya sa Petron Gasol Station, kabagting ng Kabulkadas. 106.3 Sa dugang pang mga kasayuran, nini sa itong pagpanaguban, kayo na ang pagyod. Itong karne man to, so atong sumpayan ang report ni ini. Labot usab sa mga nakalap ni Bagtinga 29, Cheryl Onyot Lirazan. May kalabutan ni ining ESF outbreak. Gikompirmar sa Lamitan City, 284 ka mga baboy na nga matay. Giingo posibleng gikan sa Zamboanga City ang impeksyon. Aniya ang detalye.
22: BBC Live Report.
0: Gikompirmar sa Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory kon RADDL ang outbreak sa African Swine Fever kon ASF sa Lamitan City, Basilan human nagpositibo ang mga sampol sa baboy nga gikolekta gikan sa nagkalain-laing barangay. Sumala sa Lamitan City Veterinary Office nakapekto na sa kini sa 113 ka mga hog raisers samtang 284 ka baboy na nga nangamatay tungod sa mga sakit. Base sa epidemiological investigation, posible nagikan sa Zamboanga City ang impeksyon human adunay hog raiser sa barangay Kalugusan nga nakapalit og baboy sa mga syudad sa wala pa mikatap ang virus. Gipalig-on na sa provincial og city veterinary offices ang biosecurity protocols, monitoring og contact tracing aron mapugngan ang dugang pagkatap sa virus. Gipasabot usab sa mga awtoridad nga bisan walay tambal ang ASF og makamatay kini sa mga baboy, dili kini makatakod sa tawo og luwas gihapon kan o ng karne kung muagi sa husto nga inspeksyon. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
7: 106.3 Ayan mga kabagting ng kabulkadas, sa motoy mga balita usab may kalabtanan sa ESF diha sa may Basilan area. Sige, careful. Ayun, ipakanaan yung lamaw na yung mga binuhi. Kaya hindi na matakdan yung sakit. No? So, ipakanaan yung lamaw ka na. Kung sa iyong kanunun mo, ito ipakan. Pero ayaw ng mga lamaw-lamaw. lamaw nga gikan sa mga restaurant nga inyuhang gipang bili ninyo inyo mga balde dito. Ayaw ka na lang, natural lang yun na ang inyohang kagalingon ka na di madili contaminated, kaya pasinyag mo na hinungdan sa pag-takod-takod sa mga balatian. Masayang mausik ang inyong mga hinaguan. Alas 5.53, dinis nung pagpanaguban si Bian sa Radyo Bagting o Bell FM. Naghikay o naghikay ang pipila ng mga women's rights advocates, miyembro sa academe, maguban pang feminists nga mga reklamo sa Senate Ethics Committee, batok ang Senador Pia Cayetano. Doon pa ni Juana Comiran sa Every Woman, gireklamo ni ini ang pag-share sa usa ka matod by splice video ni Senador Cayetano sa taliwala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa reklamong gihikay sa grupo nga naka-address kang Senate Ethics o ngadto sa Senate Ethics Committee Chair nga si Senador Vicente Soto III, ipangayo nila ang dinaliang investigasyon sa nahimong aksyon ni Senador Cayetano or Senadora Cayetano. Sigon sa grupo nga diin na kompromiso ni ini ang integridad sa impeachment proceedings o nagbugna lamang kinig seryoso nga pangutan na mahitungod sa pagsunod sa mga senadora sa ilahang ethical, professional o constitutional obligations. Isip usa ka Senator Judge, ipunting usab sa reklamo ang video nga gipaambit ni Cayetano sa iyang official Facebook account nitong July 24, 2026. Nagtuo ang grupo nga kini dili kini angay nga batasan sa usa ka Senator Judge, atubang kini sa usa ka nagpadayon nga impeachment trial. Nanawagan si Comeran nagilayon usab nga sugdan ang investigasyon og mapahamtangan sa nahinungod nga silot kung gikinahanglan. 106.0 Sige mga kabagting o kabalkadas, kinanaman na ito sa talitapos nga bahin, 5.55 na baya. Diha, so ani na tas to ang resulta, kaya ihapa kinihingpit ni makalimtan. 3-2-3, 3-2-3, mauni ang resulta. Dili mo guni mo, okay, kuan man, mauni dong? Sabiin eh. 3-2-3, 3-2-3, mga kabagting o kabalkadas, ang resulta. Nananitas to mga greetings direk, kay ubay-ubay, rabagigayin niyo. Ay, good morning! Sa nag-inusarang kapikas ni Kuya Marino Biguas, si Mitchell o si Michelle Biguas. Ang ping niya dahil sa imuhang padayon sa mong pagpanginninguha, des gawa sa nasun. Samtang may buntag usab ni Sir Fernando sa Saringan, Bangay Siso, watching former Bagting 38 o tuod, no? Bagting 38, manididati si Sir Fernando, Bangay Siso. Dundon Turmes, maing buntag, watching, listening from Barangay Kamalig, Dumalinaw. God bless, thank you so much. Gerson ni Maria, maing buntag sa Palpalan, sa akong mama Oga Papa Virginia Bahinting ni Maria or ni Maria, Ogberto ni Maria, watching here in Kumarom, Hungary. Saktong mapagbasa na ko, sir. O sa Hungary. O gaamping po diha. Gerson ni Maria gihapon, i-greet diha ko o happy birthday sa kong mama Virginia Bahinting diha sa Palpalan. Ayan, happy birthday ni Virginia Bahinting diha sa Palpalan. Aimee Basaylahi, hello, may buntag watching from Josefina sa Bonga del Sur. Umamonita Sasel Calderon Tilaon diha sa Mulave. Nori Amor, dagang salamat. O Tats Lascunya, may buntag usab. Jojo Ramos Malong Des Dumalinaw, salamat kay sir. Pitoy Hida may buntag og Gerson ni Maria matud pa. Iliban kumusta lang kus kong pamilya des dumagok sa akong asawa nga si Vera ni Maria og sa akong mama anak nga si Jersey og Gerson. Og ingon man watching here in Hungary. Ingon man Vanix Mutya Bamunga may buntag og Pitoy Hida, salamat sa balita kanunay na dungog namo kabagting o kabalkada. So kanimo, salamat kay Des Alicia Mulave sa Bongga Sibugay. Ay, sa Bongga Sibugay. Sa Bongga del Sur. Merle Templado, may buntag. Johnny Cuba, may buntag usab. Diya sa Dinas o ingon man Jonathan Tigo, may buntag. O Cherry Anduyan Novo, may buntag sa Purok sa East Lakewood. Tata Judy Makalisang, may buntag. O Jeanry Yulin, May buntag usab diya sa Gipos, mga kabagting og kabalkadas. Thank you so much guys sa makanunayon ninyo nga paghatag pagtagad dinhi sa ato ang tulumanon Kristong pagpanag-uban. So banimin ninyo sa muang kanabitong paghatod sa mga balitag impormasyon gikan gina o alas 5 pa dulong o alas 6 sa lanog sa bagtingan. Then bagtingan sa katawahan gikan usab o alas 7 alas 6 day pa dulong alas 7 o ang BBC bagting balita diyan na sa pag alas 7 nga doon sa alas 7 imedia. Ayan, thank you guys, makano na yun ninyong pag-uban-uban. Bueno, anya, congratulations in advance usab sa among mag-graduate karon nga uban o reporter slash enhanced slash tagan kang slash ay hap ka nang sabigan ani. Congratulations to Cheryl Unyot Lirazan kay sa kadugayan mo graduar na gayon. Oh, kaning diha sa Pagadian International College mga kabagting og kabalkada. So congratulations sa mga mograduar usab ni ining adlaw. Oh, dugang paunta nga mga kanabitong kalampusan ang inyong maangkon human mo mograduar og ganabitong himuon ninyo kini nga mamahimong advantage sa pag kabot sa inyong mga damgo. Grabe na gini. O, di ba? So, anita sa mga pulong ato ipaambit nga na kaninyo mga kabagting o kabalkada. So, hinaot nga sa gihapon diha sa inyong mga nahimutangan. Padayon mo diha ay palangay-langay ka malate o niya mo mga kabagting o kabalkada. Ito sa pulong nga nagkanayon. Be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like roaring lions, seeking someone to devour. Nasa 1 Peter 5 verse 8 na, muna nga kinahanglang presence of mind. Sometimes, hindi niya ito ma-orient or di ba ka, makalimot mo. Sipyat na di ay. Uy, napin isa. Yang Li Timaloy Mangilin. Ayan, maing buntag, ginakapas pag yan. Salamat, og maing buntag, ako sa Bagting 16. Vanessa Kagas Tumakmol, alas 6 na sa buntag.
1: 106.2 FM. Radio. Let us all remember that we are in the holy presence of God.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: The angel of the Lord declared unto Mary,
2: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Behold the handmaid of the Lord.
2: Be it done unto me according to your word.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: And the Word was made flesh,
2: and dwelt among us.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
2: that we may be made worthy of the promises of Christ.
1: Let us pray.
2: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Saint Cecilia,
2: pray for us.
1: Saint John Baptist de la Salle,
2: pray for us.
1: Leave Jesus in our hearts forever.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the
3: the Holy Spirit. Amen.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo, gyan, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon, gyan. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
9: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras niya sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 6:05 na sa buntag. Musulod na ang bagtingan sa katawhan, og diin ang atuang at tulumanon, ang hatod ganato sa DMC College Foundation.
2: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
3: Pagtinganan sa katawhan. Sangalan sa kamatuoran mo barog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimos lanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ugmudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan

0: Alas sa 6:08 na itong oras, kabag di kabalkada sa imbunta ganinyong tanan, adlaw karon nga Webes, hapit sa 30 buwan sa Hulyo, 2026. Dalira kayong adlaw, kabag di kabalkada, paspas kayo no? Nag-iingon bang, hagug bang adlaw, mo na, last day sa July, o gamutabok na tas buwan sa Agosto, pagkasabado, liara sa adlaw ay, mararaman o gagitext ang mga adlaw, kabag di kabalkada siya. Hala, sige ka rin yung tanan, mga estudyante, mga buntag, sa mga magtutudlo sa mga empleyado sa gobyerno. Ayon man, sa kanunay, sa itong mga mag-uuma, mga mananagat, mga negosyante, o tanang hutong sa katilingban, mga senior citizens, sa mga PWDs, o unsa panaliha. Masakit ka mo nagsunod, nagpaminaw karon sa Radyo Bagting, o sa Bell FM, ang buntag kaninyong tanan. May pagpangapi sa mga nangapi, may pagmahaw sa mga namahaw, labi na sa mga estudyante, di ba ka mga magtutudlo karon nga diin pagtakna sa lasay sa nagkarakarana og preparar og pagsukad bakaha no aron nga makapamahaw og sayo ilabi na atong mga lagyo og mga adyutihan sa ilahang nga klase kabag di kabalkadas no gawas lang ato mga magtutudlo nga walay kining kuan bitaw walay klase sa first diba, sa kining alas 7 media kining pagsugod sa tawagan na ang unang subject walay dili mao ikuan magtutudlo sa unang subject eh pwede pa to malate og jutay pero katong malate kabag digibalkadas katong mga dunay first subject nga mga magtutudlo nako ayon ta mo pa late kay sud na kaayo basin do na po mo reklamo nga maginikanan nga akong anak kay nakatunan gumikan kay ang teacher sige lang og ka late di ba muna nga kinahanglan mga magtutudlo kanunay na tong isilsa sa limpatakan nga mahimo kitang kanunay ehemplo sa tuang mga estudyante ha magapakita sa mayong gawi mahimong sulundon sa diya sa sulod sa campus no karon ang mga tinun-an ninyo dili pod mga badlungon kisagad ra baro sa mga tinun-an pag imong badlungon moingon dayon nga makalagining kami badlungon labog si ma'am og si sir kay utro pong sa lawayon nya man wala gihatagan og pagtagad ni principal di ba sa muna nga dako gyog kuan ba factor kabag di kabalkadas no kun unsa gipakita sa mga magtutudlo diha sa tulo sa school campus oh kay lagi kuno galing ang usa ka magtutudlo kay badlungon nya wala gi sita or wala gi badlong wala gi buyag sa usa ka principal so dili na pud ikatingala kun ngano nga badlungon ang mga estudyante kabag di kabalkadas badlungon pagikan sa balay plus nang badlungon pagid pagabos sa eskwelahan labad ang resulta sa ulo sa mga magtutudlo kun baga kabag di kabalkadas di ba sa muna no muna nga kinahanglan na kitang tanan aron nga walay labad sa ulo hala sige mahimo tang ayang himplos katilingban pero lisod yung kayo lagi maingon nga magpaka perpekto kabag di kabalkadas healthy mo gadaw nga ang pangalan nga perpekto masayo paghihapon na anyway hala sige alang sa inyong mga mahinungdanong pabagting or di ba kakatuyuan, pwede niyong ipadangat dire sa itong text line 0938-2077-614 at ang usbon 0938-2077-614 muna ito ang text line number alang sa inyong mga mahinungdanong pabagting or di ba kaha mga katuyuan. Ang atong tulaman nun, kabag ni Kabalkadas, hatod ganito sa kanunay sa GPA Mitiate International Manpower Services Corporation sa mga kababayanan nga nagpangindanon og 24 nga doon sa 43 anyos nga doon ay plano nga matrabaho sa gawa sa nasud isang mga domestic helper sama sa nasud sa United Arab Emirates, sa Qatar, lakip na usab sa Kuwait o sa Saudi Arabia, dali na apply sa GPA Mitiate International Manpower Services Corporation. Wala nga'y kabalakan tungod kay libre ang imuhang kapuyaan samtang ikaw tuwa sa Manila. Libre ang pagkaon, libre ang pamasahe paingon sa Manila. Libre ang paghuhog passport o libre ang medical. Alam niya itong mga first-timer. Samtang sa mga ex-abroad, anak ko, masamot na mo nga welcome kay mo nga mo-apply or mo-agi sa ahensya nga mo-kinin GPA Mitiate International Manpower Services Corporation. Ilang opisina na himutang sa may Purok Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. O pwede nga makontakt sa cellphone number nga 0927-362-1908. 0927-362-1908. Or diba ka sa 0962-211-6023. 0962-211-6023. Mao ka na ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Pakikitay lamang usab si Miss Jacqueline Cabahog. Alas 6:13 na itong oras, kabag di kabalgadas, ang ito ang tapik ko karong buntaga, mahitungod nining unsuman. Of course, mahitungod kabag di kabalgadas, nining tuang pagpangandam, no? Pagpangandam sa Pagadian City Water District alang sa ilahang 50th Golden Anniversary. Karong September 5, ang ilahang kining dakong kasaulugan na panangilahaga yung ika-50th pagka September 6. No? So, angayan mo nga masayo, doon yung mga activity nga gipahigayon or ginigipangandaman ang atuang PCWD. O lakip na sa din ni Kabagdig Kabalkadas, gumikan kay sige man tagreklamo, God, bahin bitaw nining supply sa tubig diri sa Pagadian City. Diba? Sige taog kining bagulbol, no? Sige taog yaw-yaw bahin sa pamana, apan nalagi, no? Kagahapong adlawa, nalakbitan na kabagtig balkada sa pagpangutana sa sakop sa media nga to kang PCWD, General Manager or Director nga si Eric Soliano, kabagtig balkadas, no? Kung kumusta na bang status sa pamana karong panahuna, no? Ilabi na nga, ang ilahang kontra kabagtig balkadas is 5 years, no? 5 years ang ilahang nga kontrata. Kung mo ito ang ipangutana, basis assessment, kung nakapasar na ba, no? Ang pamana, nasunod ba kung unsa man ang nagitakda sa ilahang kasabutan tali sa PCWD kabagtig kabalkadas nga hatagan o bastanting supply sa tubig ang mga katawhan diri sa dakbayan sa Pagadian. Tungod kay kung inyo ang kahinumduman, daghan ang nag-ingon lagi nga mas maayo pa man itong pamaang PCWD kaniadto kun imong itandi karon, di ba? O ingon man ako ipabati diha kaninyo kun unsay tubag, no, sa tuang kining director sa PCWD kabagdig kabalkadas mahitungod sa status karon sa Pamana Water District, no? Ang kining Pamana Water District halos sa tibuok na nasod sila mo'y nagpadagan sa kuan ba negosyo sa tubig. Usa mo gani siya ka pribado nga kining kumpanya, no? So ato ipabati niya kabagtig kabalkadas aron sa mga masayod kuno sa bay pamahayag or tubag, no, sa tuang kining head sa PCWD nga mao si Engineer Eric Soliano kabagtig kabalkadas sa. Ang man usab, no? Ang atuang daigon ang gingon nga ang LGU Tambulig nagpahigayon usab sila og surprise drug test sa ilahang mga empleyado kini mo sakto, no, nga adunay mga kwan ba usa ka LGU nga kanunay gayod nga magpahigayon og surprise drug test aron nga masiguro nga ang iyang mga sakop wala ning gamit ning illegal drugs, no, og hinaot paunta nga kini pong tubitong mga LGUs, oh, kay pahugtan pa ang pagmonitor bahin nining mga katawhan nga nagamit og illegal drugs kabagtig kabalkadas. May basin pag-asa nga lungsod doon na magipresensya sa druga, di ba? So ang lakip na sa tuang hisgutan kun unsa ba ang ayan gyud nga buhaton, paunsa ba mabatukan ang illegal drugs, pwede ba mabatukan ang illegal drugs kay kung boto na hunaon panahon ni former presidente Digong, no, ang iyang giingon nga 6 months ra gani nga kini nga war on drugs, wala man na kuan, wala man gyud nasulbad ang droga pero naminusan, di ba? So unsa ba role ni LGU aron usab nga mabatukan or maminusan kining gitawag ta kabagtig kabalkadas nga pasubling paghitak sa illegal drugs diri sa tuang nasod.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
0: Alas sa 6:17 na itong oras, kabagdig kabalkada, sala sige, sag-uaplastar na, kay magsugod na ito sa hisgutanan karong buntaga. Itong unahon, kinibito mga aktibidad na kahanay nga aktibidades kabagdig kabalkada alayon sa Golden Anniversary sa Pagadian City Water District. Then kinimatod pa ang natukod sukad niya itong 1976. Oh, nawasa pa ang pangalan sa nasangpit nga
2: kining water district, no? Nawasa hangtod nga kining sa nagkadugay, no? Na usab ang pangalan hangtod nga nabutang sa pamana sa pangalan nga Pagadian City Water District Kabagtig Balkadas og hangtod nga aming take over ang pamana, no, water district. Pero ang PCWD naragihapon, ha? Naragihapon ang PCWD ang ilahang gibuhat to monitor, no, sa mga kuan ba kining services sa Pamana Water District, no. So muna ang naragihapon ang Pagadian City Water District Kabagtig Balkadas, ang ilang opisina na himutang diri regyo dool sa Bagting, diri sa may Santa Maria. Oh, di ba? So diyan Kabagtig Balkadas gumikan lagi kay

Di ba? Sige mo lakag sa mga sayop nga tawo, pwes diri mo dagan kabagdig kabaga o lakag sa aron nga magpabiling himsog o baskog ang inyohang panlawas. O karong Sabado ni, August 1, community fun run, libre ni, walay bayad, ano? Ingon man, doon ay libre nga snack o libre nga tubig, kuko masayop. Ang iyahang nga ruta, gikan sa kining kuan, gikan diri sa may Taklobo ba? Kinibitong sa kining tawagan ni, City Hall. Gikan sa City Hall, paingon nga dito sa North Point, dito sa Tuburan. O, diha kutob ang ruta, kabagdig balkadas, din pabalik. Okay? So, 6 kilometers na siya kung wata masayop. Pero, ang ilagyong fun run, no, nga dunay registration kabagdig balkadas, dito ay pahigayon sa September 5. Ha? Dito ay pahigayon September 5, katong mga mahiligon dira og fun run, dunay 12 kilometers, 6 kilometers, o 3 kilometers. Oh, katong gusto lang po nga mo appeal. Pwede mo makadaog o single motor, e-bike, refrigerator, unsa pa ba? Daghan pa itong mga prices, no? Dayon na po ay premyo sa katong nindot og mga attire, no? Dayon, basta daghan pa itong pag-surprises, nga ilahang giandam alang karong September 5. Pero doon na alang August 29 pa lang, doon na sila ipahigayon nga kalihukan, no? Sama sa tree planting, o guban pang mga kalihukan, doon na sila painting contest, nga open sa tanan, doon na sila ipahigayon nga bloodletting ceremony, katong gusto nga mudunit og dugo, karon po ng August 29, oo? Basta kay pangita, subayan lamang silang Facebook page. Naya kabag ni Kabalkadas, ilahang gi-post ang tanan nga activity in line no sa 50th golden anniversary sa Pagadian City Water District, no? So ingon ini man gyud ang mahitabo ang buhaton, no? Kay usago ni ka milestone kabag ni Kabalkadas nga ilahang nakab-ot, no? Kuan ba taliwala sa mga pagsulay, no? Unsay mga ilahang nasinatian padayon paghihapon na nga ni Barog ang nasangpit nga buhatan hangtod nga naabot sila kabagdig kabalkadas sa ikasikwinta na nga kini anibersaryo, di ba? Dako kini nga milestone kunbaga alang sa buhatan sa Pagadian City Water District. Muna nga ilahagayong gipangandaman kabagdig kabalkadas katong mga mahiligon og pickleball tournament. Doon na po sila ipahigayon nga pickleball tournament sa may Bulatok, oh? Tulo matod pa to kaadlaw sila magpahigayon og tournament sa pickleball kabagdig kabalkadas. Grabe gini pickleball karon, no? Kay ming kuan giday ning sikat gyud og tama ng pickleball. Di ba? Grabe ang pagsikat gyud ani. Munang kato mahiligon og mupalo-palo dihang napita. Hala sige pag pinaluay na mo. Hoy. Ito ang pickleball bitaw, no? Kay kuan. Required gini magpickleball nga magpaipok og taman. Ha? Required yun eh. Magani attire sa pickleball. Kasi may pagpasiugda ng pickleball, oy. Nga nag-attire bitaw nga ipok na kayo, nga inigtuwad kay makita na nga kuan, makita na ang dili angay makita. Hangtod resulta na biktima na nailisan na hinoon si Sir ni kuan ni Sir po. Ha? Oh, ang pickleball daw kay daghan nang guba nga relasyon. Daghag nangaguba nga kaminyoon sa pickleball kabagdig kabalkadas. May giingon nila. O kisa kagapasimuno nining pickleball in a way. No? So bitaw, inline nga mga programa sa sangpit nga buhatan. Muna nga kinahanglan na nga masayod yung kabagdig kabalkadas. O diba ka ato ang nga? Tabangan usab ang ilahang nga kining ang PCWD sa pagpahibalo. No? Sa kinabang ilahang nga kompanya. Aron usab nga masayod ang mga katawhan. No? Sa muna kabagdig kabalkadas. Alas 6:23 na itong oras. Ang atong tulungan doon sa kanunan na sab, hatod ka na ito sa Camp Health Multispecialty nga nahimutang CNS o bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor. Pinangunahan ka na ni Dr. Sherlo Bayubay. O sa ka-obstetrician, gynecologist, nga doon na sabi specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maos las Dr. Gino Olabobancoro, internal medicine with

0: specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancuro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Ann Toledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dugan kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text sa cellphone number nga 0935-596-6752. Again, 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty Kabagting o Kabulkadas. Lain pang niabag sa tuwang tulumanon ang Iliana Bayview College, the builder of future leaders. Ginahimutan sa Balangasan Pagadian. Doon ay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, Bitivitad o BAELS. Ang Iliana Bayview College, sa usa kini ka pribadong tulunghaan, apan ubos kayo og tuition fee or barato lamang kayo og tuition fee. Og labaw sa tanan, pwede ka makapili sa mong klase buntagon, hapunon or panggabi. Sa tanan nga mga literal nga mga working students, katong mga nagtrabaho bitaw, nga gusto nga makahuman og eskwela, pwede kayo kabagdig balkadas nga makaeskwela mo pinagi sa Iliana Bayview College nga mopili imo kung aha mo mas bakante. Pero kung ugaling dinagin mo miskwela, okay, mahimo ana ang tulunghaan nga Iliana, di ba? Pero mas maayo gyud nga makahuman kabagdig balkadas, di ba? Makahuman og eskwela gumikan kay sa gayon nga makahuman kag eskwela, dili na po kaingon nga kwan ba mahikawan kung unsa man galing nga trabaho ang imong gusto, no? Gawas na lamang kung ugaling wala gyoy kahigayunan nga makasulod ka sa trabaho kapag tigibalkadas nga sa propesyon nga imuha nga gitinguha kunbaga. No? Ang mana, dato na dool na sa Iliana Bayview College, the builder of future leaders. Sa atong pagbalik, kapag tigibalkadas, ato ay pabati sa kaninyo ang nahimong tubag ni Engineer Eric Suliano. Alang niya itong mga nangutana diha may tungod sa tubig, diris Pagadian City. Kumusta na ba ang sa status Pamana Water District? Kung naangayan pa ba nato silang ipadayon ng kontrata, no? Kay kontrata ramang guni sila sa PCWD. So, ato ang paminawon sa pagbalik ang nahimong tubag sa ato ang head, no, sa Pagadian City Water District alas 6:27.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
2: This time check is brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na!
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ka ako po. Sumubukan ko. Maraming po akong sumubukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sumubukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda. Maraming nagpapatunay na kung kakuhin maganda. Ayun po. Binilan po ako. Dalawang karton. Ako sumubukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Alam, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Alam po, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Virginia.
1: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
1: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
5: 106.2 L. Mudapig sa kamatuuran, pagtingan sa katatawan.
6: Alas sa 6:30 na itong oras sa Kabag ni Kabalgadas, balik na dares ang pagpanaguban, ang pagtingan sa katawahan, isabihan paghihapon sa Radyo Bagting sa Bell FM. At ito naman nosab sa kanunay, nabagal kini sa National Irrigation Administration Konia, Zamboanga Peninsula. Alam na itong mga mag-uuma nga dunay mga pagpaklaro, mga pangutana bitaw kabahin sa programa sa niya. Pwede kayo mga mutawag or mutek sa ilang cellphone number nga 0985-824-4566. 0985-824-4566 or baka mabisita silang buhatan nga nahimutang sa may regional center Balintawak, Pagadian City. Alang ni adtong adunay mga pangutana mahitungod sa programa sa NIA Zamboanga Peninsula. Ingon man, kabag ni Kabalgadas, ang Petron Gasol, ang ipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde o sa iyang anak na si Clarissa Isa Bahamonde, hingabag usab sa tulumanong bagtingan sa katawhan. Alat ang gusto nga magpalit o magpatubay o liquefied petroleum gas at tunas Petron Gasol ang may nahimutang sa may San Siago Dulce de Bima. Ikaduhang branch nahimutang sa may Duterte Street, Gatas, Pagadian. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta ang may nahimutang sa may Dulce SMC College at Bangs Pagadian Showmate o Bosa Best Emporium. Lain pa mga outlet ang nahimutang sa lungsod sa Dumalinaw, Tukuran, Aurora o sa Dumingag. Mao ka na ang Petron Gasol, Kabagting o Kabulkadas. Alas sa 6:32 na itong oras, diri pag hapos ng pagpanaguban, dugang sa hulisgutanan, karumbuntag, Kabagting Kabulkada sa kuwanang ikaingon, mahitungod sa nahimong tubag no, ni Engineer Eric Soliano sa pangutana sa media kagahapon at sa press conference. Kung kumusta na ba ang tubig, no, Dris Pagadian City, human nga ni take over ang pamana kabag ti Kabalgadas apan sukwahi man hinoon sa ilahang gihimong pamahayag no ang ilahang giingon nga hatagan nila og saktong supply sa tubig ang mga katawhan sa Pagadian ang nahitabo kabag ti Kabalgadas kay drawing naman lang hinoon di ba ngano magaingon ta og drawing tungod kay daghan man ang mga katawhan ang nagproblema na hinoon kabag ti Kabalgadas no? Mahitungod sa agas diris Pagadian City, gumikan sa pamana. Oh, matut pa itong nga kung iyong kinumduman, ningon nga pinakataas matut pa ang usa or duha katuig, No, matagaan na og bastanteng supply sa tubig ang makatawhan. Magpalit og daghan generator aron nga kun wala man ugali kuryente, adunay agas paghihapon, no? Kay dunay generator ibutang pero pangutana natuman ba ni, di ba? Oh. Ako ipabati da kay inyo kabagdi ka balgadas ang pamahayag sa tuang opisyal sa Pagadian City Water District mahitungod sa kasamtangang sitwasyon na sa Pamana Water District.
5: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
0: Sa pagkakaroon noon, sige pa manggid ang mga evaluation nila. Actually, doon may first year na may evaluation, yearly evaluation nanta. First year, second year, karong September, mag-third week na. Pero sa nalang may nakita nga kuan nga problema labi na nang na ang pag-response bitaw sa mga leaking, no? Medyo mabagal yun, mabagal mana nga sige po mag meeting sa kuan ilang management sa ubos nga ginanglan i-paspasan dayon ginanglan i-detect yun ang kining ni ang mga leakings, kanyang mga filterage, kawat-kawat, orang siya kaya. Kay, sa among nakita yun sa mga evaluation karon, ang non-revenue water, o kanang, sa Samsuri ko na, system loss na ila, pero sa toan, non-revenue water. Pero ang lang system loss, ako lang ipaklaro, ipas-on na sa kwan na, pero ang atuwa, wala na mo pas-on. I-charge yun na sa kwan. Charge ko na sa water district or sa pamana. Taas kayo yun ang NRW. Maunang amo silang ikuanan nga hinanglan mo take action yun mo diha. Kay isod kayo o taas atong non-revenue water, mo suffer yun ang ato ang mga concessionaires. Kay sayang magod. Mabot ka 40-50% dako kayo na isa. So, daghan pa yun ang magmulo. So, sana sa nakita na ko nga kinanglan di mo step up yun ang pamanaan ng kwan. Nga, niya nga, kwan, nga aspect. Dayon, kwan po, ang mga projects nga naka-line up na base na sa to ang contract sa joint venture, siguro na pa sa mga 50%. Pero required na mo sila kachaplan nga schedules para maka-recover sila. Nga sa sunod evaluation, na mutas-taas ko ng ilahang kuan, ang ilahang rating. Kay 5 years mang godang ato ang kuan ani. Kanang kuan yun, kanang na ang murag kanang supplemental amendments na ito ba or mga kung sa'yo nakita nga within or hinanglan ba silang i-terminate or ipadayon ba sila, magka-catch up sila 5 years. So mag 3 years pa sila kanong September next. Pero kami as monitoring unit sige good may nga kuhan sila nga post nila nga o kan gitu lah.
7: Based on target sir, dayo kita sila ka percent.
0: Sa karon?
7: Oh, sa karon.
8: Tatlo na lang
7: based on target.
0: Takan mangod may og metrics. Ay metrics nga naka-comply sila, napoy metrics nga naras less 50%, napoy metrics nga zero.
8: Zero. Amo na sila ben.
0: Ha?
8: Na zero arma.
0: Nang zero? Ang zero ang water treatment plant pa pag ito
7: siya. Okay
0: na. Okay na. Okay na. Okay na. Okay na. Siya. Mura na siya kanang kuhan. Murag. Kung sa ilaha ba nga sahin ba. Murag bottleneck nila. Murag na sila ni Mihungot. Wag ko kibalo kung sa rason. Ganun wa sila ka-start. Kay once maka-start sila niya. Murag nindot na ang flow sa ilang kuhan. Operation.
7: Kaya yung pagpamalit o low pressure ni Moan o Bisibuel. Sa
0: inyo ba na sa ilahan? Actually, out of kuan na sa agreement na mo na siya. Ilahan na ang initiative. Kay nila pa, for the meantime, wala pa daw ang treatment plan para maka-catch up sila sa needs sa mga tao. nag-kwan sila. O, nag-kwan sila mga reservoir karon. Nahay sa city engineer, nakahuman po dyan sa napulan, huwag naapot.
5: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katauhan.
6: Alas 6:38 na itong oras, kabag na kabalgada sa motoy na himong tubag sa tuang head official sa pamana ako na sa PCWD, no? Ang Pagadian City Water District nga may nahimong monitoring no sa mga services ilalom sa Pamana Water District kabag di Balcadas tungod kay sa ilahang joint venture sila man ang monitoring og ang Pamana Water District maoy muhatag or musupply og tubig maoy maghatag og kining mga mutunod mga services ngadto sa mga panginahanglanon sa mga katawhan kabag di Balcadas. Og sa ilang monitoring matud pa no nga diin hinay mo aksyon ang atoang mga personahe sa pamana sa higayon nga daghang leaking nga mga tubo. Tinuod man pod, di ba? Daghang mga nagbusagak ang tubig anang kadalanan nga dugay kayo mahatagan og aksyon. Sayang kayo ang tubig kabag di kabalkadas nga nagbusagak nga wala naabot ngadto sa paingon unta sa matag balay, di ba? Kay kusog kayo ang pressure sa tubig nga nagbusagak. Gani diri bitaw sa may kining pasulod sa Mahayahay. Unsa gyud ang barangay da kining barangay kanang purok dana? Kanang dapit anang kuan ba? Dapit bitaw diri sa kining maligya og mga sand and gravel. Oh, or gravel lang na kuan man dai graba ra man na dapita. Oh. Kanang dihang dapita naay host dihang leaking. Nga inig mabuntag sa iyo inig agi nimo makaligo kag ahat kay ang tubig kinagyo nagpunta paingos dal sa dalan taud-taud na biya na pero wala gihapon nahatagan og action kabag ti kabalkadas, di ba? So sige ta og bagulbol nga kulang og tubig unsaon pagadilig kulang tubig kabag ti kabalkadas nga daghan man og leaking, di ba? Mabitopod ni nga diris Pagadian City sa mga dalan or kadalanan, di ba? Na puro bangag-bangag. Gikalot na pod, kaluton sa pamana, kay lagi ayuhon ang leaking, dahil pagkahuman kay dugay pod kayo mahuman. Di ba? Ayon ta ba nga seryoso bagid ning mga kuan na to, kinibitaw na to ang mga ubang empleyado sa pamana kabag di gabalkada sa pag-ayon ning mga leaking sa tubig. Dugay kayo nga mahuman ambot unsa pa? Unsa pa iya rason nganong dugay dili mahuman og trabaho within 1 week? Maabtan pa magrusahay og kining almost 2 semana or di ba kaha? Maabot pa usay buwan. Ayha matangtang ng ilahang kining signage dana nga kining naamatot pa sila giayo. Di ba? So matod pa ni kining Engineer Soliano, kinahanglan na gid daw matod pa nga mo step up ang maong kining buhatan, no? Mahitungod sa problema sa paghatag gilayog aksyon sa mga leaking sa tubo, no? Aron nga dili mausik ang tubig, karon ang tubig nga nag-awas di hadapitan anang leaking magamit sa mga konsumante. Di ba? Sayang gyud kayo ang tubig. Mauna nga matud pa sa ilahang joint venture ana pa lamang sa 80% ang natuman, di ba? Magtulo ka tuig na ang pamana sukad sa ilahang pag take over gikan sa PCWD. So 5 years lang man sila, so napay duha ka tuig. So ato ning tanahon kabag di kabalkadas kung sa ilahang nabiling duha ka tuig, kaya ba yun nining mahatagan o katumanan ang ilahang gisaad sa mga katawhan nga ilahang hatagan o saktong supply sa tubig ang tibuok Pagadian? Sa kung ikaingon bitaw kaganina, wala ganila nahatagan katumanan ang giingon kabag di kabalkadas nga mamalit sila og daghang wot kining generator. Kaya ron lagi kung walay agas, no, kung taas ang brownout, rather, doon na ragihapoy agas. Di ba? Mga biyan niya ang ilang ipasigarbo, digit po sila mamahimo nga kining maka-deny ni ini, kay giluwatan ni pamahayag atol man pud sa press conference sa pamana, no? Nga magpalit sila og daghan generator set kay ibutang dito sa tagsa-tagsa ka mga pumping stations kay aron nga inig magtaadunay taas nga brownouts ang mahitabo dunay saktong agas paghihapon dili magproblema. Pero gani karon gamayng brownout, di ba? Trip off, guba largo ang ilang equipment, dugay kayo maayo. Mamane problema. Aha naman tong saad. Hinoon, gihimo ang saad aron pakyason. Salig pero ayaw glaom. Mo na mga katamone ato ang kanunay gidang isilisis ato ang panghuna-huna kabag tigbalkadas. Nga gihimo ang saad aron pakyason og salig lamang ta pero di na lang ta mulaom, no? Kay matod pa ni Engineer Soliano, padayon ang lang monitoring, no? Igigani. Basin og dili na unya ni bahin mo mapadayon ang ilahang kining contract, 'di ba? Ang ilahang joint venture. Basin og ma-terminate na hinoon eh. Kay lagi wala man na nahatagan og kasulbaran ang panginahang lanon sa mga katawhan kabagtig kabalkadas, 'di ba? So, nindot na gihimo sa PCWD nga nagpahigayon gid sila og close-in monitoring, no? Close-in monitoring sa buhatan aron nga dili na unya magproblema og supply sa tubig ang tanang katawhan sa pagadian, no? Sa ilahang daghan matapos lang mga matrix nga gihimo. Pero dunay na comply, duna poy 50% pa, duna poy wala gayoy wa pagid na comply kabag tigbalkadas, no? So ilabi na sa ilahang giingon nga water treatment plant kabag tigbalkadas. Kano sa pagkani mahuman? Kano sa pagkani mahatag katumanan kining water treatment plant? Ini og mahuman na ang five years nga contract, di ba? So karon pa lang daan dapat paningkamutan, no? Paningkamutan nga mapahimutang ang water treatment plant kay matod pa ni kining Engineer Soliano, nindot ni nga inisyatiba unta sa pamana kining gitawag ta og pagbutag water treatment plant. Kay kung makabutang na nini, mapahiluna na, wala na'y problema o sa tubig ang makatawhan kay tuloy-tuloy ang agas kabag tigbalkadas. Pero kay wala pa man, sumuna nga na ang gibuhat karon kining ungot pamangon sila sa water treatment plant. Og ambot karon sa payugan eh. Sa nahibiling duha ka tuig, may lang og matuman. Ang gihimo unsa man? Nagbangag, di ba? Namalit og yuta ang pamana kabag tigbalkadas. Dayon nag deep well sila ba? Oh, dunay deep well nga gipahigayon kining ilahang himahimong tinubdan source of tubig aron nga kining for example dere sa may city engineer's office. Oh, nadiha. Naman sila gipalit diha nga yut kining napakapalit sila dana og yut napalit ba na nila something? Oo. Gibangagan na diha kabag tigbalkadas lalom, di ba? Ilahan ang butangan og saktong kahimanan dayon mao na unya ni mag-supply, no? Sa pipila ka barangay dere sa Dakbayan sa pagadian. Di ba? Mamani ang gipaklaro po ni Mayor Sammy katong atulwatod pa sa iyahang gihinabi ang tag-iya sa pamana nga ang tag-iya sa pamana manggod mausap ang tag-iya sa SNR o gasa kining Pure Gold, no? Si Lucio Co. Oh. Siya mo yung tag-iya o giingon kapag tigabalkadas gisaad nini nga nagpalit og yuta, no? Karon nga dili na mag problema sa supply sa tubig ang makatawhan, magdaduna sila ipahigayon nga dipol kabag tigabalkadas dayon na makakita og kusog na tubo dito tuloy-tuloy na dayon ang agas, no? Sumone ang ilahang ang gibutsag kaniadto ni Mayor Sammy. So mayon sab si Engineer Eric Soliano kabag tigabalkadas nga last 2 months ago, wa tama sayop. Ning bisita gayod mismo diri sa Pagadian City, no? Si Lucio Co og iyang gibisita ang iyang negosyo nga pamana water district og iyang gimanduan ang iyang mga ginsakpan nga lihukon ang angayng lihukon. Kaya doon naman pa sila isaktong kwarta, pero ang pangutana lagi, kulang sa pagsaktong paglihok ba? No? Ang paglihok sa mga katauhan, aron nga mapalit kabag de gabalkadas ang mga nagunang panginahanglanon, aron nga makabaton og saktong supply sa tubig, wala pa kayo. No? Sumuna nga, matod pa ni Engineer Soliano, sige, magpaabot ta. O ganusa mahuman, ang kining ilahang gihimo, no? Nga kining reserva sa tubig, o lakip na usab nini kung kanusa matukod or maplastar kining gitawag tag water treatment facility or plant, no? Kay kaniya tumanggod, hinoon po, no? Ang pagadensity, di magiging ito ay kalilong. Nga ning lambo na gid ang pagadian, di ba? Daghan na mga katawhan nga nimuyo sa pagadian, daghan na pong mga nanginahanglan og tubig, di ba? Mamanay tinuod. Kung kaniadto, mahingon mo nga, mahingon ang uban nga, may pamanto kaniadto kay wata nagkulang sa tubig. Wala nagkulang sa tubig kaniadto tungod kay dili pa man daghan kayo ang atoang mga miyembro, di ba? Dili pa kayo daghan na og mga miyembro unlike karon nga halos matagbalay nagpa-connect na kabagtig kabalkada sa pamana, no? So bot pasabot tungod kay nagkadaghan man ang mga miyembro, nagkadaghan ang mukonsumo sa tubig, magamit sa tubig, hangtod nga dili na gyud makasapar ang supply sa tubig kabagtig kabalkada, mao nay hinungdan nga kinahanglan pod, no, isip negosyante, kinahanglan pod nga mag-put up na pod siya lain nga mga pamaagi aron nga dili kulangon lagi ang supply sa tubig diri sa dakbayan sa pagadian, ana, di ba? So sa ngadto siguro ingon tag mahatagan ni katumanan, so malipay na unya ang mga katauhan, pero mo lagi na magpaabot pa pud og pirting dugaya kabag ti kabalkadas, magpaabot kag taas nga panahon, no? Ayha matuman ang ato ang giingon, no, nga mabutangan tag or makabaton tag saktong supply sa tubig. Oh. Tubig kinabuhi. Kung wala kay tubig, oh, panalod na lang sa ulan. 'Di ba? Imentag nata sa bukid-bukid kay okay ra. Kay daghang tabay dito na pita, yan na sentrong bahin. Apeke kayo magngitag tabay o magngitag tubod aron magbuhat og tabay, 'di ba? Nya o magbuhat pag tabay, dipod kayo makaingon tao ga limpyo tungod kay naay uban nga mga silingan nimo nga takatakara pug labig basura. Ana ka bagtig kabalkadas. Samtang alas 6:51 na tong oras, diri pagyapos tuloman nun. Samtang sa pikas sa bahin ka bagtig kabalkadas, no? Sa tuang kining pagpanaguban, mahitungod usab nining kuan ba? Daing hisgutanan, no? Sa atong daigon, ang kining mga LGUs nga magpahigayon bitaw mga surprise drug test sa ilahang mga empleyado. Kini mo sakto nga ang gibuhat kabag ti kabalkadas, no? Ang gibuhat kay aron nga mamintinar, no? Nga walay empleyado nga nagamit og drugs aron nga makaalagad og tarong sa mga katawhan. So ang gihimo kabag ti kabalkadas, dunay pahigayon nga surprise drug test, di ba? So kini nga inisyatiba, usa ni siya kanindot nga lakang aron nga makabot sa usa ka LGU ang gitawag nga kining drug sa free workplace, di ba? Mao man ni karon ang gihingusgan sa tuang mga katawhan, na sa tuang gobyerno ang makabot ang drug sa free workplace kabag ti kabalkadas. Mao na nga atong aghaton or awhagon ang ubang mga LGUs nga sundon tong ubang mga LGUs nga magpahigayon sama niining gibuhat sa tambulig, no? Apa ba yung mga lungsod nga nagbuhat og mga surprise drug test? Tabi na. Ang pagadian, of course, no? Adunay mga surprise drug test. Ang dire sa kagamhanang probinsyal sa tuang probinsya sa Zamboanga del Sur Doon naman sila gipahigayon nga surprise drug test, di ba? Gato na sayran kay doon nato yung mga nagpositive. Ito gipailalom sa rehabilitation. Muna gingon nga, basin asa ka nga LGU nagtrabaho, kung na doon nagyoy miyembro ninyo nga nagamit or mga empleyado nga nagamit o illegal drugs, di ba? Kinahanglan hatagan na yung aksyon, no? Dili kay iguragi kuan, iguragi pailalom sa surprise drug test, ipagkuman kay wa pa gibuhat nga mga lakang. Wala gibuhat nga hugot nga monitoring, no? After sa rehabilitation, kay kinahanglan mag-rehab ang usa ka individual, no? Nga nagpositive og droga kabagtig kay balkadas. So yung ana, no? Kay paunsa makahatag og saktong services ngadto sa makatawhan kuno galing ang mga trabahante impluwensyado sa kining droga. Di ba? Paunsa mahimong epektibo kung ang imong empleyado lutaw kay di lagi gagamit og illegal drugs. Og ingon man, dakong hagit sa matag opisyalis sa lungsod og sa barangay kung paunsa mabatukan or mapaminusan kining gidaghanon sa nagamit og droga. Kay kung buto na hunaon, dili gyud pud niya mawala ning illegal drugs, di ba? Kay lagi, panahon bitaw ni Digong ang giingon niya nga 6 months lang mahanaw na ang drugs o manatuman. Ang nahitabo kay nilisar lang na itong higayaw na. Di ba? Ninggamay lang ang illegal drugs tungod kay hugot ang ilahang kining kampanya kabagtig kay Balkadas. Ang balaod nga gi-implement doon ay yung ngipon. Di ba? Karon manggod kay nakita sa mga katawhan nga amrag luag ra kayo. Di ba? Pero ay mo kumpiyansa kay kanayong gingon nga pagtuo nga luag ra kayo ang pagkampanya sa illegal drugs. Nako po, no? Daghag na nga dakpan sa illegal drugs, magamay madagko nga kining kuan kantidad pagkangalan nga illegal drugs na good luck gid mo kabagtig kay Balkadas. Anyway, wala ko igong oras. Salamat kasi papakiguban ka na ako. Hangtod na lamang sa ugwa puhon. No, Biyernes na gid ugma kabagdig kabalkadas. Pizza 31 na ta ugma. Goodbye na ta sa buwan sa Hulyo. Ug mutawabok na ta sa Agosto. Magtagalig na tayo nito. Anyway, salamat kasi pagpaminaw. Hangtod na lamang ugma puhon. Ako si Bagting, 17 Flores of Fima. May buntag kaninyong tanan. Alasay si Quintay 6.
5: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
9: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
10: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid to rawan eh. Gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko, ana ay, patkong iyahang lawas. Maglapag yun ko ato mga gulo yun.
9: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
11: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapin gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa kataklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oymasoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Talyurka o Red Light Tuktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box na nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
12: Si Ma'am Annabelle, nagbueva isiha.
13: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
12: Mm-hmm.
13: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
12: Thank you very
13: every
12: much.
13: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
12: Tama, ganyan. Tama.
13: Well, maraming maraming pong salamat. At nung 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Papaminog sa kamot ti ilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
15: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa silay deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
16: Ang buwan ng Hulyo ay National Deworming Month. Hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng magulang na ipapurga ang kanilang mga anak na may edad 1 hanggang 12 taong gulang. Ang regular na pagpapapurga ay nakakatulong upang maiwasan ang bulate, mapanatiling malusog ang katawan at matiyak na wasto ang paglaki ng mga bata. Ang deworming medicine ay ligtas, epektibo at libreng makukuha sa mga paaralan at health centers sa inyong lugar. Makiisa sa National Deworming Month, sama-sama para sa batang malusog, malakas at walang bulate, dahil sa bagong Pilipinas, bawat bata mahalaga.
17: 106.0
18: Ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz. Ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
19: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
20: Oras sa Sibyahan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
19: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
20: Kabagtiyog kabilkadas, mayong buntag kaniyong tanan, adlaw kita karon nga Webes Pitcha 30 sa buntag sa Hulyo 2, 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon sa mabati sa duha ka mga CBN ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBC Radio Bagting 756 o makita sab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC Entertainment o sa Radio Bagting News. Ma-monitor sab kita sa Radio Bagting mobile application.
17: Sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita. Headlines.
20: Sa uluhan sa balitang lokal, golden anniversary sa Pagadian City. Water District, gipangandama na.
21: Dependine og Napolcom Dependine og Napolcom.
22: DepEd9 ug Napolcom formal nang nagpirma og kasabutan alang sa pagdikay sa krimen sa mga eskwelahan.
20: Sa uluhan sa balitang rehiyonal, lalaki gipusil patay sa Tampakan South Cotabato, duha ka suspect na dakpan.
22: Tulo ka lalaki arestado tungod sa pagpangayam ug unggoy sa Surigao del Sur.
20: Duha ka bagong Court of Tax Appeals kon
22: duha ka bag-ong Court of Tax Appeals Associate Justices gibutang ni Pangulong Marcos. Dugang sa balitang nasyonal, 205 million pesos nga kita gikan sa pagbaligya sa duha ka Bugatti gitugyan na sa BOC ngadto sa National Treasury.
20: Sa uluhan sa balitang nasyonal,
22: international.
20: Sa uluhan sa balitang international, Oman nagdusog sugyot sa management system kung makawahan ang tensyon sa Middle East.
22: Pagdaghan sa mga human trafficking sa mga online scam sa Asia na tala sa United Nations.
20: Sa uluhan sa balitang negosyo, BSP nagpasidaan batok sa Bangko Maharlika LTD o Bank of Humanity.
22: Sa balitang sports, Yala makig-atbang sa makig-atbang pag-usab kang Fernandez sa round of 16 sa DC Open.
20: Sa uluhan sa kahimsog sa panawas, PhilHealth palapdan ang health coverage, apil na ang dugang laboratory test o early disease detection sa 2027.
22: Sa nasayod ka ba corner, medisina gikan sa bakawan na diskubrihan. Nasayod ka ba kung unsa kini?
20: Sa uluhan sa balitang showbiz, DOT nagpahigayon og libreng watch party sa mga fans sa SB19.
17: BBC Balitang Lokal.
20: Sento porsyento na nga andam ang kadumalaan sa Pagadian City Water District alang sa ilahang nagsingabot nga 58th Golden Anniversary nga gikatakda karong September 6, 2026. Matud pa ni PCWD General Director Eric Soliano, ilaha gayud kining gipangandaman tungod kay dako ang kining kantidor aktibidad dili lamang silang buhatan apan lakit na ang uban pang kahungupan ilabi na nga miyembro kini sa government-owned corporation. Gidugang pang Soliano nga ilausab nga hatagan og pag-ila ang mga katawhan nga mahimong kabahin sa dakong kalampusan sa PCWD sukad kini natukod kaniadtong 1976 aron lamang nga mahatagan og supply sa tubig ang mga katawhan nga nahimuyo sa Pagadian City.
0: Sa gin mi sa pinakadako nga activities nga ato ang gipiparahan, no, kay of course tradisyon na po nato ni, no, not only in the Philippines but worldwide nga doon nagwi celebration sa ika-50, not only sa marriage celebration or uban pa pero sa mga ahinsya like sa PCWD nga kani under sa government owned and controlled corporation. Kini siyang celebration ato kung i-recognize ang mga taong responsible sa pagmugna po daning water district since 1976.
20: Samtang sa usa ka highlight sa ilang anibersaryo, mga ipahigayong ipahigayong fun run kanang umaabot nga September 5, 2026, nga dunay tulo ka kategorya sama sa 3km, 6km ug 12km din gawas sa premium nga madawat sa mga nisalmot aduna pa kini kahigayunan nga makadaog og single motor, a bike refrigerator, water dispenser og mountain bike atol sa raffle draws. Alayon niini daghan pang nakahanay nga programa nga giandam sa PCWD alang sa maong kalihukan nga angayang atangan sa mga katawhan.
22: Dugang sa balitang lokal, formal nang nagpirma og Memorandum of Understanding o MOU ang Department of Education or DepEd9 ug ang National Police Commission NAPOLCOM gahapong adlawa, July 29, 2026 aron mapalig-on ang mga inisyatiba sa komunidad batok sa krimen ubos sa National Crime Prevention Program. Tumong sa maong kasabutan ang pag-iusa sa kapasidad sa duha ka ahensya sa pagpatuman sa programa alang sa kaluwasan sa seguridad ug pagpugong sa krimen sa mga eskolahan ug komunidad sa tibuok Zamboanga Peninsula. Lakip sa kasabutan ang pagpalambo sa mga polisiya sa seguridad nga nakabase sa datos sa pagpalig-on sa kahimtang ug kahibalo sa mga institusyon ug pag-apil sa edukasyon bahin sa pagpugong sa krimen aron mapuslan sa mga estudyante sa rehiyon.
1: Balitang Regional.
20: Gipusil pa tayong sa kalalaki dito sa Tampakan, South Cotabato nitong Martes, Hulyo 28, og duha kalalaki ang nadakpan sa kapulisan atol sa hot pursuit operation. Sumala sa Tampakan Municipal Police Station, nakadawat sila og report alas 6:15 sa gabi ibahin sa Usakalawas. Nga dunay daghang sumad pinusilan tungod sa kalisod sa dalan og dili maayong panahon. Nakaabot ang mga otoridad sa lugar alas 7:35 sa gabi. Sa inisyal nga imbestigasyon, miato ang biktima sa usa ka payag og nangayo og tabang. Miingon nga dunay mga tawo nga naggukod kaniya. Wala siya pasudla og midagan paingon sa umahan sa mais aron motago. Nakalabay ang pipila ka minuto, miabot ang duha ka lalaki nga giila lamang sa alias nga Troy og Benji. Og nangutana ko na asa padulong ang lalaki, matud pa nila ilang gigukod ang usa ka tawo nga ilang gituwang nalambigit sa carnapping. Human nila milakaw paingon sa maisana, dungo ko na nadungog sa saksi ang sunod-sunod ng buto sa pusil. Nakaplagan sa kapulisan ang biktima nga dunay dagang samad pinunsilan o gilang iyang lawas sa punerarya alas sa autopsy samtang padayon pang pag-ila sa iyang identidad. Human sa insidente, gilunsad sa kapulisan ang hot pursuit operation nga misangkot sa pagkasikop ni alias Troy og Benji nga naanakaroon sa kustodiya sa Tampakan MPS o giandam na ang kasong ipasaka batok kanila.
22: Samtang sa kote ang tulo ka lalaki atol sa hiniusang operasyon sa kapulisan og Department of Environment and Natural Resources or DENR human giingong nangayam og unggoy dala ang walay lisensyang mga pusil sa kabukiran sa Barangay Magasang Kantilan Surigao del Sur kaniadtong gabi sa Hulyo 28. Pag-abot sa Purok 6B sa maong barangay nasakpan ang tulo ka suspetsado nga adunay mga pusil og nagdala og tulo ka patay nga unggoy nga gituuhang bag-o lang gipangayam gikan sa kalasangan. Na-recover sa operasyon ang tulo ka kalibre 22 nga rifle nga adunay scope apan walay serial number. Na pulo kabuk buhing bala sa kalibre 22 og ang tulo ka patay nga unggoy. Ning kasamtangan ang mga dinakpan na sa Kantilan Municipal Police Station o giandam na ang kasong paglapas sa Republic Act 10591 kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act.
1: BBC Balitang Nasyonal.
20: Gitugyan na sa Bureau of Custom kambiyo singadto sa National Treasury ang 205 million pesos nga kantidad gikan sa pagbaligya sa duha ka Bugatti Chiron. Ang maong mga sakyanan gikumpiska gikan sa usa ka pugo operator human kini gibutyag ni Senator Raffy Tolpo niadtong 2023. Sa seremonyal nga pag-turnover gihimo kaniadto sa headquarters sa BOC sa Manila. Sumala ni Custom Commissioner Ariel Napomasino ang maong pondo magamit alang sa mga proyekto sa gobyerno sama sa pagtukod og mga eskwelahan og uban pa. Dugang pa ni Napomasino nang hinaot siya nga kini magsilbi sa magsilbing leksyon sa mga smuggler og dili na sila musulay pag-usab sa smuggling. Nagkanayon pang opisyal nga istriktong ipatuman sa BOC ang kahinumduan nga ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. batok sa smuggling sa Pilipinas.
22: Duha ka mabag-ong Court of Tax Appeals Associate Justices gibutang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug sila si Attorney Debbie Jean Centeno di Damco ug Attorney Paulo Teston. Si Centeno Dihamco Teston musuporta kang Presiding Justice Maria Belen Ringpisliban sa pagpatuman sa mga katungdanan sa CTA. Kay baluan nga si Centeno Dihamco unang nagserbisyo isip Undersecretary sa Department of Education or DepEd gikan 2025 hangtod 2026. Sumala sa Presidential Communications Office or PCO migraduar kining adunay Bachelor of Arts in Economics gikan sa University of Santo Tomas kaniadtong 1995 ug Bachelor of Laws gikan sa San Beda College kaniadtong 1999. Nahuman usab niya ang Management Development Program sa Asian Institute of Management kaniadtong 2007 ug ang Pre-Judicature Program for Appellate Court sa Philippine Judicial Academy kaniadtong 2022. Nagserbisyo usab isip Judicial Staff Head ni kanhi Presiding Justice Honorable Ramon Del Rosario gikan 2013 hangtod 2025. Samtang si Attorney Teston unang nagserbisyo isip faculty member sa Manuel L. Quezon University College of Law gikan 2024 hangtod karon. Nagserbisyo usab siya isip Director General sa Food and Drug Administration or FDA gikan 2025 hangtod 2026. Sumala sa PCO ni graduar siya nga adunay Bachelor of Arts in Economics gikan sa San Beda College kaniadtong 2000 ug Bachelor of Laws gikan sa samang institusyon kaniadtong 2005. Nahuman usab niya ang Pre-Judicature Program para sa Appellate Court sa Philippine Judicial Academy kaniadtong 2024.
20: Nagluso ang nasud sa Oman ug nagsugyot alang sa usa ka Joint Regional Management System sa Strait of Hormuz aron makuha ang nahitabong tension sa Middle East. Nasayran nga gisugyot kini sa Oman ngadto sa mga opisyal sa Iran niadtong nakalabay nga semana sa Tehran. Ilawom sa maong sugyot maghatag og bayad ang mga shipping company para pagmintinar sa mga kagamitan kon makatabang sa pagbiyahe sa barko sa maong lugar. Apan dili tugutan nga makabaton og eksklusibong kontrol ang Iran sa Strait of Hormuz. Gamiton kini isip modelo sama sa gihimo sa Strait of Malacca kun diin nagtinabangay ang mga nasod sa Indonesia, Malaysia og Singapore. Tungod niini, mahimo nang gamiton ang pondo sa pagmintinar sa mga navigation equipment pagatiman sa lugar sa search and rescue operations. Bisan pa niini, pipila ka mga Gulf States ang wala pang miuyon sa pagpahamtang sa bayronon alang sa barko nga moagi sa Strait of Hormuz. Gipaklaro sa International Maritime Organization nga dili kini parte sa kasamtangan nga negosasyon ug unsa mang kabag-uhan nga sugyot kalabot sa shipping routes o traffic management kinahanglan nga moagi sa pagtuki sa ahensya.
22: Dugang sa balitang international, na balaka karon ang United Nations Migration Agency sa pagdaghan sa mga tao nga nailad ug napugos nga motrabaho sa mga scam compound o legal nga online fraud centers sa pipila ka parte sa Asia. Sigon sa International Organization for Migration (IOM), libuan ka mga tao nga gikan sa sobra 80 ka mga nasud ang matudpan na dadla sa mga operasyon human na ilad sa mga peke nga job advertisements sa social media nga nagtanyag og dako nga sweldo ug maayo nga trabaho. Naimutang ang pipila sa mga dagko nga scam compound sa Myanmar, Cambodia ug Laos kun diin gibanabana nga niabot sa 300,000 ka mga trabahante ang gigamit para maghimog online scam batok sa mga biktima apil na ang mga tigulang nga individual sa West countries. Apan sumala sa IOM, daghan usab ng mga trabahante niini biktima mismo sa human trafficking. Say gayon nga maabot na sila sa mga lugar, kuhaon matud pa ang ilang mga dokumento ug pugson nga mangilad online, pinaagi sa pagpanghulga o pagpanakit. Gawas pa ni Ana, nakasinati usab ang mabiktima o pagpangabusar, trauma o dakong utang, human kini maluwas. Tungod niini, nanawagan ang IOM sa mga gobyerno sa Asia nga paligunon ang ilang pagtubag batok sa mga sindikato.
20: Sa detalye sa balitang negosyo, nagpagulaog pasidaan ang Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP batok sa Bangko Maharlika LTD nga nag-operate usab ubos sa ngalan sa The Bank of Humanity. Matud pa sa BSP, ang maong bangko walay lisensya, wala gi-supervise sa BSP ug wala usab na rehistro sa Securities and Exchange Commission. Giangya sa BSP ang publiko nga siguruhon una ang legalidad o regulatory status sa bisan unsang kompanya nga nagtanyag og mga serbisyong pinansyal sa dili pa makig-transaksyon. Gipasabot usab sa BSP nga ang mga tawo nga makig-transaksyon sa mga dili lisensyado mahimong maprotektahan sa mga balaod nga nagdumala sa mga financial institution nga ubos sa BSP. Hinungdan nga giauhag ang publiko nga magpabiling magbinantayon o gi-report sa tokmang awtoridad

0: na kadaugna og lima ka WTA single titles og nakabot ang world number 13 kaniadtong 2022.
1: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, palapdan pa sa Philippine Health Insurance Corporation kung PhilHealth ang ilang benepisyo kon sugod sunod 2027 pinaagi sa pagdugang og laboratory states contest o mga programa alang sa sayong pagdiskubre sa sakit. Lakip sa kon lakip sa masakop ang blood test alang sa kidney, atay, thyroid o hepatitis B, samtang paliguron nusab ang preventive care sama sa smoking cessation aron malikayan ang seryosong mga sakit. Dugang usab sa PhilHealth ang benepisyo alang sa mga batang adunay diploma kon developmental disabilities pinaagi sa pagtaas sa therapy session gikan sa 90 to 150 matag tuig ang pagpalapad sa coverage sa occupational o physical therapy developmental kon pediatricians o child psychologists.
0: Nasayod ka ba nga adunay bacterium nga mapalgan sa mangrove soil gikan sa Surigao del Sur? Kaya natural lang nga makaproduce og pentamycin o sa kinika antibiotic compound nga narehistro na isip medicine sa Switzerland. Nasayod ka ba nga na ila kini isip Streptomyces SPS816. Diin ang bacterium nga gi-examine na sa researchers gikan sa University of the Philippines, Los Baños ug sa University of Warwick. Ang pentamycin gigamit sa Switzerland aron itambal sa vaginal candidiasis, trichomoniasis ug infection sa mga gikalambigitan sa multiple microorganisms. Gikumpirma usab sa laboratory analysis nga ang compound produced sa Philippine strain ni takdo sa usa ka authentic pentamycin sample. Nasayod ka ba daryang ang mga researchers usab ang nag-identify sa group of genes nga responsible sa pagproduce og antibiotic. Ang usa sa maong genes adunay bacterium nga dunay katakos nga makahimo sa final chemical step nga mahimong pentamycin. Nasayran nga maong batang sa medisina na ila na apan ang pagtuon sa Pilipinas mo ang natural source sa compound uban sa pagpasabot kung paunsa ang bacterium na ka-produce ni ini. Nasayod ka ba nga maong silidong impormasyon makasuporta sa umaabot nga mga lakang aron makadevelop sa stable nga versions sa pentamycin diin ang chemical instability limitado lamang sa halapad nga medical use.
1: Ang balita usab sa nasayod ka ba hatod kanato sa Eliana Bayview College nga nahimutang sa Balangasan, Pagadian City. Naginusara pribadong tulungan sa syudad nga adunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Eliana Bayview College nagtanyag og gunom ka kurso nga mao kining mosunod: BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology kon BSIT, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Bachelor of Arts in English Language Studies. Pwede ka makapili sa imong klase buntag, hapunon o panggabi. Busa, wala na'y rason aron dili ka makatungha, ilabi na sa mga working students. Eliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: Mati o padi, ani ana ang balitang showbiz.
0: Daryang.
1: Alright, dito sa balitang showbiz na ati Annabelle.
0: Okay ra ka?
1: Yes.
0: Anyway, magpahigayon ng Department of Tourism o DOT o libreng watch party alang sa mga fans sa SB19. Oy, aron tan-awon ang makasaysayanong pasundayag sa P-POP group dito sa Lollapalooza, Chicago karong July 31 ugma ni no sa Rizal Park Open Air Auditorium sa Manila. Dito din is Manila. Libre ang pagsulod apan gikinahanglan nga online ang online registration. Ang programa magsugod ala 1:30 sa kadlawon at tulog pataani. Ug ang live stream performance magsugod alas 4 sa kadlawon, duty na mo ana. Ang SB19 mo ang unang Filipino group nga ni perform sa Lollapalooza ug bagong gitudlo usab isip tourism ambassador sa DOT.
1: At tutahan ni DJ Ann.
0: Matatag sa iyo niya.
1: Kung kwan

0: Tingali tag plane ticket na mo ato ta dito.
1: Ah, sige, mangayo ta ni Kuan Sheila og Sheila niya.
0: Alright. Ang balita nga, balitang showbiz, hatod ka nato ni former city councilor Jesus Idol Jun Bahamonde o Clarissa Bahamonde nga tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gustong magpatubel o mapalit sa liquefied petroleum gas. Ato na sa Petron Gasol Main na himutang sa Santiago District, DBM, ikaduhang branch na himutang sa Duterte Street Gatas, near Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ang branch na himutang dool sa SMC College o gadunay laing branches sama sa Dumalinaw, Dumingag, Aurora o Tukuran. Samtang sa laing bahin, ang EB Gadgets Pagadian City, nangita ka mo barato nga di kalidad o 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories. Ayon na kabalaka kay available ang EB Gadgets Pagadian. Good news, gumikan kay ang EB Gadgets Pagadian. Nag-offer sila og pautang nga cellphone og uban pa, dala lamang kamo og valid ID og down payment sa dili madugay maka cellphone na ka. Plus nagtanyag usab sila og 5% discount sa mga gadgets. So unsa pa man yung gihulat, adto na kamo sa EB Gadgets Pagadian nga anaa na himutang sa Barangay San Francisco Rizal Avenue Pagadian City at bang sa paprenta. Alang sa dugang kasayuran, duo lamang kamo silang gwapo og mga gwapa nga staffs. Di kaya mo message silang FB account nga AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian adunay branches sa lungsod sa Aurora, Mulabe, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tukuran, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugai, Tanggob, Iligan, Dumalinaw, Gipos, Pitogo, San Miguel, San Pablo, Margos sa Tubig, Bayog, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, og Tudela. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko. Samtang sa pikas bahin, good morning dai sa mga naglantaw sa tong FB Live karon sa Radyo Bagting official news Facebook page. Lakip na usab ang naglantaw karon sa BBC's Entertainment og sa naka-monitor karon sa atong mobile application. And of course, sa mga kuna, sa mga naka-tune in karon sa mobile application nga naka-tune in sa 106.3 Bell FM. Mga to ang naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong tig balita.
1: Bagting 20, Annabel Gitarte.
0: Ako si Bagting 27, Dari Likat, ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting. Oras, alas 7.30 sa buntag.
2: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy, daghang katol-katol sa panit.
3: One time kasi na ako'y allergy ba, nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon, grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Sed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
2: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow.
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice poopy. Ito nga po ka, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Are you planning
8: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines ug sprayers. Ug kung comfort ang hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
9: Hardware. Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
10: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labo Oriental.
11: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
10: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
11: Sa may ibati mo sakit imong hawak kana?
10: Sakit akong hawak ko kabarog dayon pag manglaba ko parte sakita sa kong hawak. Wag tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Ano
11: pa murag magpangita na ka?
10: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Pilabila. Kaya pertig yung nindota. 100% gito sa akong dibati yun. Wala gito siya.
11: So karon gimintin na lang nimo?
10: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito akong Paragis. Kaya sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo diferensya gito. Salamat.
9: Usa sa unsamang banatian, adunay Paragis Pilabila. Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
9: Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
12: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
2: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
0: 106.2 Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.

0: pagadian, Mayor Sammy Co.
1: Mga higala, kumustag maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Redrio ang makiguban kaninyo dinhi sa angka akuhan. Siyempre pa, dili ta maglangan tungod kay ni atay importanteng bisita karon. Diin importante usab nga mga informations ang atong ihatod kaninyo. Apan na akong kauban, pinakagwapos tibuok kalibutan. Way laing gikagubdan sa tanan, gihuwat sa tanan. Dods Marson, dods abanti na.
2: Yes, mga higala, kumustag baing adlaw kaninyong tanan. Welcome sa inyong programang Ang Kakuhan, pinagi ni Mayor Sammy Co. Asenso Pagadian para atara makatawhan dakbayan adunay kalabutan sa mga proyektong programang gipatuma dinhi sa syudad sa Pagadian. Og may adlaw sa dag mga katawhan sa Busuryan, sa 1st District og 2nd District ang pagtimbaya gikan ni Mayor Sammy Co. nga magdala sa Asenso sa Buanga del Sur.
1: Yes, karon napun-an ang pinakagwapo sa tibuok kalibutan. Syempre naman ang atong ikauban karon gikan sa buhatan sa trapiko sa ubos sa buhatan sa mayor ng siyudad sa Pagadian ang tuang roads and traffic management officer wailain kundili si retired police lieutenant Colonel Orlin Lete. Sir, salamat kaayo og sa imo ang pagganhi dinhi og imuhang opening statement please.
3: Okay, may hapon sa tanan o sa mga naminaw sa atong programa karon. Maasinsong hapon ka na itong tanan. Sa ngalan ni Mayo Sammy Co., ako, si retired police lieutenant Colonel Orlin Lete, nagrepresenta sa Roads and Traffic Management Office sa atong syudad sa Pagadian.
1: Yes, sir. Kontrobersiya kayarong panahon na sa dakbayan sa Pagadian kay mga bao-bao, mga tricycle, gipangdakop na manging kolorong. Dods?
2: Yes, mauna nga itong masama hibawaan sa tarag mga katawhan tungod kay natin ng kalabay nga adlaw. Mga mukabat sa hapit 40 sir ang nadakpang kolorom. So, sub inyong operation na ni 47.
3: First day sa operation.
2: Kumusta ang kuan ani? Na-release na ba uban o wala pa ba gihapon?
3: Yes sir, na-release na ang uban katong mga miagi sa pag inspection sa ato ang mga sinaligan sa ato ang City Mayor diha sa opisina sa City Mayor's office. So, na-release na katong mga nakabayan.
2: Mm-hmm. So, pila may multa ni sir mudakpan gyud?
3: Sa violation sa kulurom, 1,500 basis sa ato ang city ordinance.
2: Kaning kuan sir, gipatawag baguto sila ni Mayor dayon. Unsa may nasabutan ni ini? Magkuan ba sila og franchise og sa inyo hapong part nga inyo ang giwarningan nga ay lagi mo pumasahero kay nagreklamo sa adunay legal nga mga franchise?
3: Yes, o ato gyud silang gi-advise an base pod sa mga instruction sa atong city mayor. Og dili gyud sila i-release og walay dili makabayad sa ilahang violation. Unya ato silang gihangyo nga dili na gyud mo usog kay dili muhunong ang atong opisina, inubanan sa ato ang mga kapulisan sa syudad sa Pagadian sa pag-apprehend sa mga nangulurom sa atong syudad sa Pagadian.
2: Sir, gimsa ni siya pag-identify tungod kay murag sa akong nakita karon pa mangini nga perting daghana gid ang nangadakpan. Yun sa mani pag-ila sa inyong mga enforcer, yung sa pag-intercept nila nga daghan mang na
3: number one nga timailhan nga sila kulurom is na sila pasahero o wala sila franchise. So pag apprehend na to ato sa gipara tapos ipangutana na to kung pasahero ba yun o pamilya. Kaya ang exemption sa kining walay franchise nga mo biyahe kining mga private katuro mga miyembro sa ila, mga immediate family members.
1: Yes. Mm-hmm.
3: So more exempted sa kulurom, the rest ana kulurom ng ilang violation ko. Oh. Lahi gawas silang pamilya ang ilang pasahero.
2: So aduna may kuan kaning kulurom unya ingnala ninyo nga parente ginsa mo gini pag ila kay man ako man ang kuan
1: ako ang asawa on.
2: Ako man ang asawa.
3: Ay yes, naatay mga strategy ana, natay mga techniques ana unsa ang pagila. So ano muna atong ipaila kung kaila magit sila sa usag-usa.
1: Og asawa sir,
3: kung asawa na
1: case kuno mo.
3: Case kuno ano. Kay og asawa ba na di gyud na magpanuko.
1: Yes.
3: Pero di na gani magpa-case. So diha na to mabisto no da. Daghan pang mga technique ng mga pamaagi
1: unsa ang sila pag. Dili lang nato on air.
3: Dili na lang.
1: Katulang asawa ba na og asawa ba gyud tinuod case kuno mo.
3: Oh, kung ilaham yung anak, pakita na to og ID na may ID.
1: Yes.
3: So kung di magsibo ang ilahang information dito sa ilang ID, dili kita mo to ana.
2: Oh, pero ba ini adunay yaga-yaga sir kay pag-case ko no mo. Imay ngon driver nga, tay mahimo mo, case lang gitaan ni kay Hindi ka madakpan. So, mag-kiss mo sila lang daw. So, hindi ka ila.
1: Pero mailhan po na sa kanang ginaksan. Oy, asawa ba dyan ko?
2: So, na ba yung nana mabot sa punto, sir, nga pahalukot?
3: Previous nga operation na yung nana. Ah, na dito sa boundary. Sagi ka sa boundary. Anaon, usahay. Kung medyo alanganin ang ato ang traffic enforcer, medyo ingon anaon pagpamahagi. Pero so far, dili mag-yod kayo sa tanang panahon. No? Depende lang. Pag tanaw sa ato ang enforcer nga medyo kaduda-duda ang ilahang rason, basi mo abo sa ingon nana.
2: Ingon nana, sir, no, nga daghan ang nangadakpan, so karon going hapon ang operation.
3: Yes, walay hunong ato operation. Actually, kining operation, sukad pa man ipaglingkod na to. Daily, na atay ma-apprehend ng mga kulurong. Pero, dili kayo siya na trending kay sa balaod magod kung makabayad i-release ano wala mga impoundment. Pero karon na may specific instruction nato ang city mayor nga dili i-release kung dili moagi gyud sila opisina. Mauna nga medyo siya na trending kay nagtapok naman dito pati sa gawas sa opisina ang ilang mga bao kay di man ta mo release kung wala pagtugot sa opisina sa atong mayor.
1: Yes, okay. So murag inaana pud sir ba kay nindot pud na siya kay aron gyud pod mahatagan og kanang informations, dili ingog leksyon. Informations kina amo gyud kahibaw. Kining mga kulorom sir, sigara nato makita. Wa gyud na siya sure plate number og lahi ang kulor kasigaran. So makakita gani tag orange karon, makaingon na gid ta og kini kanang kuan na gid ni dili na ni kulorom Pampasero ani. What if makakita tag orange pero walay plate number?
3: Yes ma'am, base sa ato ang balaod, kapag ka orange ka wala kay plate number, dakpon ka bisan kag wala na masahero. Kaya ngay mo hang bao na change color siya, meaning nahimo siyang public utility vehicle.
1: Mm-mm.
3: Dili siya private. So kung idagan nimo siya, gamiton siya sa private nga pag lakaw nimo, dili nimo pwede tangtangon ang plate number. I mean ang franchise number.
1: Okay.
3: Kaya kung tangtangon nimo, ma-charge kag kulorom. Kay mo na nahitabo ron sa uban, no, nga dili man tanan. Pero ang uban nagpa-change color, pero pagka human change color, ang franchise, ang katong plaka, ilang ipaabangan. O sila na masahiro. So, nahimong problema na po, kaya na duha na may noon ang usa ka numero.
1: Yes.
3: So, muna gidakop, gipadakop yun sa ato ang mayor ang orange. Kaya dako kay gasto ang LGU sa pagadian sa pag-change color.
1: Exactly.
3: Tapos, gipanapi lang dahil sa uban ang ilang mga plaka o at sila nagpadayon o pagpamasahiro.
1: Mm-hmm. So, ingon na sir, ang kuan na niya, penalty parehas na bagihapon sa first offense sa ato ang
3: yes, ma'am, kulorom? Sa ato ang ordinance, wala dito. Ang first offense, second offense, third offense, wala dito.
1: O sa rage penalty?
3: Every time madakpag ka kulorom, maoragi dito. Ang naa sa ato ang ordinance.
1: Ah, okay. So, maoragi na. Bisag kapila ka madakpan, maura na siya ay penalty.
3: Mm-hmm, maura to.
1: Okay. Unya, sige, magpadakop lang ko. Dali, rakaayo ng pila na sir,
3: 1,500 sa atong ordinance.
1: Oh, dali ra ka ayuna na to pangitaon ang magpadakop na lang pugos sa ikaduhang higayon. Nabay iyon ana na hitabo nga naa kapila na ninyo dakpan.
3: Na ma'am. Na,
1: so ang sanction maura gyud gihapon sir, wala na ilain.
3: Maura gyud gihapon na kay di man ta pwede mo penalize nga wala sa ato ang ordinance.
1: Exactly. Mm-mm. So gikan gyud sa ang ato ang ordinance sa sanggo ni ang panlungsod.
3: Yes.
1: Anyway, sir, ang mga orange nga mga nadakpan ninyo, appeal na ba sa mga 45 or 47 kabo?
3: Appeal siya sa 47 sa first day. Pero actually, ang continuous operation na to, sa karon nakaabot na taog si Tinta ka baobaong nga mga nadakpan. So, ang orange, niabot na po siya og 17.
1: Mm-hmm.
3: Ang uban anak, na-release na po kay may comply sila sa, unsa gipa-comply sa katong dito sa mga gisaligan ni Mayor sa CMO.
1: Mm-hmm.
3: Una ang pipila na release na po.
1: Okay. So, ato may bawaan nga ang ato ang mayor gusto ganyang ikakita ang ato ang mga kuan na mga drivers or mga tag-iya ni adtong mga nadakpan para po siguro ma-explain po niya ang kinatibok ang side nga diin mas maayo gyud nga dili magkulorom then kung orange butangan gyud plaka.
3: Yes ma'am.
1: Mm-hmm.
3: So dili siya ma-orange, di siya ma-change color kung dili makompleto ang document, meaning na married na mangod ang franchise number o ang bao nga gyud taptan sa franchise. So married sila. Karon ay pagka ma-change color into orange.
1: Mm-hmm.
3: So nganong matingala tangan wala may plaka gadagan.
1: Mm-hmm.
3: Kay di ay gipaabangan.
1: Mm-hmm.
3: Diyan sila nagpadayon sila pamasahero, which is violation sa atong ordinansa.
1: Okay, so sir, if what if na ako'y orange nga bauna dayon, ang plaka akong gipaabangan, pero ako nga orange nga akong bao, wala ko na masahero gyud. Unsa may mahitabo?
3: O pwede ra na siya ma'am kung ang bao-bao nga orange naras balay, wala niya gipadagan diri sa syudad. Kay kung mahitabo nga mudagan siya sa syudad, bisan pa og wala siya pasahero.
1: Wala na masahero.
3: Automatic siya nga ma-charge sa tong kolorum kay
1: okay.
3: Naa magoy assumption ana sa balaod nga.
1: Mm-hmm.
3: Ang mga tao magod ma-deceive ba ana, wala sila duda nga mosakay kay orange magod.
1: Mm-hmm.
3: Naka-comply siya sa tanang requirements sa balaod.
1: Yes.
3: So unya ang realidad wala siya plaka. So kolorong gyud.
1: Okay. Oh. Nasa plaka nga iya pero gipaabangan.
3: Inanaba. Gipaabangan man.
1: Mm-hmm.
3: So na-detach man sa iyang body. So violation gud gawas og butangan nila mangabang sila laing plate number.
1: Mm-hmm.
3: Franchise number I mean.
1: Okay. So kinahanglan nga ang imong prangkisa ibutang gyud nimo sa imong baong orange.
3: Yes, correct.
1: Oo. So, dili na nila tangtangon. Dili na tangtangon. Not unless and until, lili naman padaganon ang imong bao, bisan o mili. Hindi pa masahero ng antormog merkado. Kay once madakpan.
3: O madakpan siya.
1: Kulurong siya.
3: Kung siya, i-charge siya kulurong.
1: Mm,
2: sir, kumusta ang imuhang mga personahe? Nagdaghan ba mo mga kuwanan eh? Mga kanang additional nga tao para sub-sub ang operasyon niyo?
3: Ang ato opisina, walay additional nga tao. Pero ang nakaanindot kay naghatag si Sir Umpa sa ato ang hepe sa Syudad sa Pagadian og instruction sa tanan niyang mga pulis no.
1: Mm.
3: Sa Syudad sa Pagadian nga mo-accomplish gyud sila og kulurong.
1: Okay.
3: So gwapo kayo.
1: Good.
3: Ang ato ang operation karon kay tanan nga mga checkpoint sa PNP sa Syudad sa Pagadian nag-apprehend yun og kulurong.
1: Mm.
3: Kung inyong mabantayan sa atong syudad karon medyo may luag yung tagamay. Kay wala na may mga kulurong.
1: Exactly.
3: Na nagsigigdagan.
1: Mm-mm.
3: Pero na yung mga pipila gihapon. So continuous
1: wala
3: operation na ating mga pipila po madakpan.
2: Mga pamadakpan.
3: Oh, na ganiha gigukod sa ato ang mga sakop ganiyang buntag.
1: Mm-hmm.
3: Unya kay hinay maraman ang atong bao muto nga wa
1: yes.
3: Maapse. Eh.
1: Hinay
3: ang atong bao.
1: Mas kusog na ilang bao sir.
3: Kusog, oh, kusog yun. Na kanang TBS lupig ang kuan ang badya sa TBS.
1: So
3: midagan.
1: So kanang gikatauan lang atong enforcers sa sunod. Bulldozer atong pasakyan sa atong enforcers. Kaya order bako kay kasarang kuan ba kalos adala ni scam. Kanang kamot sa bako. Anyway, ato lang pong awag sa atong mga nag-operate og maklorom karon ayaw na mo kay lupig in town kayo ang dunay prangkisa sir, di ba? Hindi pagkasapi atong syudad sa Pagadian.
3: Yes.
1: Okay,
3: so kumusta lang utang sa ang naa sa balaod?
1: Yes.
2: Kumusta ang participation sa BNI sir sa atong PAFTODA sa mga nagadaiyang mga presidente sa tricycle sa Bobao Association?
3: Yes, at salamat kayo sa kuan sa pagtabang sa ato ang Federated President. Mm-hmm. O sa iyang mga kauban no kay grabe po ang ilang pagtabang nahimo po sila natong spotter sa dapitong mga daghan nga naay nag-operate nga kulurong manawag po sila nato ay para ato yung ma-address ang mga problema kay kita seryoso tanan ako.
1: Mm-hmm.
3: Seryoso tanan ako kay dili tungod lang sa kuan balaod tungod kundi dili tungod lang po sa pinaka concern nato sa ato city mayor na himo siyang problema sa ato ang syudad. So kinahanglan seryoso ho na gyud siya og dakop na gyud.
1: Okay. So ingon ana ang ato ang dakbayan sa Pagadian karon sir. Unya kanang ang ato ang mga nindot na siguro kaitanaon kung polos na gyud orange ang maka-operate ba magsunod ni sila pampublikong pamasahiruan dinhi sa syudad sa Pagadian kay dugay-dugay naman guni gi-anunsyo ni Mayor Sammy unya kanang naa pa mang ginagdagan lagi sir nga dili orange pero naay plaka.
3: Yes, oh wala pa gyud ang ato ang MTFRU base atong last time nag-meeting may wala pa gyud sila kaabot og di ko sure pero last time nagwa pa daw sa mga 50% ang napinturahan pero na atoy instruction na nga to ang city mayor nga siguro basin mo abot ang mga 80 to 90% nga napinturahan nga mga na-franchise magsugo na tagdakop sa mga na-franchise nga wala ma-change color.
2: So usay pamagian okay. Ning pag pamintal ning mga bao-bao kada session dua duha ba tolo-tolo or isa isa ka session inyang schedule karon kamo tanan?
3: Naana siya sa kuan no sa nga mga instructions naana sa sa MTFRU wala na sa mo. Pero ang akong nahibawaan lang is every time nga mo kuang ka mo renew ka sa imong franchise mo to i-schedule dito sa kuan sa shop para i-prioritize o kuan kanang pintura.
1: Okay, so ang renewal ana sir no dili mangyud kay ingon ang uban kasi karon mangud sa mga business permits na sa January, February, March pero kana sila as long as pagpalit nila sa bao or sa ilahang franchise kuan kining pagpalit nila sa ilang franchise example nakapalit sila franchise Agosto na so Agosto man pod ang renewal ana or gi pagkuan nila pagpa-renew
3: dili ko ka kuan ana pero murag mayo ako nabantayan dili sila pareha og bulan wala na sila og bulan renew
1: kay og na Enero tanan Pebrero tanan murag halos-halos na siguro orange ang ato ang mga pampasaya ora pasero ang baon.
3: Pikan po ng atong shop kay yes. Gamay ra pod ang nagpintura.
1: Mm-hmm. So ato pong
3: nahibaw. Mga schedule sila.
1: Yeah. Murag ato pong nahibaw ang sa una kay katong na apay murag kanang kuskus balongo sa sanggunyang panlungsod nga gikidahan ang budget pagpa-approve ni ini dogay pag-approve niya karon nindot naman kaayo ang ilahang nasabtan man gud nila ang katuyuan sa ato ang amahan sa siyudad si Mayor Samico nga maayo para sa ato ang katawhan mao nga nindot na ang flow din so nana ang budget para sa pagpamintal. Kudos sa sanggunyang panlungsod dod so,
2: yes kaning tig pintal ani sir asa personahe ba ni sa kwan LGU Pagadian o private?
3: Di ko wala ko idea kung kuan kung private ba ang gihire nila or personal sa atong syudad.
1: Okay. Sir, ato ang mga padayon mangin karon ang ato ang pagpandakop sa mga kulorom ng mga bao. Naay feedback nga ato ang nakuha nga nindot na gidaw ang ilang pagpamasahero kay maka kuan na gid sila ba kaning kay ang katumagong naay kulorom ay kusog kaayo mang nguan mang barget og mga pasahero ubertikan dayon sila nga to ay kaning mga kulorom nuan malupig man sila sa kulorom hinoon dayon kining ang ato ang mga kulorom ay kasagaran baser nga mag-drive nga walay nga nag-shorts ra ni ang shorts pangbalay pagyod nagchinilas ra nagsalikura dayon mo pagyoy overpricing kaayo sa tong plitihan na limang kagdaghang kaang reklamo Robinsons Napulan 100 Robinsons Banali 100 IBT dito sa main Padulog C3 200 150
2: ang pinaka worst gidger kay People's Union City 20.
3: So kanagin ako lang giawag sa tanang mga na biktima na no nga picture lang ninyo ang numero sa bao dayon ato sa opisina ayaw lang tong kolorong kay lisod ta na waman tayo record sa plate number silang bao. Apa na tayo record sa franchise number kung kisay tag-iya, kisay driver. So, picturean nyo ang number, ireklamo ninyo sa itong opisina, kay dili may pwede mo action anang mga naa sa Facebook. Dapat personal nga mo ato sa itong opisina, mulad sa ilang personal nga reklamo, aron ato maaksyonan o insakto.
2: Sir, apil ba ni sa inyo ang pagsita kading mga driver nga mag-short, mag-siliko?
3: Yes, sir, pero...
2: Nagbinakan yung mga franchise?
3: Para siya sa na-franchise, violation na siya. Pero sa private, dili may ka-enforce anak kay trabaho siya sa LTO. Palisi na sa LTO. Pero ang kining sa ato ang syudad sa Pagadian, para ni sa mga namasahiro ng mga kwakatunay mga franchise. Gi-explain na nato every time natin madakpan ng mayon anak. Ga-explain ta na nila. Basta na-franchise, ang matag driver obligado sa pagsunod sa city ordinance kanang bawal magchinelas, mag-short pant o magchaliko. Kay kung ila nang himuon 500 pesos ang penalty ana kada violation sa chinelas, sa short pant o sa chaliko. Kung ilang pakyaw na 15 ang ilang bayro noon sa atoang syudad.
2: Napagyapon na violation sir no. Sir, kumusta ano yan nung giingon ni Mayor nga kuan kada dili na maghimog terminal-terminal? Saan may update ni sir?
3: Yes sir, na aming meeting kay dugay naman ang gi-instruction sa atong city mayor. Pero tungod manggod kay for example sa Tukuran ay gamay nga problema dito. Daghan ang nagbiyahe sa Tukuran tapos wala sila magkasinabot sa area. So nagkagubo sila ito munang ni withdraw ang uban ng mga kuhan grupo. Pero initial nami initial meeting with COP nga karong nagulat lang ni ipatawag ni COP para i-meeting na para pasudlo na sila tanan sa Agora. Kaya kung di sila musulod, ato na yung dakupon.
1: Mm-hmm.
3: So gi-arrange karon ang Agora, I mean ang IBT
1: annex.
3: To, oh, ang IBT annex. Gi-arrange sa karon dito gihinloan na para sa pagsulod nila.
1: So ang mga...
3: siguro by Friday, depende lang kung sa kanu sa mahuman among meeting.
4: Okay, dako na bigat atong IBT annex niya dinhi magterminal na Imperial ba na appliances?
3: Ana sa Imperial. Oh, so tagaan sila karon dito o kuan. Nagmeeting mi initially atong Monday. Tagaan sila o kuan. Tagaan sila og area dito sa IBT annex. Mm.
1: Okay. So okay. Mas dako ang kuan diha area dayon. Natingala bitaw po ko sir nga murag daghan mang terminal pod.
4: Oh, daghan na pod ning sulpot ba.
3: Daghan gyud kaayo pero og dasmagan po namo managan man pod.
4: Oh, okay, kaning sa gate 5 sir dara gihapon kan Domingo oh, sa Bato kanang wala operation.
3: Og wala enforcer maglinear oh, gihapon sila.
4: Sila balik.
3: So daghan na gyud kay tag nangadakpan diha.
1: Mm.
3: Na penalty gyud kay gi-charge na natong illegal parking kay ang instruction sa atong city mayor sa perimeter sa Agora walay mag gibawal ang parking sa mga bao-bao nga naay franchise.
1: Mm-hmm.
3: Pwede ra siya sa mga private.
1: Mm-hmm.
3: Bawal ang parking. Karon gisulod po nato ang sulod sa Agora kay tuan naman po sila na marking dito.
1: Bot-bot po sila.
3: So nahinlo na po ang sulod sa Agora karon. Wala na po yung parking dito. Pwede ra magud ka mo drop og mo pick up og pasahero. Pero di ka pwede maghulat dito mga pasahero kay maguot ang ato ang Agora, sulod sa Agora.
4: Mm. Sir, aduna ba tayong mga area diri sa Dagbayan sa Pagadian nga adunay gihimo nga one lane tungod sa dagag parking?
3: Wala tay lang. Wala tay one lane one sa sudas sa Pagadian. In fact, ang kato mga one dili one lane kana bitang kuan kanang murag one way.
4: Oh, one way.
3: Gipa-open tana sa atong mayor.
4: Ah.
3: Gipa-open siya kay naa magud tay mga traffic lights. Gipa-open siya pero nagyo mga area sa atong sudan nga karsada nga gagmay gyud. That is why for example kanang Unicity to SMC wala gyud na parking sa other side. Dili two sides ang parking diha. Mm. One side lang ang parking kay para po sa mga trabahante po sa mga establishment.
4: Mm-hmm. Baguhay lang sir, adunay nag-post sa Facebook nga kaning single motor giparking niya. Adunay mo gipintal nga para single motor so giparking niya dito niya naklaman.
3: Yes, ato tong gi-address mangod ang mga reklamo sa mga tao. Diha dapita kay wala untay problema kung musunod lang unta ang ubang mga drivers. Nagparking na pero naa po dito'y gahulat ang mga pasahero. Ang nahitabo na sakripisyo ang dalan sa kanang mga kanang right way ba.
1: Mm-hmm.
3: Sakripisyo niya daadol sa traffic light. So among i-address, wala na namo paparking eh. Gibutangan lang namo dito loading unloading.
1: Okay.
3: Pero karon amo na yung gibutangan, gipinturahan na gyud siyag no parking.
4: Kay
3: mao to ilang gireklamo. Na gibutangan na tong signage, di man sila mabasa. So ang karsada na itong pinturahan ng no parking.
1: Signage, hindi ka po mabasa.
3: Pero natay signage ito. So karong kaloy sa, you know, onakuan siya, na-address ang problema, dili na siya guot. Tungod ana. Naalay mga nagreklamo, kaya na-clam sila. Siyempre, kay dugay naman po may ato gabutang ang signage. O niya, 2 weeks siguro na mo gi-enforce nga puro lang tabuyag, puro pasaylo.
1: Mm-hmm.
3: O di mo po permente nga puro lang pasaylo kay sayang ang atong pag-address sa problema o niya di ra pud mas makuan matuman.
1: Mm-hmm.
4: Okay sir, sa inyong part kadibang kuan pwede magparking asa magparking kanang nabamoy kanang magpagpintal sa dalan exclusive mo parking kay uban may pintal mo parking dito niya naklaman sa asa dapat pwede mo parking na
3: sa ato ang nasyonal kanang sa Republic Act 4136 section 46 na diha gibawal ang pagpark na to sulod sa 6 meters gikan sa corner.
1: Mm-hmm.
3: So i-estimate lang kung driver ka, i-estimate lang nimo nga dili ka musulod ana 6 meters gikan sa corner. Kay kung musulod ka diha kung intersection siya, violation gyud siya dayon. Amo club gyud mi kung walay driver. Kung naay driver, amo lang i-advise para muhawa.
1: Mm-hmm.
3: So ang nahitabo magud karon nag-clam ta tungod kay gipangbiyaan nila.
1: Yes. Mm-hmm.
3: So wala tay ma-advisean nga pahawa lang kay bawal diha.
1: Mm-hmm.
4: Sir, kading kuan, kading mga establishment nga dunay kuan no parking ni gibutangan og kanang pisi kay para sa ilang sakyanan sa tagiya sa mga establishmento so may action yun
1: reserve sir kanang butangan nila reserve
3: bawal gina sir sa atong balaod ang ato ang city ordinance word nga gigamit dito is strictly prohibited gyud siya. That is why na tay daghang mga na confiscate nga